0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: fear na ayaw mo na ma-hurt ulit.
1: Mm-hmm.
0: So pag ganun, umiiwas ka sa relationships. Iiwas ka din sa repair. Kapag mm-hmm. iiwas ka sa relationship,
1: mm-hmm.
0: iiwas ka rin sa honesty of what you're going through. So ang difference pa ng solitude sa isolation, sa solitude, you're intentional why you want to be alone.
1: Mm-hmm.
0: May goal ka.
1: May goal.
0: I wanna spend time with God. I wanna be alone kasi ayoko lang muna maging busy with other people. I wanna pay attention to what's been happening in
1: yes.
0: my life.
1: Right.
0: Yeah, ganun yeah. po. Or mm-hmm. nag-away kami ng parents ko, ng kapatid ko. I wanna process that. So, quiet time, devotionals ako in the morning. I'm seeking God about it. Lord, can you search my heart? What's going on? Why do I feel this way? Mm-hmm. Daya, ito kasi yung nangyari. As in, mag-converse ka talaga with God.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun po yung binabasa kanina ni Pastor James eh, sa Psalms.
1: Yes.
0: Para siyang diary
1: mm-hmm.
0: ng mga people sa Old Testament. nila David and
1: yes,
0: others.
1: Yes.
0: Binasa natin yung
1: talaga diary. Naging ano sila, transparent sa
0: super.
1: Nararamdaman nila. Di ba?
0: Super. Oh. And we need space for that.
1: Mm-hmm.
0: Even if it sounds bad.
1: Mm-hmm.
0: Ito pong encouragement ko sa mga tao if mm-hmm. you don't know how to process and you feel ang sama ng mga thoughts and nafe-feel mo, God can handle even your doubts of Him,
1: mm-hmm.
0: even your worst feelings mm-hmm. right now. Hindi iti-take personally ni God yun. He sees your heart and He's holding it
1: wow.
0: while you're going through that.
1: Right. Ganda naman, no? Yun nga eh, pwede tayo umiyak, pwede tayo magalit, lahat sabihin natin kay God,
0: yes.
1: 'di ba? At kakayanin niya 'yung sinasabi mo, no. Anyway, it's now 8:36, Brother Gab, magbe-break muna tayo dito sa Celebrating Life. Magbabalik po kami.
2: The word of God and life learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Dari Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
9: sa rise, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
8: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
10: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
8: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
11: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
8: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
12: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
8: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
13: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
14: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: fire at all.
1: Radio Filipinas.
2: Radio Publico.
1: Radio Filipinas.
3: Interesting usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home na hindi boring.
7: Radio Magazine.
8: 1278 AM.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon!
11: Radio Magazine ay Radio on the Go. Radio on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
12: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Attention, please, for one more time.
14: PM

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
9: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: ito rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
4: Kayong din, mga prutas, pakuan mansanas sa tubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman!
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Operational na ang Agri-Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin nito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Ito, o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku,
7: ang swerte ko naman.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kabon!
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
14: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
13: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
14: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
33: Tuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
34: Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 11.
35: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyon.
9: Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
12: Ampalaya!
36: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
37: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
13: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738.
4: 738 AM.
5: Ayan, good morning sa atin lahat. Isang mainit at mapayapang linggo. Ha? Ito ay second Sunday of October, at ilang araw na lang po, Pasko na. Sa ngalan pa rin po ng ating partner na si Dennis Napuli, Director Dennis Napuli, na siya ay meron siyang family obligation, kaya tayo po ay naiwan dito mag-isa. Boying Abasola po, ang kalihin ng National Press Club. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay may mga issue na tatalakayin, lalo-lalo na tungkol sa disaster risk reduction management, na meron tayong pagdiriwang na International Day of Disaster Risk Reduction Management sa darating na October 13. At tayo naman po ay meron panauhin pandangan, isang mabigatin na panauhin na sana po ay makayanan niya pang umakyat dito sa ikaapat na palapag ng Philippine Information Agency Building. Maya-maya lang po siya ay darating na. Pero pansamantala po, tayo po ay bumabati rin sa Presidential Task Force on Media Security, sa Bicol Press Club, Camarines Sur Press Club, Camarines Norte Press Club, sa kanilang matagumpay na pagdiriwang, pagganap ng isang seminar tungkol sa media coverage sa ating sa lalawigan, sa pangunguna siyempre, of course, ng ating napakasipag na Undersecretary ng Presidential Task Force on Media Security. Former NPC Director din po siya at former PIA Director General si Jose Torres Jr. At siyempre, batiin din po natin ang ating NPC member, si Tonio Cruz, na isa sa mga naging speaker, kumbaga siya ay naging tagapagsalita dyan sa dalawang lalawigan ng mga media. Ito ay ako'y natutuwa dahil ito po ay brainchild po ng inyong lingkod, ng ating palawakin, palakasin po natin ang ating regional chapters ng National Press Club. Ito po ay tumugon ang Bicol Media sa pangunguna ng ating Pangulo, si Roel Saldico, na buong tapang, buong suporta sa NPC, ganyan din po ang NPC ay todo suporta din po sa kanila. Kudos po sa 2 days na na kanilang seminar. At alam ko meron naman itong balak, I think last week of November meron din po silang seminar on campus journalism, I think. So parang may paunang imbitasyon na ito sa akin si Pangulong Roel last week of November daw. Anyway, atin pong habang kinakamusta natin yung lalawigan ng Camarines, kamusta naman po ang ating gobernador dyan, ha? Kamusta naman po ang pagiging napag-iwan ng lalawigan? Balita ko ay kulelat po tayo sa larangan ng kaunlaran. Ha? Tayo ay naunahan pa ng lalawigan ng Sorsogon. Ha? At kung hindi naman nagkakaroon ng bangayan sa pagitan ng kasalukuyang gobernador ng Catanduanes at dating gobernador, ay malamang baka malampasan pa ang Camarinesor sa larangan ng pag-unlad. Ayan, so medyo tayo dito, ha? Trabaho muna. Saka na muna po yung ating mga negosyo. Siyempre, habang wala pang ating panauhin. Talakayan din po natin ang ating ika 38 na impeachment hearing. Bukas po ito, ha. Maganda po ito kasi pagpatuloy po yung cross-examination doon po sa naging daloy ng mga salin ng nasasakdal. At syempre, panahon na rin ng depensa para kanilang pasubalian, pabulaanan, or i-deny ang mga akusasyon laban sa ating ikalawang pangulo, ang ating vice presidente. Kasi po, ang pagkakaalam po, hanggang next week lang po itong hearing na to, para magbigay daan naman sa budget hearing. At the same time, recess din po ng Senado, may pahinga rin po sila. Babalik naman po yan November 6 or November 8. So meron silang almost 15 days na kanilang pag-aaralan yung mga akusasyon sa mga tatlong articles of impeachment na isinalang laban sa ating vice presidente. So ano pa man, palagay ko naman ay meron naman silang mga sapat na kakayahan, abilidad ang mga abogado, bagamat sabi ng iba mga bagito, hindi rin nagiging abogado yan kung hindi magaling. So tingnan na lang po natin kung ano ang kanilang mga depensa. Yan po ay sa mga susunod na araw, habang patuloy din po ang paghimay ng mataas ang kapulungan sa ating panukalang budget sa 2027. Ayan, so hindi rin po natitigil ang kanilang function bilang legislative body ng ating pamahalaan. Tuloy-tuloy din po ang kanilang mga pagdinig sa iba't ibang usapin. May budget hearing, may hearing din ng kung ano-ano. Pero tingnan po natin kung anong kakaganapan nito. Meanwhile, aabangan din po natin yung magandang balita para sa atin. Yun pong tunihan, 500 plus kilos ng shabu, ha, na nakumpiska dyan sa bansang Laos, ha, patungong Pilipinas yan. So dapat malaman natin ang kung sino ang utak dito, ha. Mabuti naman at na-aresto, nahuli, nakumpiska yung droga. Limpak-limpak na to, ha. Bilyon ang halaga nito, ha. Ibig sabihin, hindi napipitsogin yung ating mga drug peddlers. Bilyon-bilyon na ang pinag-uusapan. Bagay, alam naman po natin, years ago, mayroon din pumasok sa atin yan. Yung ano ba tawag ito? Sa customs naman, ha. Yung synthetic naman, na bilyon din ang halaga nun, ha. 5.4 bilyon din ng halaga ng shabu sa magnetic filter naman pinasok. Siguro naman wala itong kinalaman kasi masyadong malayo na yung agwat. That was 2017 2018. Ito naman ay bago lang. So ang tinitingnan natin dito, merong dinaanan yung nakaraan. So nagbabaka sakali siguro itong mga nag-i-smuggle ng droga na baka sakali makadaan din sila. Pero knowing our customs, medyo mahigpit po ang ating commissioner, si Ariel Nepomuceno. Talaga po namang bigay todo ang kanyang kampanya, walang sinasanto. Tuloy-tuloy lang po ang kanyang trabaho. Yan ang mga nakalinya natin ngayon. At sa hanay naman po ng National Press Club, tayo po ay magdiriwang ng ating ika-74 na anibersaryo naman sa darating na Oktobre 27. Pero bago po yan, meron po tayong konsyerto sa October 23. Diyan po sa National Press Club, ang ating pong invited singer ay si Lolita Carbon ng Asin. Marami pong iba, mamaya po titingnan po natin sa ating ticket yung pong gustong bumili. Ito si Asik Aris, mamaya chak bibili po ito. At siya naman po ay isang lifetime member ng National Press Club. At ito naman ay talagang very supportive din sa ating samahan, kasi matagal na rin po itong kasapi ng NPC. So mamaya mabebentahan kita, ha, Asik Aris, ha. Pwede mo namang ilibre ang ating mga kaibigan dito. Kasi namimiss ka rin. Ay hindi, may programa rin ito dito pala. Naalala ko nga pala. Hindi siya namimiss dito. May programa to dito. Ayan, so yan ang ating kaganapan sa NPC. Magkakaroon po tayo ng 74th anniversary. Ayan, so ang paghahanda ay naghahanda tayo ngayon itong linggong ito at sa darating pang mga linggo. So siyempre sa ating mga kaibigan na balak sumuporta, na hindi naman tayo pinapahindian, ay kami po ay muling kakatok sa inyong puso para naman sa ikakatagumpay ng ating ng ating celebration. Ayan, so as far as Mindanao, ang Mindanao group po natin sa pangunguna ng ating kaibigan si Rose Tamayo ay very supportive din, ha. Siya rin po ay meron ng nalikom, meron na po siyang mga sponsor, ha, sa gagawin naman na souvenir program ng National Press Club. And then of course yan po ay sa pangunguna ng ating napakasipag at napaka-dedicated na pangulo. Siya po ay pumalit sa akin, ang ating kaibigan, si Pangulong Mina Navarro. Batiin po natin. Siyempre ang ating Vice Presidente, si Benny Antiporda, at yours truly, ang Kalihim, ang Treasurer, ang aking kumari, si Ma'am Jenny Lacorte, ang Auditor, si Ma'am Lydia Veno. Mamaya na yung ating mga directors at siyempre yung mga staff na nasa likod ng ating ikakatagumpay ng ating samahan. Of course, siyempre natapos na rin yung congratulate natin, ha. Balita ko si Mother Lily Reyes, ha. Siya po ay muling nahalal bilang pangulo naman ng NCRPO Press Club. Ayan, pero prior to that, nagkaroon na po ng halalan yung Kamanaba, Kaloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela, si Tata Maeng Santos. Nagkaroon na rin po yung Pasay City Tri-Media ng halalan. Ayan, so sino pang mga yung ROPC, meron na rin po yan, alam ko. MPD, meron na rin yan, Manila City Hall. Ayan, so nabuo na ulit kasi ang I understand August yan, karamihan dyan August and September. Eto, paano yan, election months to June to October. Yan ang observation ko sa mga press corps dito na nakapaikot sa atin sa Metro Manila. Yan ang kanilang petsa ng kanilang halalan. Habang ang sa probinsya naman, may mga terms kasi sila na 2 taon, may 1 taon. Meron naman life. Hindi naman. Kasi kung walang gustong tumakbo, maayos naman yung patakbo ng isang pangulo at hindi naman labag sa kanilang saligang batas, dire-diretso po ang kanyang pagkaupo dyan. Ang mahalaga wala siyang kinikilingan. Wala po siyang kinikilingan mga politiko. Ha? So, kumbaga, laban sa lahat. Pero, friends to all, enemy to none. Ayan. So, kamustahin natin ang ating mga tagapakinig. Siyempre, ang ating kaibigan dyan sa Dasmariñas, Cavite. Ha? Get well soon pala, Mami Coral. Ha? Salamat at ikaw ay nakalaya na sa iyong pagkakasadlak dyan sa hospital. Ikaw ay nasa ating pamayanan na at patuloy na nasa period of recovery. At ikaw ay magdiriwang na rin ng iyong 86th birthday, ha? On November. So, palakas ka na po, ha? At hari naway magkaharap-harap tayo minsan, ha? Magkausap-usap, ha? Pero habang for the meantime konting pahinga syempre, tapos palakas na. Yan. So yan, marami tayong na-miss kasi ako po ay almost 1 month din na hindi nakakapag-programa sa iba't ibang kadahilanan. Meron time na wala tayo sa bansa, tayo ay na-invite sa isang bansa naman na para dumalo sa isang pagtitipon kasama ang ating presidente nitong nakaraang linggo. Pero prior to that, tayo naman po ay nakaranas ng medyo hindi magandang pakiramdam, kaya pinaubaya muna natin sa ating partner na si Director Dennis Napuli, habang ating co-anchor naman na si Director Alvin Murcia ay hindi pa rin po siya nakakapag-duty at siya ay busy pa rin sa kanyang other life, kung tawagin natin, ang kanyang pagiging public servant bilang kagawad naman na isang barangay dyan sa lungsod ng Taguig. Uy, ayan, kumusta po ang Taguig, ha? Taguig City, ha? Yung mga kaibigan natin, mga Caetano, si Mayor Lenny Caetano, syempre ang ating former Senate President Alan Peter Caetano. Kamusta na po kayo? Kamusta na po ang ating mga live selling ba tawag doon? Live selling or live saying? Basta panay ang kanyang live. Siyempre, pag nag-live selling siya, andyan din sa Senate ang kanyang mga kaibigan na mga naka-base dyan sa Taguig na mga mamamahayag. Batiin natin si Nats Alporte. Yan, pangulo yata ito dyan. Tama, pangulo nga po ito. Yan, siya po ang isa sa mga masugid na kaibigan naman ni Senator Alan. Nagkikita kami sa Senado nito ni Nats kasi ini-invite pala siya la. Sampu ng ganyan mga kasamahan ng ating senador, parang maranasan nila kung anong nangyayari, nagaganap sa loob ng Senado. Hindi ko lang po alam ngayong impeachment kung sila ay dumadalo rin kasi hindi pa kami nagkaroon ng pagkakataon na sila ay makasalimuha. Ayan, so pag binati natin ito, babatiin natin isa-isa. Siyempre si Florante Rosales ng katanggapan naman ng office ni Senator Lito Lapid. Ha? Sir Flor, ano ang ating bago sa ating Supremo? Baka meron kang pwedeng ipadala sa akin dito, matalakay natin. Ha? Or ako na lang ang hahanap. Ha? Kasamang Florante. Uy, batiin natin ang ano ha? Ang Polytechnic University of the Philippines ha? Dito sa Manila kasi meron silang sa engineering yata ito, architecture, meron silang mga nag-top na mga ano, nag-top na mga estudyante ito nakaraang board examination, licensure examination. Ayun, so yan, binabati po natin ang ating sintang paaralan, ang Polytechnic University of the Philippines, sa pamumuno naman ng ating kaibigan, si Pangulong Manuel Bong Muhi. Of course, ang kanyang staff, lalong-lalo na dyan sa ETYAP. Ayan, mamaya, kukunin ko inyong mga names para kayo aking batiin, para magbigay sigla naman sa ating mga guru, ating mga administrador dyan sa sintang paaralan. Samantala, tayo po ay mga katanggap ng ulat naman mula kay Ma'am Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan. Ayan, ano to? Linis Bahay Katayan, isinagawa ng NMIS Ordaneta, City, Pangasinan. Ma'am Leslie, are you ready?
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Isinagawa ng National Meat Inspection Service, Regional Technical Operations Center 1, ang programang Linis Bahay Katayan sa Ordaneta City, Abatoa. Ang naturang hakbang ay naglalang itaguyod ang matas ng tasang kalinisan at maayos sa kondisyon ng mga slaughterhouses upang matiyak na ligtas at di kalidad ang karning makakarating sa mga mamili. Ang bahagi ng aktibidad ay bahagi ng serye ng mga kaganapan para sa pagdiriwang ng 54th anibersaryo ng NMIS. Nagsisilbi rin itong pambungad na kaganapan para sa nalalapit na paggunita ng 33rd Meat Safety Consciousness Week na nakatag ng Idao sa May October 19 to 23 sa pamamagitan ng pamamahala sa kalinisan ng mga pasilidad ng Katayan. Binibigyan din ng NMIS RTOC 1 ang kahalagan ng taunang sanitasyon o tamang sanitasyon sa pagpoproseso ng karne upang maiwasan na ang kontaminasyon at mga sakit na maidudulot nito sa kalusugan ng publiko. Patuloy ang pakikipagtulungan ng publiko sa mga lokal na pamalan sa Region 1 upang itaguyod ang kampanyang Safe Meat for All na naglalayong check-in ang lahat ng karneng binibenta sa mga pampublikong pamilihan ay dumaan sa wastong inspeksyon at ligtas na proseso. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
5: Ma'am Leslie, ako may kaunting katanungan po. Ma'am Leslie, nawala na. Well, sana makabalik pa siya para meron tayong mga tanong hinggil naman doon sa mga karne dyan sa Pangasinan. Kasi pag pinag-usapan natin yung linis ng mga abatwa, mga Katayan slaughterhouse, syempre hindi natin maisip yung mga mayroon ba mga hot meats dyan, may mga double dead bang binibenta, kung meron may nakumpis ka ba, kamusta naman po ang monitoring ng ating mga swine, yung mga backyard swine growing, meron bang naiulat na mga infected na sila, nasa linya na po. Ayan, Ma'am Leslie, magandang morning po ulit. Pasensya na, pahabol tayo ng mga katanungan. Kamusta naman po ang daloy ng karne dyan sa Tayog, particular dyan sa, ayan po sa Pangasinan?
7: Sir, dito po yung mga presyo ng mga karne sa mga public market medyo mataas, nag-range po ng 300 pesos per kilo. Pero may mga nagbibenta po sa labas. Ang mga ito ay nagaling din sa mga slaughterhouse or mga bahay Katayan at ang bentahan po ay 210 pesos per kilo. Meron po yung mga paa, 180, 170, mga ganyan, para mas mababa po ang presyohan sa labas, sir. At yung pong live weight ay nasa 120 hanggang 130 pesos at may nag-aalok pa po daw ng 90 pesos na per kilo per live weight. Mm-hmm. Wala pa namang problema, wala pa namang naku-confirm dun po sa about dun sa African Swine Fever dahil according dun sa ating interview sa live sa coordinator ng Asinggan Agriculture Office ay wala daw may gusto na magpa-test ng kanilang mga alagang baboy. Nagre-report sila na may matay pero pag na-report nila, nailibing na yung hayop.
5: Ay, ganun po. May dapat po, may dapat yata, ma'am, ay parang iti-test mo na yan. Siyempre, kahit nailibing, kahit anong pag na-report, iti-test yan kasi malay po natin. Tsaka, tataka po ako, masyadong mura po yung presyo dyan. Oh, maganda yon sa ating mga consumers kasi mura nga. Pero meron din po tayong reported na mga hot meat dyan, yung mga double dead or yung mga imported na mga frozen meats. Meron ba tayo dyan? And then, itong mga nagtitinda ba, may nakumpiska na rin ba dyan ng mga hot meat dyan?
7: Yung National Meat Inspection Service na Region 1 na nakabase po sa Urdaneta ay nagkakandak po ng inspection sa mga bayan-bayan. Noon po mayroon silang na confiscate pero sa manok naman po. May mga nagbibenta ng mga frozen meat products ng baboy pero nakaano po sila nagko-complain naman po naka-preserve
5: po yung mga naka-indicate talaga na ito ay frozen product. Tama yan, maganda yan.
7: Yes.
5: Kasi yung iba kasi pinapasa nila sa sariwang meat product pero in fact frozen yun. Pero ngayon po may mga paghahanda na rin po tayo sa ating napipinto or sinasabing El Nino, lalo pat ang Pangasinan ay kilala rin bilang swine industry, poultry, tapos mga halaman. Meron ho bang pag-ahanda ang ating pamahalan? And then, paano po ang magiging epekto nito sa ating mga hayop, sa ating mga livelihood dyan? Meron na po ba silang mga pag-ahanda?
7: Aba, yes sir, mayroon na po silang mga paghahanda ang ating pong mga Municipal Agriculture Office sa mga bayan-bayan at City Agriculture Office ay mayroon po silang mga ika nga ay information dissemination na isinasagawa para sa kanilang mga nasasakupan po. Para sa mga palay, halimbawa, yung pong mga mayroon pong variety para naman sa ika nga ay para sa panahon ng kokonti yung tubig. At doon po sa mga hayop naman, parang ano, may malawakan po silang parang nasib na pagkakatay. Halimbawa, para dahil doon sa ano, takot din na baka pumasok, makapasok ang ASF, hindi sila masyadong maapektuhan, sir.
5: Ayun. So ito 'yung ano, ma'am, ito ililista ko ng konti although may konting ano to eh. May konting kaugnayan din diyan sa magiging problema ng El Nino. Tayo po ba ay meron ng programa para naman sa pagdaraos ng International Day for Disaster Risk Reduction sa October 13? Meron bang paghahanda ang ating bayan ng Tayug particular po?
7: Hindi pa natin nakuha po kung mayroon silang ikangay nakahanda po na aktibidades patungkol po sa araw na yan, sir.
5: Ayan. So maraming salamat. Last question, kamusta po ang temperatura dyan?
7: Medyo kanina umaga po, sir, may pag-ambon pero maalinsangan po. Parang makulim din pero napaka-alinsangan.
5: Ayun.
7: Meron na po yung ating maano naman po, maningning naman yung sikat ng araw ngayon, pero kanina po ay may pag-ambon.
5: Ayan.
7: Hindi po natin alam kung ano po ba itong ating panahon makulimlim, maya-maya magkakaroon ng

0: Niño sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
1: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
0: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
2: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pagmimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
0: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
3: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
0: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
2: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumatulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
0: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
4: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andiyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. # panatag ang may alam.
6: This is a public service announcement

0: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
7: Meet the press.
0: Meet the press.
7: On air
0: sa Radyo Pilipinas.
8: Ayan, sa ating pagbabalik, ha? Atin po ay dumating na pong ating panauhing pandangal.
9: Wow.
8: Sa katauhan po ng ating matagal kong kaibigan to, eh. High school, college na pala kami, magkasama na kami. Anyway, ang ating pong panauhin ay si former Assistant Secretary Aris Gutierrez. Ito po ay veterano mamamahayag at communication practitioner na may mahabang karanasan sa media at serbisyo sa pamahalaan. Sa kanyang panunungkulan sa Philippine Information Agency, naging bahagi siya ng pagsusulong at pagbuo ng Crisis Communication Cluster sa NDRRMC. Nagpakadalubhasa siya sa Crisis, Emergency and Risk Communications at may degree na Master in Crisis and Disaster Risk Management at Master in Public Safety Administration at isa rin po siyang lifetime member ng National Press Club. Kinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang aking kumpare, ang aking kaibigan, si Aris Gutierrez. Ayan, nice to be here, ha?
9: Magandang tanghali sa lahat ng tagapakinig ng Meet the Press. Nandito na naman po tayo sa linggo ng tanghali at parang araw-araw na
8: yata. Pero ano ba programa mo rito?
9: Hindi naman. Meron tayong programa sa World Service tuwing Martes. Nagre-recording ako ng Webes, pinapa-ini-ere ng Sabado. Meron din akong programa tuwing Sabado tungkol sa disaster resilience, yung Alerto 738.
8: Ayun, dito rin yun, di ba?
9: Dito. Kaya kahapon, dyan ako nakaupo.
8: Ayun, ngayon dyan ka naman.
9: Oo, ako naman dito.
8: Ay, napakiusapan ko siyang samahan niya ako hanggang matapos ng programa kasi sabi ko nga sa inyo, no, ano naman to, eh. NPC lifetime member tong kaibigan natin.
9: Matagal din tayo.
8: First time natin yata.
9: Oo, Secretary Boying, hindi po ako sanay na tawaging Secretary Boying or President Boying dahil gaya ng nasabi ng ating dating pangulo ng National Press Club, kami po ay magkakilala nung araw pa ako po ay high school sa college. Magkasama na po kami sa campus press.
8: Talagang
9: pinagdidikulikan ko yun. Ha?
8: Ano lang naman to yun.
9: Pero mas mukha siyang bata sa akin.
8: First year college ako, fourth year.
9: Isang taon lang naman.
8: Kala mo. Anyway, at may ano, nung ako'y nakatanggap ng ano kay Ma'am Tess na kailangan daw i-discuss natin, wala akong ibang naisip kundi ikaw. Hindi sa pag-ano kasi nasubaybayan ko rin yung career mo, di ba, Quezon City Disaster Risk head ka pa dyan, eh. So alam ko na ako ito, may expertise ito, may master, etc., etc. Wala akong ibang patumpik-tumpik na kung sino ano, ako ito na lang kumpare ko. Kaya kung maalala mo naman, madaling araw.
9: Oo. Actually, kahapon pa, init na init ang ating EP na pag-usapan yung UN International Day on Disaster Resilience. Dahil talaga namang napakahalagang napakahalagang advokasya ito, napakahalagang ano yun natin, talakayin. No?
8: Kaya nga nagkaroon. Meron tayo, isa't kalahating oras pa.
9: Oo, kaya nga nagkaroon tayo, kaya nga nabigyan tayo ng ating dating head ng PBS, si Dindo Amparo.
8: Mm.
9: Binigyan niya tayo ng pagkakataon na ipagpatuloy yung advokasya sa disaster risk, sa disaster resilience. Dahil napakahalagang, napakahalaga nitong topic na to. Dahil, alam mo ba, Sir Boying, na sa loob ng 5 taon, tayo, ang Pilipinas, ang number one sa World Risk Index. Ibig sabihin, lahat ng klaseng disaster ay inaabot natin. Dahil ang Pilipinas ay nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire. So, yung nakakaalam dun sa Pacific Ring of Fire, ito yung parang letter U siya eh.
8: Nasa, intercollection ng mga active volcanoes.
9: Mga vulkan. Hmm. So, nandun yung mga active plates. So, madalas dito sa lugar natin, nandito ang volcanic eruption. Madalas ang earthquake.
8: Mm-hmm.
9: Tapos, dahil daanan tayo ng bagyo na naggagaling sa Pacific Ocean, patawid ng Asia, dito rin ang tawid ng mga bagyo. So, bago dilubyuhin ang Hong Kong, ang Vietnam, ang China, dito muna yan sa atin, babagsak. So talagang nandito na lahat ng klase ng disaster, lahat ng hazards ay nandito sa atin. Hindi pa kasali doon yung tinatawag nating human-induced disaster. Ano yung mga human-induced? Terrorism.
8: May tama.
9: Yung mga kaguluhan.
8: Oo.
9: Nandito lahat eh. So kaya ang nung ano, two years ago yata yun, dito, nung nag-host ang Pilipinas nung Asia-Pacific Ministerial Meeting on Disaster Risk Reduction. Nandun kami noon eh, sa PICC yung ginawa. Sabi nung, nakalimutan ko lang yung pangalan niya, no? Pero sabi nung parang pinaka focal person ng United Nations pagdating sa disaster resilience, believe sila sa Pilipinas na number one nga tayo.
8: Mm.
9: Pero alam mo ba yung mga pulisiya, yung mga batas tungkol sa disaster resilience, nandito lahat, nandito lahat, dito nagmumula. Kaya marami ring mga disaster managers ang nagpupunta rin dito para mag-aral kung paano natin binabalangkas yung mga pulisiya, ayun, yung mga programa. Kaso ang problema naman natin sa implementation.
8: Ayun, lagi naman problema yan eh.
9: Kasi tulad nung tinatawag nating Disaster Risk Reduction Act of 2000, kung di ako nagkakamali, na 2010
8: yan, kay
9: ang
8: ano yan?
9: Ang tagal na yan. Pero alam mo yung mga provisions doon, hindi lahat na ipapatupad. Dahil hanggang ngayon, maraming ahensya ang nagbabangayan kung sino ba talaga ang gagawa ng mga dapat gawin.
8: Mm, so, ang tingin mo dyan, masyadong ano, masalimuot pala itong paksa natin eh. So, ganito. Umpisa muna tayo sa ano. Kilala kita nung araw pa. Ano ang nagtulak sa iyo bilang maging advokasya mo ang disaster risk management?
9: Okay, ganito yung kung dadaanin natin sa napakahabang kwento. Ako ay nakatira malapit sa fire station.
8: Oo, oh, sa Galas.
9: Sa Galas. Every time may sunog, umaandar pa lang yung truck. Nadidinig ko na yan. Bata pa lang ako. Tapos, nakikita akong dumadaan yan sa amin. So, tuwan-tuwa akong nakikita yung fire truck. Hanggang sa nakakita na mismo ako ng sunog, nakita ko pa, nakakita akong sunog. So, bakit nagkakaganon? May fire truck naman dito. Bakit nagkakasunog pa doon?
8: Mm.
9: So, doon nag-umpisa yung interest ko sa mga ganyan. Pero hindi ako naging bombero.
8: Kaya nga, yun ang kasunog ko natanong sa'yo. Hindi ka naging fireman.
9: Hindi ako naging bombero.
8: Oo nga.
9: Una,
8: so, interest mo talaga siya? Kumbaga,
9: may interest talaga ako sa public safety nung araw pa. Tapos, yung mga nung kapanahon na natin, mga palabas sa TV.
8: Mm.
9: Di ba? Yung mga, ang daming palabas sa TV na tungkol sa police.
8: Mm.
9: Meron pa nga nun, hindi ko makakalimutan na may TV series doon, yung Emergency.
8: Ah, tama.
9: Oo. Oh. Yan, lagi yung nanonood niyan. SWAT, emergency, mga police TV series, mga tungkol sa public safety. Talagang unti-unti nagkaka-interest ako diyan. Hanggang sa noong napunta ako sa city government ng Quezon City.
8: Oh, doon na talaga. Doon na formalize.
9: Nagpunta kami ni dati, at that time, si Vice Mayor Herbert Bautista. Ako yung kanyang chief of staff nung panahon na yun. Naimbitahan kaming pumunta sa Daly City sa California. Kasi sister city yun ng Quezon City. Tapos, doon ko nakita kung paano minamanage yung 911. Doon ko nakita yun. Tapos yung panahon na nagpunta kami, parang ilang years lang yun after nagkaroon ng napakalaking sunog sa California. Kasi madalas ang sunog, madalas ang wildfire doon eh. So, ang tagal ko nakakakwentuhan yung mga yung battalion chief ng Daly City Fire Department, yung mga bomberong Amerikano, saka mga PhilAm na mga paramedics. Tapos yung pa yung panahon na yun, yung palabas sa TV noon, yung may Rescue 911.
8: Rescue 911, tama.
9: Lagi ako nanonood yun kay William Shatner. Ang dami ko natututunan doon. So, na-imbibe sa akin yung ano na yan, yung parang kultura na yan na dapat safety conscious ka, ready ka to,
8: so pag
9: ready to respond, ready to react.
8: So pagbalik mo dito sa QC,
9: at bago pala nangyari yun, meron akong pet project noon sa Vice Mayor's office na inadapt ngayon nationwide. Yung tinatawag, alam to ng mga nasa probinsya, alam to ng mga nasa LGU, meron tinatawag na Barangay Emergency Response Team.
8: Ako alam ko.
9: Sa akin nagsimula yun.
8: Ah, ganun ba? Hindi ko
9: sa akin nagsimula yan, yung idea na yan.
8: Barangay Emergency Response
9: inadapt Team. Inadapt na ng DILG, inadapt ng Red Cross, na Cascade. Pero syempre, dahil ako naman ay isa lang ordinaryong empleyado, wala yung pangalan ko dyan. Pero yung unang BERT team na binuo sa buong Pilipinas, kami yun.
8: So hindi lang pala talagang walang iya, magkasama tayo almost every night, wala kang nababanggit sa akin na ganyan. Kung nalaman niya na talagang malihim talaga itong kumpare kong to. Anyway, anong pwede natin gawin sa ngayon? Mamaya itatanong ko rin sa iyo bilang mediaman, at mediaman ka pa rin hanggang ngayon, anong magiging papel natin media?
9: Oo.
8: Pero before that, tingnan muna natin itong parating, nabanggit mo yung mga batas natin. What has to be done sa batas? Nabanggit mo na maraming doon na hindi kulang sa implementasyon. So ano ang pagkakamali? Anong kailangan natin or ikaw bilang advocacy mo yan, pwede ka bang magkaroon ng sabihin na natin na maging guest sa isang pag-hearing sa Senate in case na merong magpanukala na i-amienda itong disaster risk reduction batas.
9: Actually, marami nang ginawang pag-uusap no, sa policy making level, sa mga consultative level. Madami nang ginawang pag-uusap dyan. Na, ilang beses na rin kami nag-participate dyan, doon pa lang sa
8: TWG.
9: Kasi maraming nakikita eh, na along the way, di ba, kunyari ginawa mo yung batas, may ginawa kang polisiya. Pag ini-implement mo yan, along the way, may mga gaps kang nakikita na hindi pwede to kasi ito'y nakasulat sa batas pero hindi natin magagawa to.
8: Hindi bagay sa area.
9: Tapos, dahil itong disaster risk management, napaka-dynamic dito eh. Maaring yung ginagawa nyo ngayon tama, bukas hindi na yan tama. May mga ganun eh. May dynamics na ganun. So talagang marami nang napag-usapan yan. Actually, noon pa, nung nag-aaral pa ako nung Masters in Crisis and Disaster Risk Management, June na for Sunset Review yung batas na yan. Pero hindi ko alam kung natuloy ba yung... Kasi medyo, ako naman ay speaking not just as a disaster resilience advocate but as a media person. Marami kasi ding tinatago na hindi ko maintindihan bakit kailangan itago, bakit palihim nagmi-meeting, bakit ayaw magsalita. Ang daming ganyang nangyayari sa ground. Kasi ang isang sakit talaga. Kahapon kasama ko dito sa programa si Dr. Ted Esguerra. Ang dami naming pinag-uusapan tungkol sa ganyan. Ilang taon na kaming nag-uusap tungkol sa mga problemang ganyan. Ang problema kasi sa atin, sa gobyerno, turfing.
8: Okay.
9: Nagtataguan ng impormasyon, ayaw magpasapaw, may silo mentality ang kahit naman sa ano eh. Kahit siguro sa aminin natin, ako matagal din ako na nanilbihan sa National Press Club. Mm. Meron din tayong kahit sa private sector, may ganyan eh, ayaw mag-share ng information, ayaw mag-share ng knowledge.
8: Niya.
9: Kaya lagi na lang tayong umpisa. Tapos pagdapalitan, umpisa ulit, tatanggalin yung ginawa nung nauna. Lagi na lang tayong puro ningas kogo ng nangyayari sa atin. Ngayon, ang naapektuhan yung tao. Tingnan mo yung nangyayari yung mga pagbaha ngayon, yung mga actually malaki na yung improvement eh. Ako masasabi ko napakalaki na ng improvement pagdating sa pagbamanage ng mga sakuna. Ang laki ng pagbabago, lalo na sa DSWD. Napakalaki ng... Ito, porket kaibigan natin yung secretary to the... Special assistant to the secretary na hindi ako bigyan ng message yung Secretary Gatchalian kahit na ilang beses naming na-feature ang DSWD. Madami nang ginawa ang DSWD na changes. Kitang-kita namin yung changes sa DSWD, the way they manage yung relief.
8: Mm-mm.
9: Yung relief, pati yung sa mitigation measures. Meron silang project, yung Project Lawa at Binhi. Na ang dami nang nakinabang na LGU. Yun, ang ano nun, tinutulungan yung mga LGU na maging independent. No? Food security, para in case may tumamang sakuna.
8: Oh, meron nga
9: hindi sila aasa na tinamaan. Mm. Hintay tayo ng relief, hintay tayo ng
8: galing national.
9: Sila mismo sa komunidad kaya nilang mag-survive.
8: Self-reliant.
9: 3 days, 1 week. May nga ganung programa pati yung the way na yung pagdi-distribute nila ng relief. Ang laki ng pagbabago yung mga boxes. Kaya may inang intriga pa nga ano yung laman ng box. Pero iba-iba yun. Hindi yun pare-pareho.
8: Oh, nakita ko yun.
9: Kasi meron silang box na pang-immediate. At may pang-sustain.
8: May pang 7 weeks. Oh. Hanggang 1 month yata eh. Oh. Kasi umatanda ko minsan yan kay Asika Dunglaw.
9: Kay Irene.
8: Asika
9: Irene.
8: Yun, umatanda ko. Sabi ko, okay to. Akala ko, hindi sir, ano yan, iba-iba. May pang 3 days. May pang impact.
9: Saka may pang babae. Kasi iba naman ang hygiene requirements ng babae. Yung lalaki. Diba? Yung lalaki,
8: okay lang
9: hanapan
8: yan.
9: Mo lang ng puno yan. Okay na yan. Eh. Pero...
8: Babae.
9: Pati yung the way, yung pagmamanage
8: ng, yun eh.
9: Yung tinatawag namin na camp management, yung pag may evacuation center. Dati, ang pag nakikita mo evacuation center, basta pasok mo lahat yan, bahala na sila magrambulan dyan. Pero ngayon may sistema. Ang laki ng pagbabago na Under Secretary Gatchalian. Kahit na hindi niyo ako pinagbigyan, nabigyan kami ng mensahe sa Alerto 738.
8: Hindi ba?
9: Isang buwan, mahigit isang buwan na kami nag-request. Hindi kami pinagbigyan.
8: Ongoing pa yung request nyo ngayon?
9: Ha?
8: Ongoing pa?
9: Ewan ko lang. Bahala na.
8: Ayan mo, tawagin natin mamaya. Kasi mudahan natin.
9: Hindi ko. Huwag naman. Kaibigan.
8: Hindi sasabihin ko lang naman.
9: Kaibigan pa rin. Kaibigan naman natin si paring Raymond. Naging boss ko pa sa journal.
8: Nagkita nga kami noong Thursday.
9: Hmm.
8: Di nalaman niya yung nangyari. Ano lang to? Side lang. Nalaman niya yung nangyari sa akin. Alam mo, natawa ko sa advice niya. Paalis na ako. Ano sabi niya? Focus lang.
9: Sa'yo nang galing yun.
8: Nag-aakin yan. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, focus lang para gumaling ka. tama naman. Anyway, ano ang, bukod siyempre sa malawakang information dissemination, ano ang pwede pang gawin? Ano ang, yung sa iyo mismo, samantalayin natin yung last 4 minutes, then meron pa tayong isang oras pa. Sa iyo mismo, ano pa ang pwede natin
9: gawin? Alam mo, ang tulad dun sa, ito, pinopromote ko na yung aming programa tuwing Sabado, Alerto 738 sa Radyo Pilipinas.
8: Anong oras na ito?
9: Alas 10 ng umaga. Ayun, hanggang alas 11 ng umaga.
8: Bakante ako nun. Pwede.
9: Ang lagi namin pinapaalala sa programa, yung responsibilidad natin sa kahandaan. Ito ay responsibilidad natin. Kasi kadalasan na naririnig natin, iniasa sa gobyerno. Eh. Pero ang lagi namin sinasabi doon sa programa, pag nag-extro kami, ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad.
8: Tama.
9: Kumbaga, family preparedness. Kasi ito itong concept na to, natutunan ko to nung after nung Bohol earthquake, which is incidentally mag anniversary ang Bohol earthquake sa October 15.
8: Wednesday.
9: So Wednesday nga ba? Okay, Wednesday. Anniversary ng ang Bohol earthquake. After the Bohol earthquake, nagkaroon ng nasa inquirer group pa ako. Nagkaroon kami ng stress debriefing sa lahat ng report, lahat ng kasama namin na naapektuhan ng kasi magkasunod yun eh, yung Bohol earthquake at Yolanda.
8: Tama.
9: Magkasunod yun. Sa Cebu ako naka-base doon, kung naalala mo, parang boy.
8: October, November.
9: Diba? So, nagkaroon kami stress debriefing. Doon ko, narinig ko to sa ano, sa, meron, yung resource person namin. Yung resource person namin ay kapatid ni Dr. Carol Araulio, nakalimutan ko lang yung pangalan. I'm sorry, nakalimutan ko, pero ang tagal ko nakausap nung araw yun. Siya ay isang internationally renowned na psychologist. Yun ang sinasabi niya. Siguro para mawala yung in the future, no? Mawala yung anxiety mo, lalo na kung ikaw ay responder o ikaw ay journalist. Kasi at that time, mga journalist yung ini-stress the brief namin. Ikaw ay journalist, nagko-cover ka ng sakuna. Nangyari yan sa Cebu, di ba? Yung mga kasama natin, nagko-cover doon. Pero yung pamilya nila, apektado. Para medyo maibsan yung anxiety mo na yung pamilya mo ay ano nang nangyari, ihanda mo sila. Ihanda mo rin sila na alam nila anong gagawin nila, alam nila saan sila pupunta. Yung sinasabi lagi, go bag.
8: Oo.
9: Dapat lagi mong sinecheck yan. At laging within reach.
8: Maputol muna kita.
9: Oo.
8: Public service.
9: Dapat.
8: Pero maganda rin tinutumbok natin. Papunta na tayo dun sa mga journalist. Ha? Meanwhile, before po ng break natin, meron po tayong public service announcement. Ha? Abiso sa mga motorista na bibiyahe mula Quezon City patungo Maynila. Pinapayuhan ang mga motoristang bibiyahe mula Quezon City patungong Maynila na dumaraan sa Quezon Avenue na asahan ang mabigat na daloy ng trapiko ngayong araw ng Linggo, Oktobre 11, dahil sa pagdiriwa ng kapistahan ng Our Lady of Rosary of Lanabal de Manila.
9: Tayo.
8: Ayan. So, tayo po pansamantalang babalik po ulit tayo mamaya. Itutuloy po natin yung ating usapang kay Mr. Aris Gutierrez. Papunta na po tayo dun sa ano ang magiging papel ng media para lalong mapatibay natin ang ating kahandaan sa mga sakuna. Ayan. Pagbabalik po mamaya-maya lang po ang ating programa.
3: Balancing opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Sa Meet the Press. On air.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Meet the press.
11: Meet the press.
0: On air.
11: On air.
0: Galit ba kayo sa fake news?
11: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
0: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
11: Meet the Press.
0: On air.
11: On air.
0: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Meet the Press.
11: Meet the Press.
0: On air.
11: On air.
0: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
11: Meet the Press.
0: Meet the Press.
11: On air.
0: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738.
11: 738 AM.
12: Ayan. Ayan, so sa ating pagbabalik ha, pero bigyan daan muna natin na, ang ulat ng Radyo Pilipinas Albay mula naman kay Gary Carl Carillo, Office of Civil Defense Bicol. Ito ay may kinalaman doon sa ating paksa. Kanilang preparasyon sa DRRM plan sa paggunita ng IDRR sa October 13. Gary, are you in?
0: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
0: Report.
13: Hindi hikayat ng Office of Civil Defense Bicola ang mga lokal na pamahalaan at barangay na repasuhin ang kanilang disaster risk reduction and management plans upang matiyak ang kahandaan sa mga posibleng sakuna. Ayon sa panayam natin kay Grimil Alexis Nas, ang spokesperson ng OCD Bicol, mahalaga ang papel ng mga LGU bilang frontline sa pagtugon sa mga sakuna. Kabilang sa mga inirerekomendang hakbang ng OCD Bicol ang pagrepaso sa evacuation plans, pagsasagawa ng earthquake drills at pagtiyak na ligtas at maayos ang mga evacuation route. Isinusulong ang mga ito bilang bahagi ng pag-unita sa 2026 International Day for Disaster Risk Reduction. Sa pakikipagtulungan sa City Government of Legazpi, magsasagawa ang OCD Bicol ng mga aktibidad dito sa Barangay Dapdap Legazpi City upang ipakita ang mga inisyatiba para sa mga community-based disaster resilience. Lalahukan ito ng mga DRRMO officers, opisyal ng mga barangay, estudyante at mga residente kasabay ng pamamahagi ng mga information posters ng OCD at pagpapalaganap nitong Panatag Pilipinas campaign sa mga barangay at paaralan. Dito binigyang diininaz ang kahalagahan ng paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino, anya pagkakataon ng IDDRR upang higit pang mapalakas ang mga hakbang sa mitigation at preparedness kabilang ang pagpapataas ng kamalayan ng publiko at pagpapatibay ng kahandaan ng bawat komunidad sa iba't ibang panganib. Yan muna ang update mula dito sa lalawigan ng Albay para sa Bagong Pilipinas. Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo
12: Gary
13: Albay.
12: Gary!
13: Yes, sir. Boy.
12: Oh, yan.
13: Magandang araw po.
12: Diyos maray na aldaw sa inyo, ha? Sa inyong mga taga-pakinig. Ha? Ano ang ating sitwasyon dyan? Kamusta ng ating panahon? Ayos pa ba tayo dyan?
13: Maayos yung nararanasang panahon dito, Sir Boying, ano, na kapag umaga talagang sisila yung liwanag ng araw at pagdating naman gabi nagkakaroon dito ng mga localized thunderstorm na siya namang mga pag-ulan, nakakatulong din sa mga sakahan na nitong mga nakaraang linggo nga dahil sa tagtuyo at nararanasang El Nino, nakakaranas naman dito ng mga pag-ulan sa bandang hapon hanggang gabi. At kinabukasan naman na tuloy-tuloy naman yung sinag ng araw.
12: Ayan. Gary, kasama ko si Asik Aris Gutierrez. Siya yung ating advocate ng ating emergency and risk management. Meron siyang konting tanong yata sa iyo.
14: Gary?
13: Yes po, sir.
14: Gary, yung statement ng Office of Civil Defense sa Region 5, bakit kailangan pa nilang ipaalala na ripasuhin ang mga disaster risk management plans? E talaga namang ginagawa yung pagrepaso?
13: Opo, sa panahon, sa panayam po natin nitong sa Biyernes, ano, nakapanayam natin si Alexis Naza, yung spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol. Ito'y pagpapaalala daw po itong gaganaping IDDRR.
14: So, oh, yes. Naintindihan natin yun. Na kailangan ipaalala yan. Pero, alam mo kasi, routine yan eh. Routine ang review ng DRRM plans. Routine yan. Alam yan. Yung planning section chief nyo dyan, alam yan. Si Dr. Louie Lauraya, alam niya yan. So, hindi nang kailangan paalalahanan yung mga DRRM councils natin dahil ginagawa na nila yan. Ang siguro magandang pag-usapan nyo dyan, yung early warning system ng buong Bicol.
12: Ayan, pwede mo i-recommenda kay ano yun? Sa OCD Bicol?
14: Lalo na sa Catanduanes. Yun ang siguro kasi, alam mo, Sir Boying, ang Bicol kasi ang ano, ang show window pagdating sa DRR dahil yung APSI mo, 'di ba? Sa Albayan eh. Yan ang model pagdating sa pagpaplano. At maraming magagaling na DRRM officer sa Bicol, lalo na si Jel Mulato ng Tabaco City DRRM office. Napakagaling niyan.
12: Ayan, siguro Gary, pwede mo itanong kay ano to, yung concern ni Sir Aris.
14: Yung early warning, ang pagtuunan nyo ng pansin dyan, dahil yan talaga ang malaking bagay na dapat i-improve. Dahil nasa inyo, nasa region ninyo, ang napakaraming hazards. Diba?
12: Ayan.
13: Yes, Yusek, ano, maraming salamat po. Yan po yung tututukan namin.
12: Yes. Ano mo, Gary, para sa ating kapakanan na rin na yan, ha? May tanong ka pa? Wala na.
14: Huwag na.
12: Okay. Sige, Gary. Ha? Ingat ka, Bo. Ingat ka.
14: Maraming salamat, Gary. Salamat.
13: Just Mabalos. Maraming
14: Just
13: salamat.
14: Just Mabalos.
13: Bagong Pilipinas. Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Albay.
12: Yan. So, yan. Medyo, ano ka dun, nabulaga ka sa mga ganong statement. Talagang, ano na yan, di ba? Tama nga naman. Ano?
14: Lagi nang
12: pinagawa. Na lang yung
14: papalitan. Quarterly na re-review yan. Hindi mo kailangan magbida-bida ka doon na sinabihan namin na mag-review. Eh, ginagawa naman lagi yan.
12: May tawag sa atin yung sa journalism, yung...
14: SS.
12: hindi pa yung... Na, plakado na yung ano, angulo.
14: Naka-template na yun.
12: Parang yung isang jar yung malaki. Ha?
14: Alam mo,
12: pizza lang yung babang
14: ngayon. Kanina nabanggit mo, ano yung... role ng journalist. Yeah. Yun. Yun ang role.
12: Ito, tulad ngayon.
14: Yun ang role. Wag mong tatanggapin hook, line, and sinker. Kung ano lang yung... mag-usisa ka din.
12: Investigative.
14: Pa diba? Mag-usisa ka din na... Tama ba sinasabi nito?
12: Kasi, tandaan natin to October 11. Baka next year, October 11, ganun ulit yung magiging linyada ng ating tagapagsalita. Which is, tama nga naman. Oo. Ayan, yan. So, may aral tayo kaagad, ha? Simple na simple, ha? Parang ano yan? Nung ako yung naging speaker sa Cavite, isang school. Ito lang. Tanong ng tanong sa akin. Sabi ko, I'm treating you as a real journalist, not as a student. Hindi siguro mga 15 questions. Nung ako na nagsalita, pasensya na po mga professors sa mga proctors kasi isang mistake lang po, magagandling yung tanong ninyo lahat, napakahusay, buti naman na sagot ko. Isa lang pong pinaka-basic ay hindi nyo nagawa. Magkatanong sa akin, sir, ano po yun? Ang magpakilala kayo kung sino kayo. Basic po nga ako yun sa pag-interview. Tawanan sila.
14: Oo.
12: Sabi mo, natatawa kayo pero basic po yun.
14: Oo, tama, diba? Tama.
12: Anyway, so balik tayo. Ano to?
14: Actually, alam yung mga information officers ng Philippine Information Agency. Nabulaga sa ganyang sistema na...
12: So dapat pala, itong PIA, ituloy yung gano'n. Yung binabanggit mo, yung gano'n. Oo. Hindi dapat ibabahagi, pag-aaralan, daily na yun.
14: Kailangan kasi mag-level up din yung ano eh. Mag-level up din yung hindi ka lang nag-gather ng information Kailangan din sinisiguro mo yung kalidad ng information mo. Diba? Yung binabahagi mong information ay hindi lang yung parang pang-attendance lang, diba? Yung attendance story lang na what, yung 5Ws lang. Hindi na kailangan medyo ano eh. Yung
12: araw, nung nasa police beat tayo, diba? Lalo ako, mas natagal ako sa'yo sa police beat. Hindi ako nagre-rely sa blatter.
14: Yes, yes.
12: Kausapin mo si suspect, kausapin mo si victim, plus witness, plus investigador, saka mo pag-iisahin yung kwento. Pareho din ito ngayon. So, meron bang programa ang ating government, ang particular ang PIA, dating galing ka dyan, sa ngayon, ha, tungkol dito sa binabanggit mo?
14: Ito kasi yung malaking problema dyan. Ang budget ng PIA ay very limited.
12: Alam ko.
14: So, nagre-rely lang minsan na kung kunyari naimbitahan si PIA mag-lecture. Kasi may mga ahensya na ang dami-dami nilang training budget. Hindi na nila alam gagawin nila. So, magpapatulong sila sa PIA, magpapatraining sila. So, may magpapadala ng resource person ng PIA. Doon lang naro-roll out yung mga training na ganyan. Pero yung talagang, yung dati, nung bago kami nadamay doon sa walang kakwenta-kwentang dating sekretary. Anyway, huwag na natin pag-usapan yun. May kinakasa na kami programa dyan para ano, nationwide, masynchronize namin yung protocols at yung procedures sa pagbabahagi ng impormasyon. Eh kaso yun nga, dahil nga yung sinabi ko sa'yo na kanina na pag may naumpisahan, hindi maituloy dahil pag napalitan, tanggal yung programa, sulong yung bago, pag hindi umubra yung sinulong na bago, kukunin yung luma, sasabihin kanila, isusulong na naman tapos hindi kaya ipagpatuloy, babalik na naman sa umpisa.
12: Actually, problema talaga yan. Yung observation sa politics, ganun din eh. Di ba? Yung continuity.
14: Continuity talaga na mawala.
12: Sa atin. So, ngayon, moving forward, do you think meron pang pag-asa yung binabanggit mo yung nakakasal nung panahon nyo ni Yusek Joe?
14: Meron pa naman siguro. Kasi sa totoo lang, kinukonsulta pa rin naman kami.
12: Ah, mabuti naman.
14: Nagbibigay din naman kami ng opinion namin.
12: Ah, mabuti naman, mabuti.
14: Na, kasi, natutuwa naman ako na yung may mga programang pinagpapatuloy. Pero yun nga, ano to eh, marathon to eh. Kasi ang gusto nating baguhin, lalo na sa risk communication, ang objective kasi na sa risk communication is behavioral shift. Yung bibigyan mo sila ng tamang impormasyon, no? Bubugbugin mo sila ng impormasyon para mabago yung mindset na yung dati wala kang pakialam.
12: Walang pakialam, basta bibilang ka lang ng araw, sweldo na.
14: Ngayon, meron ka ng ano, meron ka ng susundang ano, may susundan ka ng parang direksyon.
12: Diba?
14: May direksyon na. Kung dati wala kang go bag, ngayon, kung nakita mo yung kahalagahan na magkaroon ng emergency bag, go bag lang na sanay tayo. Merong emergency bag, ihanda mo na.
12: Meron kami sa PNA. Ah. Kalilinis ko lang kahapon sa bahay. Nakita
14: yun nga eh. Ayun pa isa. Ito, nung naalala ko to, nung nagkaroon ng nagsunod-sunod yung lindol tsaka bagyo sa Cebu ng isang taon. Hala, lahat, nagbilihan ng go-bag, mga LGU, bili ng go-bag, pamigay. Tignan mo, nung may bagyo, nag-evacuate, mayroon bang nagidalang go-bag?
12: Wala.
14: Bakit? Nasa ng go-bag? Nasa cabinet, naka-display, bigay ni Mayor.
12: May tatak.
14: nasa eskaparate, naka-lock.
12: Ako nasa ano ko lang, tabi ng kama.
14: Alam mo sa Japan, sa mga opisina, yung go-bag, yung helmet, nasa ilalim ng mesa. Dapat, kasi di ba tinuturo, duck cover?
12: Duck.
14: Eh pag duck mo, di nandun. Kasi pag gumuho yan, at least nandun, kasama mo,
12: saka na, naisuot mo na pati.
14: Kasama mo, nandun yung supplies mo.
12: Naisuot mo na.
14: Bale, gamit mo. Eh, paano kung yung go-bag mo nandun sa malayo? Wala. Nasa kotse.
12: Hindi ako.
14: O nasa bahay.
12: Katabi ko eh. Sa baba ng kama.
14: O, kaya nga. Pero yung karamihan, ganun eh. Ngayon ha, na yung go-bag, hindi naman nila, wala naman, hindi within reach. Hindi. Nakatago.
12: O, kasi naglinis ako, dinobol check ko, baka may mga expired na rito.
14: O, yan. Tama yan.
12: Baka may expired na. Wala pa naman, pa-expire pa lang naman. Pero tinanggal ko na, papalitan ko mamaya.
14: Alam mo yung ginagawang practice nung yung mga preppers, no valley preppers, kumusta kayo dyan, Sir Jerry, makinig kayo dito. Kasi dapat ako yung magagaling yung mga preppers ng Nubali. Nubali preppers. Sa Santa Rosa. May grupo sila doon. Mga civilian. Ano yan sila, hardcore yun sila, nag-iisip yan lagi ng paraan ng survival. Kasi nga, pinaghahandaan yung big one.
12: Teka muna. Nabanggit mo yung grupong ganun. Pwede tayong magbuo, particular kami, tayo sa NPC, pwede tayong magbuo siguro ng ganyan.
14: Pwede.
12: Tapos sa
14: marami namang sanay sa dilata dun eh. Tapos, okay yan.
12: Tapos sa community rin. Sa community, nakatakoy. Kasi dito, tamang sinasabi mo kanina, huwag tayong umasa sa gobyerno. Kailangan yung
14: sarili natin muna. Kasi tingnan mo, ang dami ko nakikita sa ano eh, na...
12: Kasi ang unang tanong dyan, paano funding?
14: Ito nga yung ano dyan. Kahapon ito yung pinag-usapan namin ni Dr. Ted. Ang hirap talaga i-advocate sa Pilipinas yung preparedness. Kasi marami sa ating kababayan, sapat lang yung kinikita para sa pang-araw-araw eh, di ba? Okay. Sapat lang yung pera nila pambili ng wala nang ang almusal minsan, tanghalian, hapunan.
12: May point ka dyan.
14: Hindi mo siya maobliga na bumili ka ng ekstrang
12: kasi
14: bigas.
12: Parang ganito yan eh. Nagkasakit ka, kailangan mo gamot. bumili ka ng dalawa lang. Kasi yun lang kaya mo.
14: Oo, yun lang kaya mo.
12: Instead na dapat bumili ka ng anim man lang para may extra ka. Tama.
14: So may ganun tayong sitwasyon na kaya mahirap din i-advocate lang sa pangkalahatan, lalo na sa mga komunidad na yung mga hindi naman well-off na communities. Yung sa Nuvali, mga mayayaman yung mga nasa Nuvali. Kaya talagang yung preparedness levels nila, mataas. Talagang, ang ano naman nila is tutulungan namin sarili namin, tinutulungan din na, may mga projects sila sa communities.
12: Maganda siguro.
14: Ginagawa nila yan, sila Sir Jerry, na letranista din.
12: Umaariba. Parang may naisip ako eh. Kasi, di ba, sa Knights of Columbus, sa council na, sa parokya, parang naisip ko na maglalaan kami na isuggest ko sa bagong Grand Knight, isuggest ko na maglaan ng konting training, tapos pondo, pwede. Doon tayo mag-uumpisa. Kasi,
14: doon tayo sa, mindset eh. Preparedness mindset.
12: Oh. Ayan, ito, tulad ito. Paano natin may hikayat ang mga mamamayan na maging handa sa sakuna bago ito mangyari at ano ang maimungkahin ninyo upang mas maging aktibo ang mga kabataan sa disaster risk reduction? Actually, napag-uusapan na natin yan eh. Ito na yan eh. So, form a group, volunteer group. Kung kailangan ng speaker, kaya natin i-provide. Ang problema lang natin, yung funding.
14: Actually, maraming, yung mga DRRM offices natin nationwide, ha? Yung may mga civil defense officers tayo, OCD, tsaka sa DRRMOs, willing naman yan, imbitahin mo lang, i-schedule nilang, willing naman yan pumunta sa mga komunidad para magturo. Pero ano ba yung mga dapat ituro? Mga basics na lang muna. Yung basics ng preparedness. Kunwari, kung alamin niyo muna ano yung lugar niyo, tinatawag na risk assessment.
12: Doon papasok naman yung geohazard mapping ni Senator, nasa Pransya ngayon yun.
14: Kanya ba yun?
12: Kanya yun? Kanya yun.
14: Alam ko, nagbibida-bida lang din yun.
12: Nakwento siya eh.
14: Oo, kasi pagka budget hearing, laging puro siya eh. Siya nakaisip lahat eh.
12: Kanya naman talaga yung imperialist. Kaya lang ang tanong dun, sige mamaya. Tapatapusin kita.
14: Ayun nga, iniumpisa niya, di ba, risk assessment. Ano bang pwedeng mangyari sa lugar ko? Nakatira ba ako sa isang community na dikit-dikit ang bahay? Paano pag nasunog yung katabi ko? Anong gagawin? Anong pwede kong gawin? Di ba? Fire extinguisher, meron ka ba noon? Sinecheck niyo ba yung kuryente niyo?
12: Wala ako noon, pero kuryente ko, nasecheck ko.
14: Mga risk assessment muna. And then, based sa risk assessment mo, gagawa ka na ng plano mo. Paano pag nangyari yung sakuna, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Anong bibit-bitin mo? Anong dadalhin mo? Tapos, paano ka makakabawi? Paano ka babawi kung nabiktima ka? Meron ka bang sapat na ipon? Usually nga, wala.
12: Wala. Huwag mo naintindihin yung tagong wala talaga.
14: Wala. Pero yun nga, kailangan pinagpaplanuhan mo rin. Paano ka babawi?
12: Tulad nito. Ito. Huwag tayong lumayo. Do you consider itong El Nino as a paghahandaan natin sa pwede mo ipasok sa risk reduction?
14: O talagang pinaghahandaan yan ngayon. Lalo na tinawag pa siyang Super El Nino.
12: Actually kasi ako, nasa process ako na yung mga nakadrum na damit, nilalabas ko na, pinamimigay ko na, pinamamahagi ko na, tapos yung drum ngayon, pinag-iipunan ko ng tubig.
14: Oo.
12: Kahit mag-isa lang ako sa bahay kasi hindi mo alam kung one month.
14: Kaya hindi porket sinabing El Nino, tagtuyot lang yan.
12: Ay, oo naman. Siyempre, yung production.
14: Hindi lang yan tagtuyot kasi, kung titignan mo ng pangkalahatan yan, apektado lahat ng, pati yung pagbiglang bakit bumubuhos ng matindi yung ulan dahil meron din kinalaman si El Nino dyan. Pero tama yung ginawa mo, no? Pinagpaplanuhan mo na paano ka?
12: Unti-unti kasi hindi naman natin kaya ng isang araw yan.
14: Yung pagiging ready, inuunti-unti talaga.
12: Alam mo, ang problema ko nga dyan, dahil may ailment ako, hindi ako pwede sa mga dilata mag-isa.
14: Uy, po. Sorry, baka yung pinaganda mo yun yung inatotoga sa'yo.
12: Isang problema mo, iniisip ko ngayon yan, pare, anong gagawin ko?
14: Hindi, tulad kunyari, maputo lang kita, parang boy. Tulad ikaw ay may ailment. Oh. Ikaw ay may sakit.
12: Oo. Oh.
14: Paano pag naubos gamot mo?
12: Ay, di, na,
14: oh, may isa. Oh, diba? Oh, yun. Mayroon ka stock.
12: 30 days.
14: Diba?
12: Plus 30 ako ng plus 30.
14: Oh, diba? Yun, at least ready ka na sa ganun.
12: Plus 30 ako.
14: Pero yung iba, hindi. Kasi nga, kanina nga, sinabi mo, kulang budget.
12: Kulang budget eh.
14: Diba?
12: Plus 30 ako, talagang ano yun? Talagang inano ko yun.
14: Kulang budget mo, pero si PhilHealth mayroong ano eh.
12: Oh, yung,
14: may programa oh, may sila programa, eh, diba? Pwede ka namang
12: actually,
14: planuhin mo yun.
12: Ito pa, isa pang tanong. Paano natin matitiyak na makakarating ang mga babala at mahalagang impormasyon tungkol sa kamalamidad sa mga komunidad, lalo na sa mga liblib na lugar? Ayun, nabanggit mo na kanina.
14: Actually, maraming ano. Marami.
12: Yung impormasyon, paano mga katulong ito?
14: Ang nangyayari kasi ngayon, masyado tayong dependent sa social media, sa internet.
12: Yan.
14: Paano kung nawala internet?
12: Okay.
14: Yun ang lagi ko sinasabi noon kasi dati nagre-report yung mga nasa baba no. Na meron kaming social media ginto, meron kaming page ginto. Paano pag nawala internet?
12: Sa gubag ng PNA issued, may transistor radio din.
14: Oh, radio.
12: May battery.
14: Meron.
12: Double check ko baka ako nagmamantika na to. Okay pa naman. Pero magpapalit ako.
14: Meron mga radio ngayon solar.
12: Meron. Hindi, yun pa. Inactivate ko rin yung mga solar fan, solar light. Ayun, inactivate ko siya kasi hindi na nga natin alam eh.
14: Oo.
12: Hindi natin alam. Ako, okay ako, sanay tayo sa init. Eh, paano yung iba?
14: Yung mga alaga mong tuta at saka pusa, hindi sanay sa...
12: hindi sanay sila. Inasanay ko rin sila. Hindi, sa ano... Kailangan din ihanda yung mga ating ano.
14: Oh, yung pets.
12: Yung pets.
14: Napag-usapan diba? Natin yung pets.
12: Mamaya pag ano natin. Balik tayo dun sa information. Paano natin makukombat yung fake news?
15: Yan actually ang papel ng ano. Yan ang papel ng mga ahensya na dapat maging vigilant tayo na pag nag-umpisa, wala yata tayong maikboy.
12: Meron.
15: Pag nag-umpisa yung ano,
12: meron.
15: Wala daw. Aayusin daw.
12: Ayusin.
15: Break
12: muna tayo. Sige. May technical ano tayo. Sige. May technical problem.
15: Ang ingay ko kasi.
16: Balancing opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Sa Meet the Press. On air.
17: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
22: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track with Radyo Pilipinas on

0: The Press on Air.
1: Ayan, so medyo napahaba yung aming huntaan. Sabi sa inyo nga eh, matagal kami hindi nagkikita. Anyway, nasaan na ba tayo? Paano natin maiwasan yung paggalat ng fake news at maling impormasyon tuwing may bagyo, lindol o iba pang sakuna?
2: Actually, vigilance lang yan eh. Na, lalo na sa mga ahensya, na pag may nakitang disinformation, kasi alam mo, ang talagang kinaiinisan namin kahit nung araw pa, kung kailan may crisis, no? May bagyo, may paka.
1: Dumadami.
2: Saka naman may gagawa ng, lalo na ngayon na may AI.
1: Oo.
2: Gagawa ng kung ano-anong disinformation. Dati nung wala pang AI, alala mo ba dati, wala pang AI. Pagka may baha, merong picture ng kunari, Taft Avenue.
1: Mm-hmm.
2: Kukuna ng picture ng Taft Avenue. Tapos lalagyan ng ano, magpo-photoshop ng buhaya doon.
1: Oh.
2: Oo. Mga ganun. Kahit na sabihin mong pang comedy.
1: Hindi, pero hindi maganda eh.
2: Ano yun eh, yung you're contributing to the cesspool ng disinformation eh. Mm-hmm. Imbis na makatulong ka, dapat nga pagka may mga ganyang sitwasyon, tulong-tulong lahat eh. Parang yun nangyari nung Undoy. Iba,
1: okay.
2: Lahat, ang dami, nagkakagulo Metro Manila noon, di ba? Pero may nag-share ng information na dito, kailangan ng tulong dito, may nawawala. May ganung nangyari.
1: Ganun.
2: May nangyaring ganun, pero through the years, yung disinformation talaga lumala. Lumala dahil naging ano eh, ang daming kumikita dyan eh, namomonetize yung pag-share ng disinformation. Pag dumami yan, nag-viral yan, kumikita yung gumawa eh.
1: Paano natin i-demonetize yan? Siguro somebody pwede
2: hindi, sa ano na yan
1: sa batas na natin dapat.
2: Doon na yan sa 'di ba yung sinasabi nung 'di ba pinatawag na ng Senado yung
1: mga ICT.
2: Pero anyway, ang isang example nung ano yung sa ito recently yung naalala mo yung nagkalat yung last week yun yung pinagtatawanan yung Bureau of Fire Protection kasi nga daw yung mga binilim fire truck tricycle.
1: Oo.
2: Diba? Nung umpisa palang kumakalat yun, may isang DRR community, medyo ano na yan, yung umuugong na ano ba itong kumakalat na to? Pero walang at that time, walang kumukontra.
1: Pinabayaan lang.
2: Pinabayaan siya. Kasi pag pinabayaan, parang apo yan eh. Nagniningas pa lang, dapat pinapatay mo na. Eh, ang nangyari, hinintay, sumindi, lumaki yung apoy. Kaya meron, kaya, ewan ko kung nakita mo yun, may pinost ako sa Facebook na, ano ba, ang dami-dami yung communications expert dyan. Hindi nyo yan ginawa ng paraan, hindi nyo yan kinontra.
1: Nabasa ko yun. Anyway.
2: May sumagot sa akin, hinihintay daw ang guidance.
1: Guidance
2: niya. Ganun, guidance. Ang laki na nung sunog, guidance ka pa. Nun, no? Eh, basta may hinihintay silang directive, whatever. Eh, patayin nyo yan. Maaga pa lang yung disinformation, patayin nyo na yan. Huwag nyo nang palalaganapin yan. Dapat ganun.
1: Sa simpleng ano, simpleng gathering, merong ganyan. May isa akong kaibigan. Sabi niya, Pres, nagkakagulo na sa Subic. Sabi ko, bakit? Binaba na si ganito, ganun. Teka muna, dapat alam mo namin yan. Ba't hindi ko kako alam yan? Anong source ng ano mo? YouTube? Ha?
2: Yung nga yung mga ano yan, daming content, di ba?
1: Sabi ko, hindi, dito na. Walang ganun kako. Hanggang ganun siya. Natatawa na lang ako. Ilang Pilipino ang ganun?
2: Ang dami.
1: Di ba? Ako ang nakikita ko dyan, i-double check natin sa mainstream. Pag may nakita ka sa social media na ganito, ganun, nasa disaster tayo, ganun, double check natin. Huwag kang umakto hanggat hindi nag-broadcast na isa hanggang lima, dalawa hanggang limang radio station kasi yung isa pwede kapag nakuryente.
2: Natitignan mo talaga, tama ka dun, yung source,

0: ang impormasyon, titingnan mo. Tulad, dun sa isang program namin sa World Service, na pag-usapan yan, kasi nung naalala mo nung COVID, ang daming disinformation about bakuna.
1: Ang tingin nila sa social media, legitimate source ng news.
0: Oo.
1: Yun ang tingin nila. Ang sabi sa akin, eh, nasa social media na, ha? Sabi ko, hindi ako nagpadaig sa kanya. Alam ko naman yung capability ng kanyang ano. I-educate ko siya. Pero matagal bago siya naniwala sa akin.
0: Tagal talaga. Actually, ano to eh. Ito yung masamang epekto nung mahabang panahon na pinabayaan natin na tawaging prostitute ang media. Kaya yung integridad ng media bumaba. Kasi hinayaan natin yung mga dating mga enablers ng disinformation, hinayaan natin silang mamayagpag. Kaya tayo yung...
1: Catching up tayo ngayon eh.
0: Kaya yung media ang nagsasuffer.
1: Tama ka naman dun. Oh, there was a time kasi na wala.
0: Wala
1: lang tayo, kibit-balikat lang tayo. Wala yan. Ito lang ngayon tayo. Ooh. Kinain tayo ng buo. So, yan. At least, meron tayong grupo na nag-a-advocate talaga ng ganito.
0: Kaya ano, maganda yung ano eh, yung naging programa nung nung PCO secretary pa si Marimo.
1: Si
0: Cheloy Garapil. Well, boss
1: mo yun.
0: Hi. Hi, Cheloy.
1: Uy, magbo-birthday yung kanya nga, kumpare natin. Namimiss ka na nga eh. Sabi nga sa akin nung isang araw, anong nangyayari? Kung hindi ka pa nagpakasal, naging ninong yun, di kami magkikita.
0: Eh, hindi naman ako kilala ng mga... Anyway, yung maganda yung naging programa ni Secretary Cheloy Garafil, mainstream yung media information literacy.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, ang daming hindi nakakain... Ang daming sinasabi, sinisisi yung, di ba, lagi sinisisi media. Sinisisi mainstream media. Dapat daw si ganitong media lang ang pinapakinggan kasi ito daw ang credible, pero sila naman pala talaga yung nagpapakalat ng disinformation. Eh kasi ang dami naman talagang hindi nakakaintindi ng ano ba ang media, anong trabaho ng media, anong trabaho ng journalist. Diba? Maganda yung ginawa, inumpisahan yun. Talagang ano, pinaalam sa maraming ano, lalo na yung mga nasa pamahalaan na ang trabaho nila is into information.
1: Information.
0: Talagang, kasi akala nila, may mga mali pa rin akala na ano yung trabaho ni media, ano yung parameters. Pati yung red flags ng disinformation, misinformation, malinformation, tinuro yun. So ngayon medyo may ano na,
1: may
0: kaalaman ng marami nang may kaalaman ngayon kung mga hindi na basta-basta napapaniwala.
1: Pero patuloy ba 'yan?
0: Eh hopefully nga tinutuloy. Pero kasi nung time ni Secretary Cheloy hanggang sa panahon ni Secretary Cesar Chavez,
1: tuloy-tuloy siya.
0: Tinuloy-tuloy 'yun. At pinalawak talaga 'yun.
1: Eh ito kaya ngayon.
0: Ah, hindi ko
1: kasi yung isa naman, short-lived naman yun. Parang natulog lang yun, nagising, tapos eh.
0: Oo, parang eh.
1: Walang ano yun eh. Pagkausap kami ng Lunes, nung Biyernes, nawala siya. Ganun. Anyway, pag may time ako, matanong natin kay Sec. Dave. Minsan nagkikita kami sa Senate kung maganda. Siguro naman.
0: Si Sec. Dave naman alam lahat yan.
1: Galing siya sa atin eh.
0: Oo, kalaro ko ng red alert yan dati eh.
1: Anong beat niyo nun?
0: Ha?
1: Anong beat niyo?
0: Anyway, hindi kami sa beat na nagkasama nung nag-political siya.
1: Ah, sa noong 1990s.
0: Oo, hinila nila ako doon.
1: Sa Baclaran yung opening niyan. So ito, may ibang tanong pa tayo. Gaano kahalaga ang pakikipagtulungan ng media, government, local ng community, at pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa disaster preparedness?
0: Eh, pag sinabi kong hindi mahalaga, walang maniniwala sa... Talagang mahalaga yan. Kasi kabit-kabit yan eh. Kasi ibabalik ko doon sa sinasabi ko pag nag-extra kami doon sa aming programa. Ito ay responsibilidad nating lahat.
1: Mm-hmm.
0: Responsibilidad yan ng individual. Responsibilidad mo yan sa pamilya mo. Responsibilidad mo yan sa komunidad mo. At responsibilidad din yan. At siyempre, responsibilidad din yan ng pamahalaan ng mga ahensya, ng mga local officials. responsibilidad ng media. Kaya dapat magtulong-tulong talaga yan. Kasi hindi naman kaya na. Kasi ang nangyayari, dati, sinasabi lang, maghanda kayo, pero maghanda. Hindi naman sinabi ano, paano paghahandaan.
1: Paano?
0: Tulad din, kung napansin mo kanina nung nag-break tayo, di ba may public service announcement si Ding Dong Dantes, yung panatag Pilipinas. Dati, ang mga messages lang na nilalabas, duck, cover, and hold. Puro ganun. Pero, nag-level up siya eventually. Tinuturo na niya kung may mga nakita ako, di ko lang maalala ano yung meaning noon, yung may SMS siya na pag mag-evacuate ka na, papunta ka na sa evacuation center, ito yung mga dapat mong gawin, ito yung mga dapat mong binabantayan. Ganun na eh, kasi tinuturo mo na nga sa tao kung ano yung gagawin, hindi yung generic na maghanda o ano handa mo, spaghetti. Hindi, diba?
1: Mahirap ano, pero doon tayo sa ano, doon tayo sa ako, interesado ako doon sa ano, mag-uusap pa naman tayo yung sa community
0: oh.
1: Pag-organize, kasi doon manggagaling eh. Pag-organize, diyan naman tayo sanay eh. Sa pag-organize.
0: Oh, sanay na sanay tayo diyan.
1: Sa pag-organize nitong mga disaster natin to, maganda to. I will talk to them. Kasi kung alimbawa, meron kaming 50 active members. Palagay mo yung 20 lang dyan maging aktibo.
0: Oo.
1: Plus yung anak nila plus 1. So, 40 yan. Okay na yun. Hindi tayo masisiro dyan.
0: Parang yung madali mag-organize sa communities ngayon. Kasi, example, naalala mo ba nung nagkasunog sa UP campus? Nagpuntahan kami noon. Wala pa kami sa PIA noon. Ako, si Joe Torres. Kasama ka ba noon? Si Eric.
1: Pinigdala
0: kami ng pagkain.
1: Wala. Eventually, na-red tag kayo.
0: Oo, tapos na-red tag kami na... Ewan ko ba? Na-red tag kami, nagpakain lang kami ng nasunog.
1: Na-red tag kayo, na kayo NPA, samantahan nyo nasa likod nyo.
0: Oo, NPA, nakakalagay dun sa, ano, sa TV show nila, mga NPA, tapos ang background namin, logo fraternity. Ng fraternity. Po. Sinasabi ko, yung sa mga communities, ano, marami ng organisasyon sa communities. It's a matter of tapping them and making them, well, ano, kunin mo sila dun sa advocacy na preparedness. Ganun yung ginagawa din ng ibang international NGOs. Tulad, mabanggit ko lang yung, kasi nag-guest namin yan sa programa, yung grupong Accord. Merong NGO Accord. Na Accord.
1: Accord.
0: Meron silang project na ini-implement. Magkakasama sila, tatlong international NGOs, nagsama-sama sila. Kasi doon sa may Malabon, ang problema dyan, baha. Diba? Baha at saka basura. Dahil nga, yun, matagal na problema yan. Mga parang chicken and egg situation sila doon eh. Paano mo ano yung baha, mababang lugar yun, may ilog, may dagat, tapos ang dami nagtatapo ng basura kung saan-saan. Ang ginawa nila, kinausap nila yung community. Tulad dito yung example namin sa Barangay Dampalit. Meron silang inorganize doon na, actually organisado na yung mga ano doon, yung mga nanay, mga nanay. Tapos sila yung ano, tinuruan nila ng mga una yung siyempre pag-buy-in doon sa konsepto ng paano kokolektahin natin yung mga basura, pagkakakitaan natin yung mga basura. And then nung nakita nila na maganda yung programa, sila na nagpapatuloy. No? So pwede nating gawin sa communities yun. Actually, yan ang core principle nung BERT, Barangay Emergency Response Team, nung binuo yan, na wag, pagka may sunog doon sa komunidad, kayong nasa komunidad ang mauna na umapula. Kaso nangyayari ngayon, kunwari may sunog, di ba dati, nung wala pang cellphone, wala pa internet, pag may sunog, anong dinadala papunta sa, anong dinadala?
1: Cellphone. Negative yun. Dati timba.
0: Dati ang dala, timba.
1: Kung ano-ano
0: makikita. Timba, ibubuhos doon. Oh. Ngayon, pag may sunog, uunahin mag-live. Uunahin mag-live. Nasusunog po yung kapitbahay namin. Patawag po kayo ng bumber. Mga ganun-ganun. Pero,
1: okay. Pareho yan doon sa isang ano, sa isang incident sa Muntinlupa na may nagwalang kung drug crash siya or what sa loob ng passenger jeepney. 20 seconds yata, I think yun eh. 20 seconds siyang kumukuha. Wala man lang nag-isip na tumawag sa MMDA kung sino mang...
0: Diba?
1: 20 seconds yun. Napapanood ko yun eh. Ngayon, ginawa naman yan ngayon. Lumutang na naman yan. Ito ang sistema ng bangag na pamahalaan. Diyos ko, ang layo naman kakuha nito. Lumutang na naman ngayon yan. Eh, samantalang 20 seconds plus yan, kinukuha mo si taong nagwawala, wala man lang tumawag ng pulis. Palagay ko naman sa 20 seconds, mayroon na darating dyan, or tanod man lang.
0: Inuuna, content, for the content lagi eh.
1: Ayan yun. So, yung tanong natin kanina, paano makakatulong ang media? Unang-una, huwag yung unahan yung content. Yun siguro ang nakikita
0: mo. Yung tamang impormasyon muna.
1: Tamang impormasyon.
0: Diba?
1: Hindi tayo pwedeng...
0: Pero kanina pala, maputo lang kita, Sir Boying. Ito 'yung sinabi ko sa iyo kanina eh. Madaming nagpapa-seminar, no?
1: Tungkol
0: sa disaster. Lalo na sa media, sineseminar. Alam ko sa probinsya si PIA, panayang pa-seminar on crisis communication, risk communication. Ang dami na niyan, ang dami nang kumbaga halos ek na rin din na sa kaka-seminar lalo na diyan sa Region 8. Lagi na 'yan sila Buboy Recuerdo.
1: Si Elmer.
0: Si Elmer Recuerdo. Kulang na lang ordinahan yan sa kasi seminar eh.
1: Palagi nga.
0: Alam na nila. Kumbaga, alam na nila yung mga principles, mga concepts. Alam na nila. Bugbog na yan sa seminar. Alam mo anong problema? Sinasabi ko paulit-ulit. Kanino ba nila pinapasa story ng Manila? Yung mga reporter?
1: Sa editors. Desman.
0: Yung mga nasa desk. Yung mga nasa desk. Sila mas kailangan din nila ng ganyan.
1: So siguro ang PIA or PT Post for that matter, pwede siguro mag-invite ng mga editors as much as possible pagka na ganyan seminar.
0: Oo, ideal talaga yun. Pero ang problema, hindi basta-basta makabunot ng editor para pag-seminarin mo dahil walang magsasara. Walang tatao sa desk.
1: Hindi, pwede na siguro ngayon, technology-wise eh.
0: Eh, ang dami kasi ngayon eh, pa-attendin mo webinar, Zoom.
1: Oo nga. Ano.
0: Eh, meron nga nahuli eh, sa College of Law eh. Nirecord niya yung sarili niya, tapos yun ang pinapalabas niya sa Zoom, di akala ng professor, andun siya. So, may mga, pero sigurado ako may paraan yan. Pero yun nga sana eh. Meron. Ang bigyan natin ng pansin din yung gatekeepers natin. Kasi panay ang pa-seminar niyo sa reporter, taon-taon na yan, ilang beses ko na rin yan sinabi sa mga nag-o-organize sa mga seminars, sa mga workshop. Panay ang pa-workshop nyo, seminarista na yung mga yan, kulang na lang yan, ordinahan, paulit-ulit nagsa-seminar, pero yung mga gatekeepers nila, hindi nyo binibigyan ng impormasyon.
1: Oo nga. Kasi, ito ka, next month meron pa seminar yung isang kaibigan natin, yung JTI. AI naman ito.
0: Mm.
1: Dadalo kami. Kasi maganda yung topic eh.
0: Mm-hmm.
1: Paano
0: GTI.
1: GTI. Oh. Kay Dennis.
0: Oo, oh, kasi dati nung nasa PIA ako, kilala ko niyang mga yan. Nung nawala ako sa PIA, hindi na ako.
1: Ipapakilala kita ulit.
0: Okay.
1: Ipapakilala kita ulit.
0: Sige.
1: Ipapakilala kita ulit. Ano naman? Tapos naman naman.
0: Si Prudence yan eh.
1: Si Prudence. Si Prudence. Oo nga, nagliligpit ako, nakita ko yung literato namin sa Jordan. Si Prudence to, ha? Dadalo kami para may impart din namin sa mga members ng NPC. Kasi inobligay niya nga kami na at least heads ng mga press corps. So, tama naman. Tama naman. And pwede ko rin isuggest sa kanya yung gatekeepers na sinasabi na kung maaari, ito yung mga kaibigan ni Prudence ng mga iyan. Di ba? At least, kahit Zoom lang, 30 minutes, para maging mas maayos. Maganda, ano, kasi ito naman kasi yung partnership naman kasi ng NPC tsaka JTI ito na alam natin na meron siyang interest. Mm-hmm. Eh, kami naman meron din. So, it takes two na maghingian tayo ng ano. Mm. Yung naalala ko lang bigla. Anyway, nasa na ba tayo? Yun pa rin, mabalik tayo ulit.
0: Ayun nga yung ano, kasi alam mo, dati matagal ako sa desk.
1: Mm-hmm.
0: Matagal ako sa desk, pero yun nga yung nakikita ko eh. Yung may mga desk, hindi ko naman nila lahat, pero may mga desk editors kasi, grammar lang tinitignan minsan.
1: Alam ko, actually, ayun naman talaga.
0: Diba? Eh, yung substance ng storya mo, yung logic, yung context, minsan wala yun. Kasi ang habol mo is matapos yung...
1: Nagmamadali ka.
0: Matapos
1: yung storya. May demand sa'yo na ito. Kailangan 10 or 11 storya.
0: Eh, lalo na kunyari, disaster ito. Disaster. May kino-cover kayong disaster. Alam mo, pagka may disaster na ganyan, lalo na yung malaki, ang disparity ng information yan, malaki. Kasi kunyari may bagyo sa Visayas, Eastern Visayas.

0: usually naman ang mga desk kabi sa Metro
1: Nakarilay
0: Manila.
1: Nakarilay na naman dun eh.
0: Nakita dalawa. Kunwari, sabihin natin, ang report sa baba, 6 patay. Ang report sa National, 3.
1: Sino susundin mo?
0: Yun. Pero kasi mayroon din silang, may dahilan si ano na bakit 3 lang yung na-release kahit alam nilang 5. Kasi may protocol silang sinusunod sa ground. May mga ganyan. Pero ikaw din naman, bilang editor, dapat din, alam mo rin kung saan mo kukunin yung, hindi lang magre-rely ka sa...
1: Kasi pwede mo naman sabihin na unconfirmed report shows

0: meron yung C-Trep. C-Trep 1, 2, 3, 4 yung matapos. Kumbaga nandun nakalista yung lahat, anong tulay ang bumagsak, anong lugar ang hindi mapasok, anong at saan nag-landslide. Nandun yan, detalyado yan dun. Sa tagal kong nagde-desk, dalawa, tatlong editor lang ang alam kong tumitingin ng C-Trep.
1: Isa ka na ron, siyempre.
0: Oo. Siyempre, buhatin ko sarili ko.
1: Any parting words sa ating...
0: Maraming salamat, kasamang sir, bro, Lionel, Boying Abasola na...
1: Boy, commute pa.
0: Dekad-dekad ako ng kaibigan. Maraming salamat sa pagkakataong mapunta naman ako dito sa kabilang side ng studio ng Radyo Pilipinas dahil mas madalas ako dyan sa inuupuan mo kaysa dito. Maraming, alam mo kasi yung itong pinag-uusapan natin mga tungkol sa disaster. Lalo na tayo naging free willing yung discussion natin. Very rare ito na nabibigyan ng pagkakataon na mapag-usapan itong mga bagay na to. Pero dapat talaga, sa totoo lang, dapat bigyan natin ng prioridad. Yung lagi natin pinag-uusapan yung disaster preparedness, disaster, yung resilience in general, climate change. Kasi tayo nga yung number one sa buong mundo eh. Kung number one tayo sa buong mundo, pagdating sa mga ganyang, ano, ganyang mga hazards o ganyang mga risk, dapat din, number one sa agenda natin, pinag-uusapan natin yan, paano ba natin maiiwasan yan, paano ba tayo makakabawi, paano ba natin, kasi ang daming paraan, paano yan maraming paraan paano yan ituro, o paano yan ano tayo yan, i-propagate.
1: Mm-hmm.
0: Kung mga bata pa tayo, may mga nabasa tayong mga kwento. Three Little Pigs. Ano tinuturo doon sa Three Little Pigs? Yung naggumawa ng bahay kubo, sira agad yung bahay. Yung kahoy ng bahay, wasak din yung bahay. Pero yung gumawa ng bahay na gawa sa hollow blocks,
1: matibay.
0: Bata pa lang tayo, tinuro na sa atin yan. Yung mga nagbabasa ng Biblia, Noah's Ark.
1: Oo, oh, tama.
0: Noah's Ark. Diba? Pinagtatawanan si Noah dahil gumawa siya ng arko dahil sinabi, babaha.
1: Babaha.
0: Tapos kinuha na niya yung mga hayop.
1: Pares-pares.
0: Oh, yun. Pero dito bumaha, ligtas siya. Ligtas yung siya. Mga hindi naghanda, wala.
1: Wala.
0: Ayan. Preparedness po yan.
1: Ayan.
0: So, ito magandang napapag-usapan. At lalo na yung, ano, yung papel natin sa media. Dapat lagi rin natin pinag-uusapan. Kasi ang nagiging priority na, sad to say, no? Ako speaking as a media practitioner, a long-time media practitioner, ang lagi nating, ang good news sa atin is kontrobersya. Anomalya. Diba? Intriga. Pero yung mga developmental stories, tulad kunyari, may ginawang proyekto para hindi na bumaha. May, sa Malolos, merong ginagawa doon ng local government na flood control plan na gumagamit ng indigenous materials. Ilang TV stations lang ang naglabas niyan. TV5 ang alam ko nag-umpisa niyan. Pero hindi yan napapag-usapan. Kaya dapat yung mga ganyang bagay,
1: pinabalikan to.
0: Pinapag-usapan 'yan.
1: Ayan. So siguro naman mayroon pa tayong second time.
0: Oo,
1: kasi magandang-maganda yung ating ano, ang ating paksa.
0: Kasi dito lang tayo nagkikita. Dito pwede mo naman.
1: Hindi kasi, sabi ko sa iyo, NPC lifetime member ka, pwede ka palang umupo dito. Anyway, tayo po'y magpapaalam na rin. Tayo'y pasalamatan po natin ang ating technical men, si Mark Boqueron, Arnel Villamor, Joy Timidan, Tess Ramirez, and Isabel Silang. Maraming salamat po sa ating napakabigat na guest. Gumagaan na po siya ngayon, ang aking pare. Si Sir Aris Gutierrez, and of course, sangaran pa rin po ng aking tandem, si Dennis Napuli. Maraming salamat muli sa susunod na linggo ulit. Thank you and ingat po tayo lahat.
2: Balancing opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang sa Meet the Press on air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
7: Kain din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Radyo P-

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant, Sir Den Sumera, tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: Bagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
0: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027.

0: Dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 1:53.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mga Pilipino, bukas sa kung anong energy source ang maaaring gamitin basta't ang importante ay mura, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lina alintana ng mga Pilipino kung anong maaaring energy source ang magamit. Ngayon ang mahalaga ay ang sila'y makatipid. Sabi ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang bisitahin ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute sa gitna ng ikinukonsidera ang paggamit ng nuclear energy ng bansa. Ayon sa Pangulo, may survey na isinasagawa sa posibleng paglipat sa paggamit ng enerhiyang nuklear at kasama sa isinaalang-alang sa survey ang aspeto ng kaligtasan o safety. Lumalabas ang sa Pangulo na ang mahalaga sa mayorya ay kung saan maaaring makakuha ang pamahalaan ng gobyerno ng murang mapagkukunan ng kuryente. Pagka natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: And the answer that comes back is that we don't care where the power comes from, but with more cheaper, that's it. We don't care where it comes from.
2: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Commission on Elections pinabulaanan ang fake news na may barangay at SK elections sa December 14, 2026. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Itinanggi ng Commission on Elections o COMELEC ang kumakalat na impormasyon na magkakaroon ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa 14 ng Disyembre 2026 at itinuring itong isang fake news. Ayon sa COMELEC, peke ang larangang kumakalat sa Facebook page na Katribun News Online tungkol sa nasabing halalan. Alinsunod kasi sa Republic Act No. 12326 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Dahil dito, hindi na po matutuloy yung BSKE na nakatakdasan ng isagawa sa darating na Nobyembre 2. Sa halip, nakatakdang idaos ang susunod na halalan sa 13 ng Nobyembre 2028. Nananatiling epektibo ang batas dahil wala namang inilabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema upang pansamantalang ihinto ang pagpapatupad dito. Hinikayat ng COMELEC ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal nitong website at social media accounts upang maiwasan ang pagkalat ng peking balita tungkol sa halalan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. National Task Force on the West Philippine Sea kinundi na ang panibagong pagpasok ng mga sasakyang pandagat ng China sa Kota Island. Mayulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Di matikos ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pagpasok ng barkong Chinese Maritime Militia 9622 at 22 sampan sa karagatang sakop ng Kota Island noong Oktobre 9. Ayon sa NTF-WPS, nagsagawa ng ilegal na pangisda at iniulat na pagtatapo ng basura sa dagat ang mga Chino. Lumapit pa ang isang sampan ng 250 metro sa baybayin. Nang responde ang Philippine Coast Guard kasama Philippine Marine Corps at Navy, pinalibutan umano ng barkong Chino ang kanilang mga bangka at iginit na teritoryo ito ng China. Binigyan ng NTF-WPS na bahagi ng kalayaan Palawan ang Kota Island at sakop ng soberenya ng Pilipinas ang karagatan nito. Ang yung barko ay nag-deploy rin ng 24 na sampan malapit sa isla noong September 28 dahilan upang igiit ng NTF-WPS ang patuloy na pagbabantay. Tiniyak ng task force na patuloy itong susupuntahan ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagprotekta sa teritoryo at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas na balita, sa lalawigan, 2.4 million shared service facility coconut cooking oil facility project sa lalawigan ng Misamis Occidental, opisyal ng nilunsad ng Department of Trade and Industry Region 10 at ng Misamis Occidental Farmers and Promotions of Processors Association. Mula Radyo Pilipinas Siligan, si Dandy Makarambon sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Opisyal na nailunsad ng Department of Trade and Industry o DTI 10 Misamis Occidental Provincial Office ang Shared Service Facility Coconut Cooking Oil Facility Project, nagkakahalaga ng 2,408,000 pesos ng Misamis Occidental Farmers and Professors Association o MOCOFPA, nakabase sa lungsod ng Tangub, Misamis Occidental. Layo ng pasilidad na palakasin ang produksyon at ang value added o pinag-ibayong halaga ng pagpoproseso ng niyog at napapanatili ang mga pang-ekonomiyang oportunidad para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya. Dinaluhan at pinag ang aktibidad ni DTI 10 Northern Mindanao Regional Director Ruel Paclipan kasama iba pang mga personahe ng ahensya, partners at stakeholders o mga katuwang sa pagpapalago ng industriya ng niyog ng Misamis Occidental Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
8: Kain din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man o malaki. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Makinig at magtanong upang matuto mula sa mga kwento ng mga successful na negosyante. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas 738 at sa mga social media platforms. Business Ideas with Lito Gagne at Ten Sumera. Now na!
4: Magandang hapon, Pilipinas. Today is Sunday, October 11, 2026. Another kwentong pagnenegosyo ang ihatid namin sa inyo. Ako si Lito Gagne.

0: lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa critical na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
1: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
0: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
2: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Magandang araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makapagpapalakas.

0: bagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabag!
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Business Ideas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Okay, bago natin balikan si Mr. Eros Cao, magbibigay daan muna tayo sa presidential event in Singapore. Panoorin at pakinggan po natin ang tungkol sa visit to the Singapore Nuclear Research and Safety Institute, National University of Singapore, ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event.

0: interesting Mark was, he has a very strong technical background. I think he shared when we did the lab tour just now that his wish was to become a scientist. So during the lab tour, he was very interested. He was asking all the deep technical questions, something very rare, you know, for national leaders to be able to do, to show such a deep interest in the subjects. I think he was quite taken by our focus on safety and the fact that I think for Singapore, because we're looking as a small country, we are primarily focused about the safety and safety of new small modular reactors. So he's very interested in that aspect, and I think he's also come to realize that since I think Philippines started developing its own nuclear power program in the 80s, the world has become much more diversified. There's been a lot more technologies going around. So I think he was interested also to hear about some of these new technological trends that define, I think, the nuclear industry of today. I think the first point here is that the Philippines is the only country which actually has a nuclear power plant, just that it was never fueled with nuclear fuel. It has got all the necessary infrastructure and technical capabilities to be able to manage nuclear power well. So in some sense, Philippines is actually one of the more better prepared countries when it comes to restarting your nuclear power program, at least in the Southeast Asia region. First of all, I think Philippines is a very blessed country. You all have got very many good renewable resources. Solar, wind, you're one of the few countries in Southeast Asia who actually has got wind. You have got hydro power and the potential actually to store all these through hydro. However, I guess what Singapore can bring is that because we're a small country, we're forced to look around the world for the best new technologies they are. So in that sense, Singapore may have to go deeper in some of these new small modular reactors, and that may be experiences that, you know, we are prepared to share with the Philippines. But otherwise, it is definitely going to be a partnership of equals.
1: Yan po ang ginawang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Nasa linya natin si Alvin Baltasar. Go ahead, Alvin.
2: Kuya, ito po ang naging pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Actually, kahapon ginawa yan. Ano? Wala namang naging talumpati ang Pangulo doon sa nasabing pagbisita doon sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Pero meron ilang mga pahayag ang Pangulo. At doon sa naging pahayag ng Pangulo ay sinabi na itong meron ng mga Filipino eksperto at profesional na sinanay para sa pagpapaunlad ng Nuclear Energy Program ng bansa noon pang 1986. Dahil lang na hindi ito nasunod at hindi ito napagpatuloy yung nuclear program sana ng ating bansa. Kaya ang sabi ng Pangulo, medyo nakakapanghinayang, pero ipinuntod din ito na mahalaga ang paggamit ng kaalaman ng mga Pilipino eksperto sa pagsusulong ng nuclear energy. Pero kailangan pang matukoy yung mga susunod na hakbang at yung mga kasalukuyang plano ng gobyerno para muling maisulong ang programa, lalo-lalo na ngayon, napakataas ng kuryente sa Pilipinas. At ang sabi nga ng Pangulo, hindi naalintana ng mga Pilipino kung ano yung maaaring energy source ang magamit. Ngayon ang mahalaga sa mga Pilipino ngayon ay kung saan sila makakatipid. At ang sabi nga ng Pangulo, meron silang survey na isinasigawa sa posibleng paglipat sa paggamit ng enerhiyang nuklear at kasama dun sa isinalang-alang dun sa survey yung aspeto ng kaligtasan o safety. At lumalabas, sabi ni Paolo Marcos, ng mahalaga sa mayorya ay kung saan maaaring makakuha ang gobyerno ng murang mapagkukunan ng kuryente. Kaya ina-explore lahat ng pamahalaan ng Marcos administration ang posibleng mapagkunan ng Pilipinas ng murang halaga ng kuryente para sa ating mga kababayan. So, ako yung ito ay hinihintay lang natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sapagkat meron siyang kaipihan with media ngayong hapong ito. 3:30 na asahan ang kaipihan with media si Pangulong Marcos na kung saan ay sasagot siya sa ilang mga katanungan. At marahil ito na yung kanyang magiging pagre-report sa kung ano yung mga nagawa dito sa kanyang 5-day working visit sa Singapore.
1: Alvin, may mga nag-attend business meetings si Pangulo Marcos?
2: Meron ka pihan with media pero hindi mo na ito for live thing. Pero yung ilang mga maharikang katanungan, just in case, breaking stories, ay inaabangan natin. Yan ang ating unang-unang iulat. Sakali man, may anunso si Pangulo Marcos. Ang ilang na dyan, kuya, yung ano, yung sinasabing tinanggap na, yung resignation. Nitong si BICT Secretary Henry Aguda. Pero wala pong confirmation kung Batanas, kaya may guess si Pangulo na yung mag-anunso nito. Kung totoo.
1: Okay, okay.
2: Okay. Babalik na ba? Nagmulat mula pa rin dito sa Singapore. Kailan na ating pagtutok sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alvin Baltasar, Radio Pilipinas, Radio Food.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Okay, okay, Eros, we are back. Medyo meron biglang coverage, special coverage sa Singapore. Pero may last question dito. La, ano,
4: para sa final words. Final words.
1: Final words. May sinusulong ng Administrasyon Marcos na nuclear technology. Ano po ang masasabi niyo ukol dito pagdating naman sa maaring epekto nito sa tubig o kapaligiran? At ano pwedeng ibigay na benepisyo ng biocleaner dito?
5: Well, yung sinasabi ng Singaporean ba? Yung small modular reactor. There's a company called BWXT. That's their stock trade number.
1: Okay.
5: And they make nuclear reactors for the Navy submarines for 30, 40 years already.
1: Okay.
5: Their technology is safe. In fact, in Florida, the electricity for the Jackson Hospital, which is a famous hospital there, they use BWXT as the provider. Yeah. Yung mga data center, I have two things to say. Yung data centers, sinasabi nila sa Amerika na walang power source. Pero yung small modular reactor, parang baterya lang yun. So if you have the data center ready, that is the last stage. You just put it in there and it works. Wow. Yeah, that's good, huh? BWXT, lots of data about it. There's a bunch of other companies doing that also. Second, ito commercial to, ha? Yung nuclear, yung data center, yung sinasabi sa Pacsilica, using biocleaner to treat data center water, they will save 95-99% of their operating costs. Kasi yung chemical oxygen demand para sa data center dapat zero. Malina, ultra pure water. Walang phosphorus, walang anything. And yung TDS or total dissolved solids dapat below 200. Kasi yung water, ang tawag nila doon, universal solvent, right? So, yung water, kung yung TDS, mga minerals nandun, dapat konti lang yun, dapat hindi lagpas ng 200 parts per million. Yeah? That is, in all the other wastewater plants, after you finish treating it, you still have to treat it some more and treat it some more before you get that kind of water. Yung sa biocleaner,
1: wala.
5: Mas simple, mas mura, mas and that is just so simple. If only somebody can talk to the PESA, kasi hindi kami pinapansin sa PESA eh.
1: But meron, if somebody... meron, may kasama kami sa Monday Circle na kakaibigan si Teleso Panga. Pwede yan.
5: Okay. Pwede yeah, yan, we sir. Would love to do their wastewater and recycle back to data center quality.
1: Ayun.
5: Galing, para galing. Pwede magtayo ng data center sa, beside every PESA and it will save the money, the authority will make money, and all the partners involved will make money.
1: Okay.
5: Savings.
4: Yeah, yes. We're running out of time and maybe we'll have more time again if you will allow us to call you back sometime later, sometime again. give us the opportunity.
5: I am very grateful for this surprise invitation.
4: Okay.
5: Thank you so much. Yeah, okay. It livened my night.
4: Okay. Okay.
5: Sige. So, dagan okay. Salamat dito. Okay. Thank you. Yeah, okay. Ben, salamat. Okay.
1: Okay. Dito na po tayo. At sa susunod na pansamantala, magpapaalam, samahan ninyo kami sa susunod na linggo. Ako si Lito Gagni.
4: At ako naman si Ben Sumera. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Yan. Ayos.
3: Inyong napakinggan Business Ideas with Lito Gagne at Ben Sumera. Samahan sila muli sa linggo alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Business Ideas. Share mo na! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Philippine Standard Time 256.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi sigurado kung may sasapinal ang Code of Conduct sa West Philippine Sea bago matapos ang ASEAN Chairship ng Pilipinas sa susunod na buwan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hindi matiyak may Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung matatapos ang Code of Conduct sa West Philippine Sea bago ang pagsasali ng chairship ng ASEAN sa Singapore sa buwan ng Nobyembre. Sa panahon ng State Time sa Singapore, ipinahayag ng Pangulo na mahirap tiyakin kung makukumpleto ang kasunduan pagsapit ng Nobyembre at may turnover sa Singapore sa siyang susunod na hahawak sa ASEAN chairship. Pagami ni Pangulo Marcos, may malaki ng progreso ukol dito. Subalit, hindi pa siya ganoong kakumpiyansa para masabing matatapos ang COC sa susunod na buwan. Sa gitna nito, itinayak ng Pangulo na magpapatuloy ang pagsisika para maisulong ang kasunduan at maresolba ang mga natitirang usapin. Ang Code of Conduct ay naglalayong magtakda ng mga tuntunin at mekanismo para sa maayos at pamamahala ng mga hidwaan sa South China Sea at patuloy na isinusulong sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN at ng China. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: It's very hard to say that okay, we will finish it by November, where November is when we hand the gavel over to Singapore. So I'm not confident to say that it'll be done. What I will say is that we have made a great deal of progress.
6: Nag-ulat mula sa Singapore para sa working visit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mga Pilipino sa Saudi Arabia, pinag-iingat matapos ang Houthi attack sa Riyadh Airport. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at Consulate General sa Jeddah ang mga Pilipino sa Saudi Arabia kasunod ng pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport na ikinasawi ng 12 katao at ikinasugat ng 309 na iba pa. Ayon sa Saudi Arabia's General Authority of Civil Aviation o GACA, kabilang sa mga nasawi ang 4 na Saudi national at ilang mga mamamayan mula sa bansang Bangladesh, Estados Unidos, Egypt, Jordan, Syria, Palestine at Sudan. Ang ilan namang mga nasugatan ay patuloy na ginagamot sa mga ospital doon. Kabilang dito ang 2 Pilipino na nasa ICU na ospital sa Riyadh na ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Teo Kakdak ay doon ay patuloy ang kanilang recovery. Kaya naman patuloy na pinapayuhan ng Embahada sa Saudi ang mga Pilipino roon na manatiling kalmado, mapagmatsyag at alerto, sumunod sa mga abiso ng Saudi authorities at tiyakin ang flight status bago bumiyahe. Pinag-iingat din ang mga ito laban sa mga kainainalang bagay at magpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Patuloy naman ang monitoring ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon sa Kingdom of Saudi Arabia. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, EJ Lazaro.
9: Presyo ng pagkain posibleng tumaas kapag tumagal ang El Nino. Mayulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Report.
10: Kinaasahan ng Department of Agriculture na babagal ang produksyon ng agrikultura sa ikalawang kalahati ng taon dahil sa banta ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Achiu Laurel Jr., sapat pa ang supply ng pagkain at nananatiling matatag ang presyo sa ngayon. Gayunman, posibleng tumaas ang presyo ng pagkain kapag nagtagal ang tagtuyot at bumaba ang ani ng mga magsasaka. Dagdag ng kalihim, ang pagtaas ng presyo ng ilang produktong pagkain ay bahagyang dulot din na pag-aambing sa mas mababang presyo noong nakaraang taon. Bilang tugon, pinalalawak ng DA ang suporta sa irigasyon, binhi at pataba, gayon din ang kadiwa ng Pangulo upang mapanatili ang supply at makatulong na mapigilan ang pagtaas ng presyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: At pangwangas na balita, industriya ng paghahabi sa Pangasinan, mas lalong patatatagin ng Department of Trade and Industry at partner agencies. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Leslie Gemino sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Report.
11: Patuloy na pinapatalas ang Department of Trade and Industry Pangasinan ang mga pakikipag-unay nito upang patatagin ang industriya ng paghahabi sa lalawigan at makalika ng pangkabuhayan at pagkakitaan sa negosyo para sa mga local weaver. Isinagawa ang koordinasyon nito sa ginanap na Region 1 Indigenous People Summit sa Season Pangasinan. Sa nasabing summit, nakipagtulungan ang DTI Pangasinan sa DOST Philippine Textile Research Institute at National Commission on Indigenous Peoples, katuwang ang Pangasinan State University Lingayen. Lalo nitong layunin suportahan ang mga local weaver, kabilang ang MAPITA Indigenous People Livelihood Association mula sa Aguilar, Pangasinan. Sa pamamagitan ng kolektibong hakbang nito, pagkakaloob sa mga weaver ang mga suporta gaya ng pagsasanay para sa pagpapahusay ng kasanayan, pagpapakilala ng mga bagong disenyo at teknolohiya, at pagpapatatag ng kabuhayan at pagpapalawak ng merkado. Bukod sa pagpapalakas ng ekonomiya, kinikilala ng inisyatiba ang kahalagaan ng katutubong kalaman, tradisyonal na sining at pamanang kultural bilang pundasyon ng napapanatiling pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
9: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1270. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
16: Ganito na magbasa si Johnny ngayon.
15: diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
16: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
15: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
17: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
18: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
15: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
19: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
18: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
20: Oras po sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 3:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pilipinas hindi kailanman naging agresibo at nagsimula ng anumang gulo sa gitna ng tensyon sa South China Sea ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Hindi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kailanman naging agresibo ang Pilipinas sa gitna ng South China Sea tension. Tugon ito ng Pangulo sa harap ng mga obserbasyong pinakamariin ang Pilipinas sa pagtutol sa mga kilos ng China kumpara sa ibang mga bansa kaugnay ng nagpapatuloy na territorial dispute. Ayon sa Pangulo, hindi tama na ilarawan ang Pilipinas bilang agresibo kasabay ng pahayag na ang pagiging agresibo ay nangangahulugan ng pagsisimula o pag-uudyok ng isang uri ng sigalot. Hindi kailanman na ito ginawa ng Pilipinas. Nang nagpasimuno ng anumang konfrontasyon at sa halip ay nanatili lamang ana tayo sa sariling teritoryo habang ipinagtatanggol ang mga karapatan rito. Binigyan din rin ng Pangulo na ang mga aksyon ng pamahalaan ay nakatoon sa pagtatanggol sa soberena at national interest at hindi sa paglikha ng tensyon o pakikipag-away sa ibang bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: We are there, we are sitting in our country, and we only do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
2: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balak na singil ng Meralco sinuri ng Energy Regulatory Commission matapos ang isang dekada sa isinagawang rate reset. Mayulat live si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang bagong revenue requirement ng Meralco na mas mababa ng 36% sa halagang hiniling ng power distributor matapos ang mahigit isang dekadang hindi na isasagawang rate reset. Sa desisyong inilabas noong Oktubre 9, inaprubahan ng ERC ang kabuuang 342 billion pesos revenue requirement ng Meralco para sa 4 na taong regulatory period mula Hulyo 2026 hanggang Hunyo 2030. Mas mababa ito ng 100 billion pesos sa 532 billion pesos na hiling ng kumpanya. Para sa unang regulatory year sa 2027, itinakda ng ERC sa average na 1.48 pesos kada kilowatt hour ang distribution rate kumpara sa 2.34 pesos kada kilowatt hour na inaplayan ng Meralco. Ibinatay ang pagbawas sa pagsusuri ng mga gastusin, capital projects, asset base at return on capital ng kumpanya upang matiyak na makatwiran at kinakailangan ang mga singil sa consumer. Ayon sa ERC, patuloy nitong babantayan ang performance ng Meralco kabilang ang reliability ng supply, kalidad ng serbisyo at pagtugon sa mga customer upang matiyak na maipatutupad ang mga kinakailangang proyekto at mapapangalagaan ang kapakanan ng mga consumer. Ang rate reset ay regular na pagsusuri sa singil ng distribution utilities upang matiyak na makatwiran at kinakailangan ang mga gastusin na ipinapasa sa mga consumer. Hindi naman ito sumasaklaw sa generation at transmission charges, buwis at iba pang pass-through charges. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salamat, EJ Lazaro. Department of Human Settlements and Urban Development at Mindanao Authority pinag-aaralan ng abot-kayang pabahay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mayulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagkaisa ang Department of Human Settlements and Urban Development at Mindanao Development Authority para pag-aralan ang pagpapalawak ng abot-kayang babahay at community development sa farm. Sa ilalim ng kasunduan, susuriin ang posibilidad ng programang Building Better Moro Homes na layo magbigay ng ligtas, maayos at abot-kayang tahanan sa mga komunidad sa rehiyon. Kasama rin sa pag-aaral ang suporta sa transformation ng mga dating kampong may kaugnayan sa peace process. Magsasagawa naman ang Philippine Community Housing Corporation ng feasibility study upang matukoy ang posibleng paraan ng pagpapatupad ng proyekto. Ang kasunduan ay nilagdaan bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Shelter Month 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagwakas balita sa lalawigan, community-based tourism isinusulong ng Department of Tourism Cordillera Administrative Region. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jong Munar sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinusulong ng kagawaran ng turismo sa rehiyon Cordillera ang community-based tourism upang mabigyan ng oportunidad ang mga lokal na manlikha at mga komunidad na may bahagi at kumita mula sa kanilang produktong kultural, tradisyon at likhang sining. Kakibat ng pagbubukas ng ika-16 na taong Tamawan International Arts Festival, sinabi ni Sylvia Chinayog, Chief Tourism Operations Officer ng DOT CAR, isinasama ng ahensya mga local art at cultural communities sa mga itinerario ng mga turista sa pamamagitan ng pag-ipaugnayan sa mga tour operators upang mas mabigyan sila ng pagkakataon na ipakilala ang kanilang likha, produkto at pangkabuhayan. Kabilang sa mga inisyatiba ng DOT CAR ang Weaving Circuit na nag-uugnay sa mga komunidad sa Abra Mountain Province, Apayao, Kalinga at Ifugao. Sa pamamagitan nito na isasama sa mga tour itinerary ang pagbisita ng mga lokal na manghabi at pagbili ng kanilang mga produkto kabilang mga hinabing tela at kusuotang gawa ng komunidad. Gayunman, isinasangalang-alang ng DOT CAR ang kahandaan at kagustuhan ng mga cultural communities bago sila isama sa mga tourism activities lalo na sa pagdating ng mas maraming turista. Sa pamamagitan ng community-based tourism, layo ng DOT Cordillera, naigit na mailapit ang mga turista sa mga lokal na komunidad at mabigyan ang mga ito ng pagkakataong maipakilala ang kanilang kultura at produkto habang napapalawak ang kanilang mga oportunidad sa kabuhayan sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: publiko 738.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Flight PR1043, now boarding.
18: Hey, that's us!
19: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
20: Dreaming of love while cruising at high altitude.
21: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
20: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
19: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
21: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
20: Leave all your worries as we soar over the clouds.
19: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
20: They'll be shooting stars through time and space.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
23: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
25: Killer Joe, go! Holding her so tight.
24: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
26: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
28: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
29: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
28: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
30: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
31: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
28: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
27: Kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
31: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah.
0: Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: sa inyong lahat, no? At narito ang inyong lingkod, si Vance Fernandez, para sa Pulso ng Pilipino. Anyway, okay, magandang hapon sa inyong lahat. At kumusta na po yung mga kababayan natin dyan? Na ngayon nakikinig sa atin, please do like and share natin yung ating FB Live, RP1, 104.3. At mapapakinggan din dyan sa 728 kilowatts. At ito ang Pulso ng Pilipino, The Capital FM 104.3. Ayan, di ba? At syempre, live tayo, no? Sa lahat ng social media platforms. At make sure na you are following our official Facebook page, Radio Pilipinas 1. Yan. Okay. Meron na tayong mahigit na 2 milyong followers. Kita nyo na, 2 milyong followers, no? At meron din tayo sa YouTube, sa Channel 3 ng TV Plus, Channel 45 to 49. Yan, no? Okay. Happy birthday sa lahat na nagdiriwang ng kanilang birthday. At yan sa Malacanang, si Asik Mariel. Isa sa pinakamasipag yan. At batiin ko lang din ang ating mga nagdiriwang talaga ng mga birthday nito. Kahit ngayon umuulan-ulan, sana may maano tayo ngayon, ano, na meron tayong makapanayam na even the pag-asa, no, para malaman natin kung ano ang mga mangyayari to sa mga darating na linggo kung may bagyo, kasi bigla-bigla na lang umuulan. My God, nako. Yan nga ba sinasabi ko, kailangan malaman natin. Kasi usually, meron silang bilang sa isang taon, no, para makompleto yung mga bagyong ating nararanasan. Pero naka-ano pa rin tayo sa El Nino. At wag naman tayong mag-panic, ano? Kasi alam niyo, nagpa-panic yung iba, nag-iipon-ipon na ng tubig. Hindi naman ho ganun. At hinay-hinay, hindi naman talagang likas na mawawalan tayo ng tubig. Kasi kung kasi may tubig kayo sa gripo, pwede nyo naman itong pakuluan. Hindi yung mag-iipon-ipon ka. Kasi pag nasa, let's say, sinasabi nila, pag nasa mga plastic container, alam nyo, pag ano daw yan, matagal, medyo humahawa-hawa yung mga chemical niyan at hindi maganda. Okay? At ito, meron akong isi-share din sa inyo, no? Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, no? Nuclear Research and Safety Institute sa National University of Singapore nitong nakaraang Oktubre 10. Ito ay habang pinag-aaralan ng Pilipinas at Singapore kung anong papel ang maaring gampanan ng nuclear energy sa kanilang energy mix sa hinaharap. Okay, no? Ang institute ang pangunahing sentro ng Singapore para sa nuclear science at safety research. Sakop ng trabaho nito ang kaligtasan ng reactor, pagkalat ng radioactive materials sa kapaligiran, radiochemistry, radiobiology at nuclear policy. At pagdating ng Pangulo, sinalubong siya ni Dr. Tan C. Leng, ang Minister for Energy, Trade and Industry ng Singapore, kasama ang mga pinuno ng National University of Singapore, ng Institute at ng Tumasek Foundation. Okay, medyo mahina daw ang boses ko, no? Ito na nga, kailangan dumikit pala, no? At nilibot ng Pangulo yung mga laboratoryong ng institute at nakikinig sa briefing tungkol sa kanilang trabaho sa radiochemistry, radiobiology at nuclear safety analysis. Kapansin-pansin ang timing ng pagbisita. Sa susunod na taon, nakatakdang sumailalim ang Singapore sa readiness review ng International Atomic Energy Agency, kaya maging ang pagkakataong ito ay para pag-usapan ng dalawang panig ang palitan ng technical na kaalaman at pagtutulungan sa pananaliksik, lalo na sa nuclear safety, regulasyon at paghubog ng mga eksperto nito. O sa pag-uusap, parehong kinilala ng dalawang panig ang mahalagang tuloy-tuloy na kooperasyon sa rehiyon. Binanggit nila ang pagbabalahagi na ng kaalaman tungkol sa nuclear safety, mga regulasyon, paghahanda sa emergency at maayos na komunikasyon sa publiko. Ayon sa kanila, makakatulong ito para mas matibay ang pundasyon ng buong ASEAN sa pagsusuri ng mga bagong teknolohiya sa energy. Bahagi ng pagbisita ito ng 5 araw na working visit ng Pangulo sa Singapore, dati nang inutusan ng Pangulo ang mga opisyal ng energy na bilisan ang pag-aaral sa nuclear power at nilinaw ng pamahalaan ang layunin ay matuto sa karanasan ng Singapore sa pananaliksik, safety at regulasyon. Wala pang inaanunsyong desisyon tungkol sa nuclear power sa bansa. Okay, ayan, napakaganda, no? Magandang balita yan. Okay, ayan. At siyempre alam naman natin, ano, maging ano tayo, no? Positive impact ng using nuclear energy. Kasi ito, pag meron na tayo nito, medyo matipid-tipid tayo sa energy. At malaking tulong ito sa atin, sa bansa natin. Lalo na sa mga sa tulong din ng Department of Energy at saka magiging yung kuryente natin, isa pa yan. Di ba? Maganda yan eh. Kasi meron din tayong mga ano, magagandang magagandang mga mangyayari sa ating bansa at maiibsan ang taas ng mga kuryente. Okay. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng paghahanda laban sa epekto ng mga kalamidad. Sa darating na Martes, Oktubre at 13, gungunitain ng buong mundo ang International Day for Disaster Risk Reduction. Ang tema ngayong taon, ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR, ay Resilience Starts at Home. Simple lang ang mensahe nito, ang pagbuhay ng pinakamaliit na unit ng lipunan. Doon magsisimula ang mga pang-araw-araw na desisyon ng pamilya. Malaki ang epekto ng mga desisyon yon, kakayahan nating maghanda, makadiktas at makabangon kapag may sakuna. May dahilan kung bakit tahanan ang pinagtutuunan ngayong taon. Sa lahat ng maapektuhan ng sakuna, rather sa sakuna. Okay, walang mas. Okay, hindi doon sakura. Walang mas personal na bahay, milyong-milyong tahanan nasisira o nawawala sa buong mundo, taon-taon, at napipilitang lumikas ang mga pamilya. Ayon din sa UNDRR, mas mura ang gumawa ng matibay na at ligtas ng bahay kesa itayo itong muli pagkatapos ng kalamidad. Tama yun, di ba? Kailangan maging matibay para pag may dumating na bagyo, hindi maapektuhan. Hindi ito bago. Nagsimula ang paggunitang ito noong taong 1989. Matapos manawagan ang United Nations General Assembly para sa isang araw na magtataguyod ng kamalayan sa panganib ng sakuna. Tuwing 13 ng Oktubre natin itong pinagdiriwang. Wow, oo, every October 13. So dito sa Pilipinas, kasabay ng paggunita ng Panatag Pilipinas, ang Risk Communication Campaign ng Office of Civil Defense at ng NDRRMC, may mga video at iba pang material ito tungkol sa kahandaan para sa mga mag-aaral, pamilya at komunidad. Kaya ngayon linggo, magandang tanungin ang sarili. Alam ba ng pamilya natin kung saan pupunta kapag may lindol o baha? Handa ba ang emergency kit? Alam ba ng lahat ang bahay kung paano makakatanggap ng babala? Tandaan po natin, hindi lang gobyerno ang may tungkulin ng kaligtasan natin. Mahalaga ang papel ng pamahalaan, pero nagsisimula ang katatagan ng loob sa mismo ng ating mga tahanan. So, kaya manatiling nakatutok sa himpilang ito para sa iba pang detalye tungkol sa International Day for Disaster Risk Reduction. Okay, yan. Okay, we'll have some ano muna, no? Commercial break. Pagkatapos, meron tayong iba pang ibibigay sa inyong mga ulat.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Boom.
2: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
3: World League Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
12: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
13: At Radio Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
17: The AM and FM collab.
18: Sa Capital 104.3 FM.
19: Radio Pilipinas.
20: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
22: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
23: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
22: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
24: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niya malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
22: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
25: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
27: Pag-ibig
0: fan, solid ka ba?
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Okay, ayan. Okay, siguro mamaya, no? At magkakaroon tayo ng yung bang ulat tungkol dito sa mga okay. Ano role si RD? Pero pasalamatan muna natin ng Presidential Communications Office kay Acting Secretary Dave Gomez at ang kanyang mabait na si Mr. Robert Yan. At siyempre, mabatiin ko rin si Rose Ann Fontelera at si Kurt Leonard Fernandez. And also, thank you dito sa mga tumutulong at nagbibigay tulong medical at yung mga kailangan ng isang may sakit sa isang hospital o kaya mga gamot nila diyan sa DSWD.
3: Thank you!
2: Yes, from the office of Secretary Rex Gatchalian at siyempre nariyan din si Yusek Edu Punay.
3: Thank you!
2: At belated happy birthday kay Undersecretary Edu Punay. At lalong-lalo na siyempre kay Mr. Paul Ang. At sa DOH naman, si Ms. Arlene Arbas at si Mr. Jericho Javier. Yan ang mga tumutulong sa atin. At alam naman po natin na marami sa ating mga nangangailangan at pero meron din tayong presidential assistance. Kaya doon lang kayo magpunta at kung may mga pangangailangan kayo, matutulungan po kayo. Okay, ready na ang ating weekly presidential roundup hatid sa atin ni Mr. Alvin Baltazar.
7: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand I. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, October 5. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pulong na may kinalaman sa pagtugon ng pamahalaan hinggil sa nagpapatuloy na El Nino at ang epekto nito sa supply ng pagkain at tubig, enerhiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan para sa maagap, pagkakaugnay at tuloy-tuloy na pagkilos ng mga kinuukulang ayon sa pamahalaan. Ganon din sa inaasahang pagpapatuloy ng mas mababang antas ng pag-ulan kaysa sa karaniwan at mas mataas na temperatura sa mga susunod na buwan. Wala sa pulong na may kinalaman sa El Nino ay dumiretso ang Pangulo sa Araneta Coliseum at pinangunahan ang paggiriwang ng 2026 National Teachers Day. Dito ay kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga mag-aaral. Ginaluhan ito ng tinatayak na sa higit 10,000 mga guro, education personnel, government officials at iba pang stakeholders. Martes, October 6, bisita ni na Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos, sina Pangulong

0: Ganon din ang pakikipagtulungan sa mga panrehiyon at multilateral na pagtitipon. Bahagi din ang state visit ng pinuno ng Poland ang paglagda sa ilang kasunduan at joint press conference, ganon din ang state banquet bilang parangal sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Bago naman tumulak patungong Singapore para sa working visit ay personal munang nakiramay ang Pangulo nitong Miyerkules sa mga naiwang pamilya ni dating Prime Minister Cesar Birata sa Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig. Huwebes, October 8, nag-meet and greet sina Pangulong Marcos at pamuruan ng American logistics giant sa Singapore. Dito ay ipinahayag ng FedEx ang pasasalamat kay Pangulong Marcos kaugnay ng binibigay na suporta ng gobyerno sa mga investment at pagpapalawak ng kanilang operasyon sa Pilipinas. Bahagi din ng working visit ng Pangulo ay ang pagdalo nito sa Forbes Global CEO Conference at tinalakay ng Pangulo ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastruktura, enerhiya at healthcare. Tinalakay rin niya ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA, kooperasyon sa AI at digital economy at mga usaping panrehiyon gaya ng Code of Conduct sa South China Sea at pagpapanatili ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Araw ng Sabado, October 10, binisita ni Pangulong Marcos ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute na bahagi ng 5-day working visit nito. Ang SNRSI ay itinatag noong 2014 sa ilalim ng Nuclear Safety Research and Education Program. Sa naging pahayag ng Pangulo, sinabi nitong mayroon ng mga Pilipinong eksperto at profesional na sinanay para sa pagpapaunlad ng Nuclear Energy Program ng bansa noong pang 1986. Ganun pa man, hindi na anya na ipagpatuloy ang susunod na bahagi ng programa na ayon sa Pangulo ay sadyang nakakapanghinaya. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, yan. Napakinggan nyo ang Lingguhan Presidential Roundup hatid sa atin ni Mr. Alvin Baltasar. Okay, kasi usually, araw-araw naman may mga ginagawa ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ating mga kababayan. Kaya't ayan, aming binibigay sa inyo at binibigyan pansin at binibigyan diin natin ang mga kaganapan na ginagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga guro, no, hindi niya pinababayaan yan. At yung mga tinutulungan nila sa mga liblib na mga lugar, binibigyan ng mga medical assistance, financial assistance, at mga pagkain mula dyan at katuwang ng DSWD. Kaya't pasalamat po tayo, may ganito tayong Pangulo. At ngayon, maraming nagkaganapan din ang nangyayari sa atin dahil ingat-ingat din tayo sa mga scam. Alam naman natin ngayon, hindi basta-basta tayo nalang pindot ng pindot dyan sa atin sa mga sa mga Facebook natin, Kasi alam mo, dyan tayo na bebait, ika nga, Hindi mo akalain na they say maloloko ka na, nakuhanan ka na ng a certain amount, at lalong-lalong na doon sa mga banko. Paalala lang, sa ating mga kababayan, huwag kayong magbibigay ng inyong mga kung anong inyong mga password. Huwag po, at sa legit kayo, bago nyo yan sagutin, kung merong kayong nagdadalawang isip kayo, tumawag kayo sa mga banko ninyo kung ito ay legit o hindi. Paalala lang sa ating mga kababayan. At ngayon, alam naman natin na medyo umuulan-ulan. Ingat-ingat po tayo, magdala tayo ng ating payong kasi usually marami ngayon ang may mga sore throat, may tonsil, may mga inuubo-ubo. At hindi natin maiwasan yan kasi paiba-iba ang klima natin. Minsan malamig, minsan mainit. Eto, bigla na lamang uulan. My God, okay. At marami tayong dapat pag-usapan. At siguro maisishare ko din. May mga, let's say, mga bagay-bagay. Pero batiin ko lang ang mga, nariyan si si Eva Duque.

0: Ulay at Rose Ann Fontelera, Nida Romero. At siyempre, happy birthday to Arlene Villaluz dyan sa office ng President ng Adamson University, kay Father Danny Pilario. Okay, ayan ano, marami siguro, marami pa rin akong dapat batiin. Kaya lang, si Beng Posadas din. At please do like and share, no? Huwag po kayo mahiya at i-share natin kasi meron na tayong 2 million followers, ika nga, sa lahat ng social media platforms. Kaya't kailangan naman, please do like and share, no? Kasi hindi naman, napakasimple po, isi-share ninyo sa mga kaibigan ninyo. Napakasimple lang. Yan lang po ang aming hinihiling at marami tayong mabibigyan ng mga, let's say, mga aming mga sinasabi dito at maraming pag-iingat, lalong-lalo na kung may mga lindol at okay. Aha, meron palang ano, balita ngayon ano, na kumakalat. Anyway, siguro no, okay, eto no, mula kay Mr. Alvin Baltasar, meron tayong ulat. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinumpirma na tinanggap na ng Malacañang ang pagbibitiw sa pwesto ni DICT Secretary Henry Aguda. Okay, mula kay Mr. Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report! Flash Report!
2: Ito po, magandang hapon. Kinumpirma na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung una na napaulat na pagtanggap ng Palasyo ng Malacañang sa resignation ni DICT Secretary Henry Aguda. Sabi ng Pangulo dito sa Happy Hanwood Media sa Singapore, hold down muna sana yung impormasyon. Ganun pa man, ito yung naisiwalat na kahapon ni Ombudsman Boyeng Drumulla. Kaya ito ay kumakonsirma na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at naging bigat yung pagtanggap sa resignation itong si DICT Henry Secretary Henry Aguda ay yung lang mga naiparating doon sa ombudsman. Huwag may mga pagkakadawit sa ilang mga transaksyon at naging gawin ito para tanggapin na nga finally ng Palasyo ng Malacañang yung pagbibitiw nitong si Secretary Henry Aguda at DICT. Pero wala pa naman nabanggit ang Pangulo na posibleng pumalit kay Aguda sa Departamento habang ang matanong naman ng Pangulo tungkol doon sa umano ay pagbabalik dito na paliwag sa Secretary Vince Bison sa DOTR. Sabi lang ng Pangulo, right now it's a no. So sa ngayon, sabi ng Pangulo Marcos. Pero naihabang din ang isang samahan natin yung tanong sapagkat meron din lumabas sa social media ngayon. Kami o mano, ay papanood itong si PPP Full General Manager Lino Cayetano kay PCO Secretary Dave Gomez. At ito ay winumpirma naman ni Pangulo Marcos. At itong kasunod na rin ng pagkaka-bypass ni Secretary Dave Gomez. Kaya ang magkating gawin muna sa PCO ay si PPP General Manager Lino Cayetano. Kamira, Duman, saan na ilang sa mga malalaking balita na inanunso ng Pangulo Marcos, iyakot na ito kung ilang pang mga balita, mga natanong sa Pangulo dito sa Kapiyan with Media, huwag na yung kanyang visit dito sa Singapore. Wala ka na dito sa Singapore para sa working visit ng Pangulong Ferdinand na naman Marcos Jr. Ako naman si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Republika.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report, Flash Report.
0: Okay, ayan, napakinggan natin si Mr. Alvin Baltasar, fresh from Singapore. Okay, yan namang maiinit na balita ngayon natin na headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinumpirma na tinanggap na ng Malacañang ang pagbibitiw sa pwesto ni DICT Secretary Henry Aguda. At ang PTB4 General Manager Lino Cayetano magte-take over sa Presidential Communications Office kapalit ni Secretary Dave Gomez no matapos na ma-bypass. Pagbalik ni DPWH Secretary Vince Deason sa DOTR, it's a no sa ngayon ayon kay Pangulong Marcos. Yan, ano? Kasi alam naman natin, itong mga nakaraang linggo, maraming lumalabas na kesa nagbitiw na sa pwesto, no? Si DICT Secretary Henry Aguda. At meron din naman palang rason. Kaya minsan, hindi rin natin maiiwasan kung anong mga rason na yan eh. At dapat, let's say, bigyan din natin ang side nila, no? Kung ano ang mga ito. At may kapalit na rin si Secretary Dave Gomez matapos na ma-bypass. Okay. At si Secretary Vince Deason sa DOTR, it's a no. Kaya yan, ano, magandang balita pero nakakalungkot kasi maganda rin ang pamamalakad ng ating Secretary Dave Gomez. At welcome ang ating bagong Presidential Communications Office, no, new Secretary Mr. Cayetano, si Secretary Cayetano. Ayan, okay. At alam naman natin, pagdating dito, no, sa gobyerno, pag hindi ka kumikilos at hindi mo ginagampanan ng mabuti ang iyong trabaho, ito, masisilip ka. Kaya kailangan nakatuon tayo ng todo-todo. Like si DPWH, Vince Deason, talagang makikita mo kahit saan niya na pumupunta, ginagampanan niya yung kanyang trabaho. At para sa akin, isa sa pinakamasipag dyan sa DPWH. Hindi naman sa lalaki ng ulo ng ating DPWH Secretary Vince Deason. Okay, ayan. Oo. At marami, no? Wala tayong maano si, ano? Ah, okay. Siguro busy kasi pag Sunday, alam mo na, hindi ba? At anyway, babatiin ko rin si Jada Ramos. Oo, kasi alam naman natin, kahit Linggo, no, nagtatrabaho itong mga official na to eh. Lalo na pag tinawagan mo, minsan nasa labas eh. At ngayon, medyo, eto, no, yung sa Maynila, sana naman magkaroon kami ng tubig sa gabi. Kasi ang hirap pag wala eh. Usually, pag uwi ka, medyo gabi. Eto na naman, hindi mo maano, wala ka magagawa. So anyway, ayan, ano? At hi there to Prince Gales, belated happy birthday. Ayan, hindi kita nabati noon eh. Kasi hindi tayo nagkikita minsan eh. At alam mo naman, maraming trabaho ang iyong friendship. Ganun lang. So anyway, at hindi lang yun. At batiin ko si Ma'am Carmen Quintos, a belated happy birthday. Naku, baka makalimutan ko. Dati siyang principal ng sa high school department 'yan. At si Miss, baka makalimutan ko na naman. Kaya minsan may ballpen ako dito talaga, no? At wala tayong minsan nagkakaroon ng konting, hindi naman hindi nakakalimutan. Kaya lang hindi ko na isusulat. At palagi kong, nga pala, may babatiin akong ganito, ganyan. Pero papasalamatan ko lahat naman tumutulong sa mga may sakit, nangangailangan ng mga sa kidney nila, natutulungan sila ni Mr. Benchy Gonzalez dyan sa DSWD Ligarda. At meron din, dito rin, talagang hands-on ako eh, kay Miss Day Mijares. Ayan, at si maraming tumutulong eh, pag nangangailangan ka talaga. Maging masipag ka lang sa paglalakad ng mga papeles mo. Kailangan mo ng yung statement of account, medical abstract, 'yan ang kailangan, barangay certificate of indigency, social case study, at iba pa, no, yung mga representative nyo, yung phone number kung sinong kokontakin, na yung mga humihingi ng tulong, kailangan kompleto mga papeles na yan eh. Okay. At well, anyway, bago natin tapusin yung programa ngayong araw na ito, ito pa ang isang magandang news story. Wow, news story, no? Wow. Ito, news story talaga. Hindi to ano, ha? Okay. Tungkol din to sa ating ano. Magandang balita. Okay. Magandang balita to sa atin. Pangulong Marcos, nakipag-usap sa Mitsubishi at Ayala sa pagpapalaki ng US dollar, no? 700 million investment. Wow. Okay. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinuno ng Mitsubishi Corporation at Ayala Corporation para pag-usapan ng planong pagpapalaki ng puhunan ng Mitsubishi sa Ayala. Nasa humigit kumulang, US dollar, no? 700 million ang investment o mga 44.5 billion. Ang laki nito, no? Sa ilalim nito, tataas ang bahagi ng Mitsubishi sa Ayala mula 4.7% hanggang 15% ayon sa Palacio. Isa ito sa pinakamalaking foreign equity investment sa bansa nitong mga nakaraang taon. Nagbigay rin ng update ang dalawang kumpanya ng Pangulo tungkol sa mga kasunduan nilagdaan nung state visit niya. Ha? Tandaan nyo, dalawa, no? State visit niya sa Tokyo. Remember that, no? Okay. At, dalawang kumpanya. Okay. Dalawang kumpanya sa Pangulo tungkol sa mga kasunduan nilagdaan nung state visit niya sa Tokyo noong Mayo. Last May yun, no? Kabilang dito yung kaunanahan Intelligent City Initiative ng bansa sa Makati. At ang mga partnership para palawakin ang mga digital finance sa pamamagitan ng GCash. Sa pulong at tiniyak ng Pangulo na buo ang suporta ng pamahalan. Sa mga proyektong ito, binanggit niya yung ilang pulisiyang nagpapabilis sa pagpapatupad ng mga investment. Ang mga insetibong piskal sa ilalim ng Create More Act, ang Green Lane para sa mas mabilis na pagpoproseso ng proyekto at pahintulot sa buong foreign ownership sa renewable energy. Ayon sa Pangulo, makakatulong ang mga ito para umusad ang mas maayos sa mga proyekto at tumutugma sa mga pambansang target sa kaunlaran. Para sa Ayala, magagamit ang pondo na bawasan ang utang. Grabe, no? Ipagpapatuloy ang pagbili ng sariling shares at pondohan ang mga bagong oportunidad. Matagal nang magkasosyo ang dalawang kumpanya, mahigit 50 years na. Ayon sa Ayala, nagmula ang bagong kasunduan sa momentum ng pagbisita ng Pangulo sa Japan noong May, kung saan nakakuha ang bansa ng pangakong investment na umaabot sa migit kumulang US dollar 3.4 billion. Wow, ang laki, no? Biro mo, i-convert mo yan, ano? Sa peso natin. Grabe, baka umabot na to sa halos sa trillion. Okay, pero bagong lahat, at bago mamaalam ang inyong lingkod, batiin ko ang ating mga nandyan sa Tekno at hindi gaganda ang boses ng inyong lingkod pag wala sila at lalong-lalo na sa ipin natin na masipag si Icy Adan. Pero sabi niya, siya si Icy Guapito Adan. Diba? At si May Vidania. Namimiss ka namin dito, May. At si Engineer Orlando V. Lopez at Engineer Joy Timidan. Okay, tandaan nyo, October na, November na ang birthday ni Icy Guapito Adan. Kita nyo naman, natuntua siya. Pero mamaya, no, siguro mamayang konti, babatiin ko si Enzo Hilado. Baka naman magtampong ating kaibigan, ano? At ewan ko kung darating siya ngayon, ano? Okay. Red carpet dapat siya, no? Sinasabi ni ano. So anyway, till next Sunday, magkakaroon tayo sana ng guest, ano? Sana malaman natin lahat mga pangyayari dito sa ating mga events, kung ano-ano. At maganda yun, no? Pero susunod na ang news update hatid sa atin ni Mr. Albert Sebastian. News update yan, ha? Ito po ang inyong lingkod, si Vance Fernandez bulso ng Pilipino. See you till next Sunday, guys.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Philippine Standard Time, 4:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Dagdag na $700 million na investment stake ng Mitsubishi sa Ayala ipinresenta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mayulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagdagdag ang Mitsubishi Corporation ang puhunan na $700 million sa Ayala Corporation. Ipinresenta ito sa isa sa mga ginanap na business meetings. Ngayong araw, may Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at may kaugnayan pa rin sa working visit nito sa Singapore. Dahil dito ay tataas ang pagmamayari ng Mitsubishi sa Ayala Corporation na mula sa dating 4.7% ay magiging 15% na. Ang nabanggit na investment ay may tuturing na pinakamalaking foreign equity investment sa Pilipinas kumpara sa mga nagdagdag. Taon. Bukod dito ay nagbigay din ng update ang dalawang kumpanya kay Pangulong Marcos hinggil sa agreement na nalagdaan ng state visit nito sa Tokyo noong Mayo. Kabilang dito ang kauna-unahang pakikipagtulungan upang mapalawak ang serbisyong pinansyal gamit ang digital na teknolohiya sa pamamagitan ng GCash. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tatlong nagpanggap na parking attendant arestado sa Malate, Maynila. May ulat si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inaresto ng mga otoridad ang tatlong individual na umano'y nagpapanggap na parking attendant at naniningil ng sobrang parking fee sa labas ng Rizal Memorial Stadium sa Adriatico Street, Malate, Maynila. Ayon sa social media post ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, agad na rumisponde ang Manila Police District Special Mayor's Reaction Team o SMART matapos makatanggap ng reklamo sa pamamagitan ng Bilis Kilos Action Center. Naaresto ang tatlong suspect matapos umanong maningil ang mga ito ng halagang lampas sa itinakdang parking fee. Hindi rin umano sila nagpakita ng pagkakakilanlan o dokumento nagpapatunay na otorisado silang maningil ng parking fee. Pinapayuhan ang mga motorista na maging mapagmatsyag at agad ikilos o agad i-report sa Bilis Kilos Action Center o sa social media accounts ng pamahalaang lungsod ang kahinahinalang paniningil at mga individual na nagpapanggap na autorisadong tauhan ng City Hall. Mula lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, EJ Lazaro. DENR National Capital Region, hinikayat ang mga industriya na magtipid at mag-reuse ng tubig. Si Ray Ferrer sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Hinikayat ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region ang mga industriya na palakasin ang water conservation measures habang naghahanda ang Metro Manila sa posibleng water stress. Kabilang sa mga isinusulong ang wastewater recycling, reuse at resource recovery, kabilang ang wasto paggamit ng treated wastewater. Ayon sa ahensya, makatutulong ang water efficient technologies upang babawasan ang pangilangan sa fresh water lalo na sa panahon na matinding tagtuyot. Gayunman, binigyang diin na kailangan maayos na tratuhin ang wastewater bago ito muling gamitin o itapon. Patuloy ding hinikayat ang mga negosyo at ibang water users na magpatupad ng sustainable wastewater management practices. Layunin na mahakbang na mapangalagaan ang supply ng tubig habang napipigilan din ang paglala ng water pollution sa Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At Pangwakas na balita, modernong makinarya sa pagsasaka isinusulong ng Pangasinan kontra El Nino. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipinakilala ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ang mga makinaryang pang-agrikultura na maaaring makatulong sa mga magsasaka sa gitna ng pantanang El Nino. Isinagawa ang field demonstration ng mechanized rice seeding at palay harvesting sa ilalim ng Office of the Provincial Agriculture bilang bahagi ng Provincial Corporate Farming Field Day. Kabilang sa pinakitang makinarya ang drum seeder para sa pagsasabog tanim ng palay, mechanical rice planter para sa paglilipat ng punla, at combined harvester para sa pag-aani. Dinaluhan ng aktibidad ng mga magsasaka mula sa ika-5 at ika-6 na distrito ng lalawigan. Ayon kay Provincial Agriculturist Dalisay Moya, makatutulong ang mga makinarya upang mapabilis ang operasyon at mabawasan ang labor cost sa pagsasaka, lalo na sa mahabang taginit at kakulangan sa pag-ulan. Samantala, nagpapatuloy ang mga programa ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon Gico III para sa sektor ng agrikultura sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
14: Ampalaya!
15: Ampalaya!
14: Kumakain kayo, ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
16: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan ang kahaponan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
3: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, pati na rin sa The Capital FM 104.3. And of course, sabayan niyo rin po kaming napapanood sa aming Facebook live stream sa @NBDBPhilippines. Ako po si Lowell Lalohado.
24: Pagbati po ng isang magandang hapon mga ka-Read Pinoy, isang na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines at ang ahensyong nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso at welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy.
3: Ayan, welcome back, Gab.
24: Yes, after 1 week or 2 weeks.
3: 2 weeks, tama. Kaya naman panibagong episode ang ating pagsasaluhan ngayong hapon, ano? Sa ating aklat alert, tuloy-tuloy ang ating mga maiinit at kaabang-abang na mga announcement and exciting opportunities para sa ating mga publishing stakeholders. Samantala sa Creator Spotlight, masayang kwentuhan ito. Live nating makakakwentuhan ng author and artist na si Miss Liana Patricio. Bitin ako. Lian Roa Patricio. Pero bago yan, narito muna ang mga mahalagang panyay at ganap tungkol sa ating local publishing at creative industry.
8: Aklat Alert!
3: Mga kinatawa ng NBDB at ilang Pinoy publishers, ipinagmamalaki ang mga librong Pinoy sa Frankfurter Book Messe. Nasa Frankfurt, Germany na ang delegasyon ng Pilipinas sa pamumuno ni NBDB Executive Director Charisse Aquino Togade. Kasama niya ang ilang kinatawa ng ahensya at mga Filipino publisher na lalook sa pinakamalaking at pinakamatagal na book fair sa mundo, ang Frankfurt Book Fair, na gaganapin mula October 7 to 11. Kabilang sa mga sa FBM 2026 sa co-exhibitors ang Ateneo University Press, Anvil Publishing at Central Books. Kalahok naman bilang self-funded delegates ang Precious Pages Corporation, Rex Bookstore, Tech Factors Inc. at ang University of the Philippines Press. Ipamamalas sa mga Pinoy exhibitor ang seleksyon ng 182 quality titles mula sa mga genre ng fiction, new and young adult, nariyan din ang comics at graphic novels, non-fiction and arts, at hindi mawawala ang children's literature. Sa kanilang business-to-business meetings at exposure sa international publishing and literature landscape, layon po nilang mapalawak pa ang abot ng mga akda at mga librong Pilipino. Sa pamamagitan niya ng mga oportunidad gaya ng right-selling at translation.
0: Samantala ngayong taon, tampok ang Wangis at Laro Kwento Corp ng Kawangis Publishing co-founder and general manager na si Sir Arya Celebiana sa Frankfurt Global Network Cohort. Napili si Celebiana mula sa mga creator sa iba't ibang bahagi ng mundo at lalahok siya sa 14 na o kasama ang 14 na fellows na nakatuon sa comics, graphic novels, at iba pang storytelling media at mabibigyan ng exclusive access sa networking opportunities sa mga German at international publishers. Pati na rin sa mga guided tours sa mga bookstore at publishing houses at mayroon ding exhibition space. Ang Frankfurter Bookmesse po ang pinakamalaki at pinakamalawak na marketplace para sa mga trade and rights fair at business platform para naman sa mga publishers, bookstores, translators, filmmakers at game developers upang makatagpo ng mga aklat para sa adaptation or distribution. Noong nakaraang taon, bida po ang Pilipinas bilang guest of honor sa FBM. Samantala ngayong taon, Czechia ang nakatutok or ang nakatungtong sa guest of honor program.
2: Grabe Sir Lowell, ang bilis ng panahon, no? Naka-isang taon na agad since our historic participation as guest of honor at the Frankfurt Book Fair. Samantala, inilabas na rin po ng National Book Development Board ang listahan ng mga napiling fellows para sa The Book Institute of the Philippines Fellowship Training Program 2026. 12 fellows ang napili mula sa mga nagsumiting aplikante na pawang mga self-published authors at nag-uumpisang publishers na naglalayong palawakin ang kanilang network at kaalaman ukol sa industriya ng publishing mula mismo sa mga bihasang mentors. Pagbati po kina Andrew Halbuena Pasaporte, Christopher Cintura Asa, Edgar G. Belda Jr., Angelo A. Acenas, Julie or July Farol, Marjunaiti Kadir, Cheryl C. Launyo, Catherine F. Makabuhay, Gilbert S. Gungon, Nadine Hendrika E. Legaspi, Ethel Reyes Chua, at Ariel Sotelo Tabag. Sila po ay lalahok sa mga serye ng specialized workshops at networking opportunities na pamamahalaan ng National Book Development Board sa patnubay ng mga eksperto at mentors sa hanay ng publishing industry. Congratulations po.
0: Oo, kasama lang natin last two weeks ago si Sir Edgar. No?
2: Ngayon nasa VIP ano na siya, Fellowship Training Ayan, Program.
0: Pagbati po sa inyong lahat. Samantala, balitang Buknok naman tayo. Pumoronda sa kasalukuyan na sa Mimaropa at Calabarzon na ang Readership Development Division or READ para sa kanilang site visit sa mga Buknok sites doon. Bahagi ang aktibidad na ito ng monitoring at pagsusuri sa kalagayan ng mga Buknok site sa rehiyon. Kasapay din ang pagtitiyak ng dekalidad na serbisyo ng mga site at pagpapatibay ng partnerships sa mga stakeholders sa naturang mga komunidad. Kabilang sa mga nakatakda nilang bisitahin ang Buknok site Marinduque sa Marinduque State University sa Mugpog, ang Buknok site Batangas State University sa Arasof, Nasugbu, Batangas, Buknok site sa Romblon State University sa Odiongan, pati na rin ang Buknok site sa Oriental Mindoro sa Calapan. Ganun din ang Buknok site Paki, Laguna at ang Buknok site Zaan sa Los Baños, Laguna. Nitong linggo, binisita ng team ang National Museum of the Philippines Marinduque Romblon at nilibot nila ang naturang museum na dating Eskwela de Niños, ang pinakamatagal or pinakamatandang Catholic school sa lalawigan at naging kulungan pa at tribunal ng Spanish government at presidensya of the Philippine Revolution. Pinag-usapan ng team at ni OIC Marjonier Malabanan at Information Officer John Marco Pitlo ng NMP Marinduque ang posibilidad ng paglalaan ng espasyo ng museo para sa Buknok. Ganyan din ang paglakip ng mga or pagsama ng mga reading initiatives sa kanilang museum programs. Tutukan pa po ang ibang mga ganap sa naturang site visit sa official social media accounts ng NBDB.
2: Ayan, so shoutout po no sa ating NBDB team.
0: Hello sa inyo, ingat kayo
2: dyan. Sa Buknok site visit ngayon. Ingat po kayo. Samantala, speaking of reading initiatives, pinagsama-sama ng National Alliance of Reading Advocates o NARA ang iba't ibang reading advocates sa Luzon sa pilot session ng NARA Lets. Nagtipon-tipon sa Quezon City ang mga book club representative
24: at reading advocates mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon para sa unang Naralets, ang isang on-the-ground gathering na layong paglapitin ang mga aktibong tagapagtaguyod ng pagbabasa sa mga komunidad. Isinagawa po ang pilot session noong September 23 sa NBDB headquarters kung saan 31 reading advocates ang nagsama-sama para magpalitan at magbahagi na ng karanasan, ideya at mga hamon sa pagsusulong ng reading culture sa bansa. At hindi lamang po networking ang naging bahagi ng pagtitipon. Pinag-usapan din ng mga kalahok ang mga karaniwang balakid o challenges na kinakaharap ng mga book club at reading community, gayon din ang mga konkretong hakbang na maaaring gawin ng National Alliance of Reading Advocates o NARA kasama ang National Book Development Board para mas mapalawak ang suporta sa sektor. Para naman sa mga unang beses na nakilahok sa Naralets, binuksan din ang pagkakataong maging bahagi ng NARA community bilang paghahanda sa nalalapit na NARA Conference sa October 24 at 25, 2026. Bahagi po ang NARA ng patuloy na pagpapalawak ng mandato ng NBDB, mula sa pagtutok sa mga lumilikha at gumagawa ng mga aklat hanggang sa mga mas direktang pakikipag-ugnayan sa mismong mga nagbabasa nito. 2 taon matapos po itong ilunsad, mayroon ng mahigit 200 registered community members ang NARA at sama-sama nilang isunusulong ang isang agenda para palakasin ang kultura ng pagbabasa sa mga komunidad at maisakutuparan ang mga layuning itinakda para sa 2030. Kung nais po rin yung maging bahagi ng NARA at makilahok sa mga susunod nitong programa, maaaring makipag-ugnayan sa campaigns@books.gov.ph.
0: Sa ibang balita, ano Gab, libre pa rin po ang NBDB registration hanggang
2: good news.
0: So, December 31 ngayong taon. Kaya naman, tinatawagan ng pansin ng lahat ng mga writer, publisher, illustrator at mga book industry professional na samantalahin na ang pagkakataong makapag-register sa NBDB for free. Ang mga NBDB registered stakeholders lamang pa makakapag-avail sa mga benepisyong hatid ng ahensya gaya ng grants at fellowship trainings at awards. Bukas din ang registration forms or bukas ang registration forms mula Lunes hanggang Biyernes, maliban na lang kung holidays, sa ganap na alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Sa iba pang detalye, bisitahin po ang aming official Facebook page para sa link ng individual and enterprises registrations. Kung may katanungan, maaaring mag-email sa registration@books.gov.ph. At ilan lamang ito sa mga mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
18: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
22: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
25: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
22: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
12: Hindi heavy.
13: Tugtugang chill.
15: Suave.
26: Learning from home may be boring.
27: Radyo Legacy.
28: 1278 AM.
29: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tuwid niyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
0: Ayan, nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po ay nakatutok pa rin sa amin dito sa Radio Magazine 1278 kHz AM sa The Capital FM 104.3. Pati na rin sa aming Facebook live stream sa Radio Magazine at NBDB Philippines. Pero bago tayo mag-munta sa ating creator spotlight, ano, batiin muna natin ang ating mga kaibigang nakatutok sa ating Facebook live stream. Sino-sino po naman po? Si Noesis. Hi,
2: Noesis.
0: Hello po. Sina Sir Axel.
2: Hi, Sir Axel.
0: Ano din ang aking mga kaibigan. Si Kim Francisco, si Marvin Alicando, at si Ton de la Peña. Hello, hello sa inyo lahat.
2: Magandang hapon po sa inyo.
0: Pati na rin sina Sir Dats. Square Dats. At si Papa Roms. Mm-hmm. At hello din kay Darwin na nasa tech booth lang naman. At kay Elise. Hello.
2: Hi, Elise.
0: Maraming salamat sa inyo pakikinig at panonood.
2: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
0: Ang ating special guest ngayong episode ay isang creative na bata. I mean, bata pa lamang, ay talagang engaged na sa arts and literature, no? Nagtapos siya ng Fine Arts major in painting sa UP Diliman. And she pursued her passion in various creative fields like advertising, photography, and outsourcing industry. Bukod rito ay nag-venture din siya sa business habang patuloy na pinagyayaman ang kanyang craft at creativity sa pag-aaral ng maraming bagay gaya ng dressmaking and pattern making, makeup artistry, jewelry design, and jewelry appraising.
2: Grabe, very talented pala ang ating guest this afternoon. And in 2024, she entered the world of publishing as a self-published author. Una niyang ipinublish ang Tae Kwentos, at bukod sa pagiging author, siya rin ang illustrator ng nasabing libro at artist ng ilan pang books ng ibang self-published authors. Mga kaaklat ng bayan, kasama natin live ngayong hapon sa studio si Ms. Lian Roa Patricio. Ayan, good afternoon, Ms. Lian.
0: Hi, Ms. Lian.
30: Good afternoon, Sir Gab po. And Sir Lowell.
0: Baka po meron kayong gustong batiin. Alam ko meron.
30: Hello sa aking mga collaborators and co-authors. Para walang away, gawin nating alphabetical. Si Adi, si Berlin, si Christelle, si Royce, Yeyet and Yumi. Hello. Good afternoon.
0: Hi, good afternoon.
2: Hello po.
0: Ayun, maraming salamat po, Ms. Lian, ano, sa pagpapa-unlock ninyo ng inyong oras sa amin dito sa Read Pinoy.
30: Thank you rin sa pag-invite.
0: And of course, konting disclaimer lang din sa ating mga listener or viewers, ano, pasintabi pa kung kayo ay nananahalian dahil medyo sensitive lang din ang ating paksang pag-uusapan. Ayun. Pero bago natin tumbukin yung mismong topic natin, Gab. Ms. Lian, bigyan mo kami ng konting background mo po. Paano po kayo, ano po yung humubog sa inyo bilang manunulat at artist nung bata kayo? At paano po kayo nagkahilig sa pagbabasa?
30: Mm-hmm. Yes, malaking factor yung family kasi I have always felt supported by my mom, my grandparents. Wala kaming, hindi ako yung tipong, huwag yan yung kunin mo kasi walang pera dyan. Mm-hmm. So parang ever since, para akong kabayo na gusto ko lang mag-drawing, gusto ko lang magsulat yun. So parang lucky. I felt I feel very lucky that I was always supported, fully supported by my family.
2: Yeah, oh, very tama si Miss Lu. Very lucky na meron siyang very supportive family kasi yung iba na gustong i-pursue no yung arts as
0: lalo sa arts,
2: a career or an education track, talagang may times na may reservations no, right. Family.
0: Anong nila. Anong pupuntahan mo after? Yes, may yes. Ganong mentality no.
2: And dahil no, dyan, no, Miss Lian, bata pa lang po kayo nabanggit nyo na interested ka na talaga sa arts and literature. Paano nagbago o lumawak po yung inyong mga interest na yun habang kayo ay tumatanda or growing up? At paano po sila humantong sa ginagawa mo ngayon bilang isang creative?
30: Since college kasi ano, rumaraket na ako, parang tapos right after college nagtrabaho na ako. Pero parang lalo na nung nasa corporate yung last kong trabaho sa outsourcing sa call center. Ang ayos nung pag akyat mo sa corporate ladder, pero parang ako gusto ko talaga mag-create, gusto ko mag-drawing, gusto ko magsulat, ganun. So parang sige, magre-resign na ako, ilalaban ko na to, parang ganun. Tapos nag-aral din ako, nag-aral ako nung yun nga yung dressmaking. Tapos sa makeup artistry, tsaka yung huli, yung, kasi I came from a family of jewelers also, so parang inano ko rin siya, mahilig ako mag-aral, nag-aral ako ng appraising, tapos yung design kasi nga, innate na sa akin, so yun, mahilig ako mag-aral hanggang ngayon.
0: Ayun, medyo maraming ang ginaganap sa buhay ano. At dahil diyan maraming kang naging papel po ano na ginampanan bilang creative, businesswoman at saka bilang wife din po ano. Ano po yung may particular bang karanasan or experience or pangyayari sa buhay mo na nag-push sa iyo na i-pursue itong publishing naman this time?
30: Ever since nasa bucket list ko siya, parang siguro ganun yung pagkatao ko. Pagka may gusto ko, ipupush ko siya talaga. Parang, nung time na nagkaroon ng opportunity, medyo marami kaming ininvesta na negosyo nung asawa ko. Pero tinapang ko pa rin siya na parang, sige na, bahala na, gusto ko siyang gawin. Parang now or never, parang ganun.
0: Para walang regrets.
2: No regrets. Ngayon naman po, Miss Liano, pag-usapan natin yung iyong libro na Taekwentos. Kung ipapaliwanag niyo po ito sa isang taong hindi pa ito nababasa, paano niyo po ito i-describe o ilalarawan no, yung mundo at uri ng mga kwentong matatagpuan dito? No? San po nagsimula yung concept niyo for Taekwentos?
30: Yes, I always say that I came from a family of gluttons. So, most of my role models, they love to cook, they love to eat. Tapos, very opinionated din yung pamilya namin sa pag kami mga get-together kami, wala kaming tabu na topics. Parang we talk about the topics na challenging pag-usapan sa ibang tao. Yung mga tipong, yung pinsa mo na yan, ano ba yan, girl o boy, yung mga ganun. So parang, tas ganun lagi yung mga topics namin, parang ano, isang araw, alam mo, inabot ako sa ganyan. Tas yung mommy ko, may she rest in peace, alam niya yung mga maayos na toilet sa Metro Manila kasi nga, palagi siyang inaabot ganyan. So yun, parang doodler kasi ako since high school, elementary. Mahilig lang ako mag-drawing ng mga comics ganyan. Tapos naipon siya na naipon. Tapos every time kinukwento ko siya sa friends or sa acquaintances, nagbibigay rin sila, nagko-contribute din sila. Tapos parang inisip ko nang maigi kung magki-cringe ba ako pagka ginawa ko 'to, mapapahiya ba ako. Pero parang nung na-publish ko siya, natutuwa ako dun sa reaction pag nakikita yung top, yung title pa lang, ganyan. Tapos parang, pag halimbawa, syempre, hindi naman lahat ng tao gusto yung love, gusto yung ano, ganyan. Tapos parang, pagka pinipitch ko siya sa isang stranger, o baka po gusto niyong matawa, ito, basahin niyo yung mga bagay na secretly nangyayari sa inyo pero hindi natin masyadong pinag-uusapan, ganyan. Tapos syempre, pinipitch ko na rin na ako lang yung walang alias dyan. Kaya yun.
0: Ano po yung naka-attract sa inyo para i-discuss or i-tackle itong ganito ka, medyo hindi lantad na paksa na pag-usapan at i-gawin itong isang libro? Ano yung parang naka-entice sa'yo, no? Sige, ipapublish ko na to kahit medyo risky eh, no?
30: Oo, risky talaga. Nakakatawa kasi, nakakatawa yung parang yung longest 2 minutes of your life, ganyan. Tapos parang, nung una, humor talaga yung objective ko. Pero as I went along, parang may mga tao na yun, natutunan ko like sa mga exclusive all-boys school, nabubully yung mga lalaki pagka sinusundan sila pagka alam na pupupo sila kasi hindi sila sa urinal gagamit. Or parang yun, may mga batchmates ako na naging gastrologist or mga gut health experts na sinasabi na, uy, napaka-importante niyang pagpupo sa buhay kasi lahat ng major illnesses or mga ibang mga sakit nagmumula sa hindi regular na pag-go. Kaya yun, importante siya. It's as important as breathing and eating.
0: Talaga, may medical and
2: may medical relevance. Yes, din. Yes. Important topic din talaga yung i-discuss.
0: Medyo hindi lang talaga natin ito pinag-uusapan madalas.
30: Although I always say that you have to be a responsible pooper. Parang be considerate to the next user. Tsaka huwag naman tayong crush na sa harapan ng ibang tao, ay, natataya ko yung ilugar mo. Parang ganun, diba? Ayun.
2: So ngayon naman po, Ms. Dian, pag-usapan po natin yung naging process ninyo. No? Ano po yung naging proseso nyo po sa pagbubuo no, ng Thai Kwentos? At paano nyo po kinolekta yung mahigit 100 na nakakatawa at kadalasay nakakahiyang splice of life stories no, ng mga taong nag-contribute dito?
30: Yun nga, parang palagi ko sinasabi, parang ang dami dyan 10, 15, 20 years ago na. As in, alam mo yung evolution ng, kasi yan yung mga una kong experiences sa graphics. So parang naipon siya, naipon yung iba, parang nasa CD pa na naka-burn. So parang nalipat na siya ng nalipat, ganun. Naipon ng, marami na nga dyan patay na yung mga characters, ganun. Sobrang tagal na nung karamihan. Yun. So naipon siya ng naipon, parang tas nung tinapang ko na i-publish siya, yun, okay na. So, ang dami na niya, parang gano'n.
2: At least nagamit ngayon.
0: Sa process nung paano nyo ginagawa po yung pamimili nito mga, at pag-develop nitong mga kwento, may mga, somehow sinasanitize ka ba based doon sa mga naikwento talaga sa iyo na, well, na mga experience ng iyong mga kaibigan at kakilala.
30: Yes, if para sa mga comic book lovers, 'di ba, parang ang kasi one pagers lang siya, eh. Parang 120 plus story siya pero one pager lang per story. Yung highlights lang talaga yung nandoon, yung paano ka na, parang nasan ka, paano ka na uu, ganyan, tapos anong pinang linis mo, parang gano'n. Mga gano'n.
2: Parang kung isipin natin, nakakatawang ano siya, no? Kwento or anecdotes, pero kung isipin mo deeply, parang important din naman siyang pag-usapan talaga, kasi may pupulot ka. So ngayon naman po, Ms. Lian.
0: At saka, sorry.
2: Ay, sorry.
0: Relatable.
30: Yes.
2: Relatable to guys.
30: Everybody poops talaga.
2: Yung sinabi kanina ni Ms. Lian na sa ulo ng mom niya yung mga aayos sa CR sa metro. Nakarelate ako dito kasi nung college, sinasa ulo ko rin yung may mga CR sa UK. May bidet.
30: May bidet, kompleto sa tissue, tsaka sa sabon. So,
2: gets ko siya.
30: Yes.
2: So bukod naman po, Ms. Lian, sa pagsusulat, ikaw din po yung nag-illustrate ng Thai Kwentos. Paano po yung approach or yung atake po ninyo sa inyong naging illustrations po?
30: Ayun nga, parang since karamihan dyan yung mga unang experience ko sa graphics, sa Photoshop, yun, parang nakikita ko yung mga expression, yun yung importante sa akin, expression ng tao. Tapos yung parang lalo na, kasi nakakatuwa pag bata yung nakakabasa niyan, yung tawang-tawa ako sa reaction nila kasi pag binabasa pa lang nila yung voicing nila, talaga, oh, sakit yun. Kaya yun, parang gusto ko na feel nila yung sitwasyon na habang binabasa nila. Ganun.
2: Yung makaka-relate din sila.
0: Pero dito sa mga illustration mo, Miss Art, sa arts mo dito, Miss Lian, ano, talagang show all ba tayo or may mga limitations ka rin na kinonsider?
30: Yes, kasi nga, as it is, medyo vulgar na yung topic, diba? Meron din ako mga stories na hindi tinanggap kasi parang hindi na siya wholesome masyado. Okay. Yun.
0: Alam niyo, marami pa tayong masayang pag-uusapan pero hold muna natin yan dahil i-reserve natin sa... i-reserve natin. Pigilan muna natin. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po ang masayang kwentuhan dito sa Read Pinoy.
9: Radyo Legacy 1278 AM. Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung

0: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Legacy,
4: 1278 AM.
5: Serbisyong kailangan,
6: serbisyong kailangan,
5: direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tuwid yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
10: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. At bago tayo muling magpatuloy sa ating panayam kay Ms. Lian Roa Patricio, batiin muna natin ulit ang ating mga nakatutok na netizens. Si Hello daw Gabuel, sabi
11: hello
10: ni Mar.
11: Si Mar. Hi Mar.
10: Hi Mar. Pati na rin kay Sir Rove na nanonood dyan sa Nueva Ecija. Magandang hapon
11: po. Hi Rove.
10: Pati na rin kay na Precious Alzate, Mark Miranda at marami pang iba. At Miss Lian, balikan natin. May ano ka pa daw kanina, di ba? Meron ka pang babatiin.
12: Yes. Most especially, hi to my simp, Eric Patricio, turning 50 this October. Hi, wow. Babe.
11: Happy
12: birthday.
10: Happy birthday po, sir. Ayan. Tuloy-tuloy na tayo sa ating kwentuhan. Kasama pa rin si Miss Lian Roa Patricio. Miss Lian, ano po yung natutuhan mo dito sa iyong naging creative process sa paggawa nitong Tae Kwentos?
12: Mm-hmm. Ayun, syempre, very humbling lahat ng mga experiences. So, pagka na-umpisahan mo isang bagay, gusto mo
10: tuloy-tuloy.
12: Yes, tuloy-tuloy tsaka gawin siyang mag-improve na mag-improve, maging better. So, yun, mabuti na ang dami ko rin nakikilalang other illustrators and authors. Tapos nakikita ko yung nag-uusap kami ng mga kanya-kanyang creative process na marami rin ako natututunan. Mm-hmm. Ganyan.
11: Kumbaga at the same time talagang dahil sa pagsusulat, very natututo ka rin from other authors, illustrators, no? And
12: yes.
11: Syempre yung networking na. In-network. Ano,
10: mahalaga yun. Mahalaga naman yun.
11: Especially sa industry natin. Sa ano naman po, Miss Lian, mga fair, no? And mga book events na naging part or kabahagi ka, ano po yung mga common reactions na nakukuha ninyo mula sa goers kapag nakikita nila yung books mo, yung Tae Kwentos, at ano-ano naman yung kadalasang feedback ng mga mamabasa dito?
12: Yes, siguro, modesty aside, natutuwa ako na na-hit ko yung title pa lang kasi parang feeling ko makita pa lang nila na Tae Kwentos, talagang parang alam na nila yung kabuuan nung loob, ganyan. Tapos parang, yun, pagka, ikaw kasi as a businesswoman, unang tingin mo pa lang sa tao, alam mo na kung interesado siya yung dun sa gawa mo.
11: Mm-hmm.
12: So parang pagka, yung parang pagka nagka-moment na kami, nag-engage na ng eye contact, parang yun, kakausapin ko na baka po gusto nyo matawa, gusto nyo ng light-light lang, ganyan. Tapos parang ganun ko siya pinipitch na masyado ng seryosong mundo, dito na muna tayo sa tawa, parang ganyan.
11: Tsaka very unique, yeah, yung title pa lang very unique. And syempre talagang, yung cover, may kita mo, di ba, puro poops. So talagang, may engage ko talagang i-browse at tignan to.
12: Careful lang ako kasi syempre, like kanina, pwede ba sabihin yung tae? So pwede naman kaya yun.
10: Balikan natin na, Miss Lian, yung mga ano mo dito, no? Mga story mo. Gano'ng katagal mo itong kinumpile or tsaka din rowing yung process? Paan, ano, digital arts po ba yung ginamit ninyo? Or?
12: Yes, mostly Adobe Photoshop. Mm-hmm. So parang nag-start ako matuto mag-graphics 2001 eh. So ang tagal na. Kaya yung iba dyan talaga medyo low res pa, parang inulit ko pa.

0: ganun.
1: Tsaka nag-evolve na rin kasi talaga yung
2: right.
1: Ano. How we do art illustrations online.
0: Correct.
2: Ayan, kasi ako naman natanong din yun to connect this question. Kasi gumagawa ka rin talaga ng book designs, Miss Lian. Kasi nga, well, with your experience nung bata ka pa, even yung educational background mo sa UP, ano, gumagawa ka ng book designs at saka illustrations para sa ating mga iba pang authors, gaya nitong When Silence...
0: When
2: Silence Wins ni Ma'am Berlin. Paano naman naiiba yung nagiging creative process mo pag gumagawa ka ng isang work for other authors or for a collaborator?
0: Mm-hmm. Yes, ever since kasi very important sa akin ang communication. Mm-hmm. Eh nung time na sinulat yan ni Berlin, medyo parehas kami ng pinagdadaanan. So mm-hmm. parang napakadali nung process namin na hindi na siya kailangang, kasi usually as an artist, pag gumagawa ako ng mga collaterals, ganyan, merong mga changes pa rin more or less kahit sa size ng font, sa color ng ganito, ganyan. Mm-hmm. Ito parang, ibigay niya lang yung chapter 1, chapter 2, parang ang swabe eh. Tapos, ang bilis namin siya natapos kasi mm-hmm. parehas nga kami siguro ng wavelength noon. Tapos yun nga, very important yung communication. Like, umpisa pa lang sasabihin ko na sa potential client na ito yung scope, ito yung limit, tapos mm-hmm. ito yung style ko. Yun, mm-hmm. napaka-importante nun sa isang creator. Kasi, in as much as medyo may pagka-doctor yes ako na gusto kong i-please mm-hmm. yung client, meron ka talagang style na yun yung ano mo, yung drawing mo or yung art mo. Mm-hmm. Tapos pagka parang medyo hindi na ganun yung direction gusto o yung direction, hindi kayo meant to be, parang mm-hmm. ganun. Tapos yun, parang as you go along, dapat palaging malinaw lahat ng mga mm-hmm. bagay-bagay, ganyan.
1: So, kumbaga dapat nag-meet halfway.
0: Yes.
2: Compromise.
0: Mm-hmm. Oo, kasi syempre gusto mong i-translate visually yung ano niya, yung kanyang work. Tapos ikaw naman, meron, pwede kang mag-suggest, pwede kang mag-ano, yung dapat mm-hmm. ano, communication talaga mm-hmm. yung importante. Mm-hmm.
1: Parang kapag tina-translate mo visually yung story, hindi din mawala no, yung identity mo as an artist.
0: Yes,
1: so, kailangan
0: yes.
1: on the same page, on the same mm-hmm. boat kayo. So ngayon naman po, Miss Lian, pag-usapan natin yung inyong papalapit na project na meron po kayong binubuong bagong libro. No, tungkol naman po ito sa suka no, or vomit naman. No? So from poop to vomit naman. Bukod po sa topic, paano mo ito gagawing kakaiba no, sa Thai kwento sa mga nauna po ninyong libro?
0: Yes, inside joke namin ng aking mga co-authors at mga collaborators, parang feeling ko ako si Anne Hathaway kasi apat yung librong ginagawa ko simultaneously. Tapos parang, yun nga, gusto kong i-develop yung visuals na mas detalyado siya, ganun. Ako yung, I make my rules kasi usually sa comics, mas simple yung drawing, mas okay. Mm-mm. Eh gusto ko parang mas detalyado siya this time. Parang
2: this time.
0: Ganyan.
2: Actually, nagko-collect pa rin si...
0: Ayan, sa suka. Nagko-collect pa rin ako. Mm-hmm. So, kung merong gustong mag-contribute, sabihin nyo na rin sa akin yung alias na gusto nyong gamitin. Ganyan.
2: At tungkol saan po itong dinedevelop yun natin? Anong mga instances ng pagsusuka?
0: Ayun, yun nga. Kasi nga, mahilig ako sa mga topics na we secretly go through pero we don't openly talk about. So, suka, caused by overeating or drinking alcohol or motion sickness or mm-hmm. mga yung mga pregnant, ganyan, mm-hmm. or ano pa ba. Well, apparently, yung mga ibang nagko-contribute sa akin, sinasabi sa hormones, mm-hmm. hormonal pwede, changes sa girls, na ganyan, mm-hmm. pagka may period. So, marami rin causes ang pagsusuka. So, kung gusto nyo mag-share, nandito lang ako.
2: Paano po?
0: PM nyo po or DM nyo ako dun sa aking IG or FB, author Lian. Tapos kahit bullets lang or voice message, ako nang bahala gawing i-immortalize natin ang inyong suka story.
1: Ako curious ako.
2: Para may fair share. Experience.
1: Ako curious ako sa iyo kasi from poop, from Thai kwento. Tapos ngayon naman about sa suka.
0: Yes.
1: So, ano po yung nag-inspire or nag-push sa inyo, Miss Lian, mm-hmm. para to make that jump, no? From the poop topic ngayon naman, parang gusto nyong mag-share ng mga iba't ibang narrations or slices of life about yung experiences ng mga tao sa pagsusuka.
0: Yun nga, kasi nga, since I came from a family of gluttons, matatakaw kami. So, parang pagkasobra palagi, ganyan ng, ano yan, ng mga downfall. Tas, minsan mahilig din akong uminom. Yes, minsan. Kaya yun, pagka medyo nasusobrahan, yun ang, ano rin, yun din ang disadvantage, mag-puke, mag-barf ka naman.
2: Naku, nanonood pa naman yung mga kaibigan ko. Baka sila yung mag-share ng experience nila sa pagsusuka.
0: Tama. Share away. Share away lang.
2: Ayun, bukod po, Miss Lian, dun sa pag... apat yung pinagsasabay-sabay na libro na iyong ginagawa. Meron kayong ilo-launch na reading app, online app. No?
0: Yes.
2: Pwede mo kaming kwentuhan tungkol dito.
0: Yes. Try to follow or yung app.literaph.com. So it's like a you can upload your books as e-books and we can also democratize your books by making it into an audiobook. Tas yung vertical reels, yung mga ganyan. It's created and founded by my co-author Christelle Colionco.
1: So ano naman po, divert lang tayo ng authors about naman dun sa online app. Ano po yung parang nag-inspire sa inyo to launch or to spearhead, no, yung pag-launch ng ganitong klaseng app?
0: Yes, kagaya nung shinare ko sa inyo kanina, kasi sa pagiging author, ang isang challenge or setback is medyo big chunk of money yung napupunta sa printing. Tapos yes, parang kung tipong author ka na ng mga 20-30 books, pagka in transit ka, parang ang challenging siya na may dala kang hindi na siya kasya sa luggage, ganyan. So parang madali ngayon since inevitable na yung nasa
2: technology,
0: yes,
2: yung
0: technology,
2: no?
0: Tas
2: very
0: parang
2: accessible.
0: Yes, lahat ngayon pwedeng nandun na sa app, tas okay, parang nandun na lahat nung yung book mo, para siyang mag-branch out into an audiobook, tas pwede rin siyang maging vertical reel, ganun. Para siyang magiging ecosystem ng authors, illustrators, yung mga creatives, ganun.
1: Especially useful ngayon, Sir Lowell, na dahil very on the trend talaga, upward, may upward trend, yes, yung preference ng readers natin for e-books, right, diba, audiobooks, diba, yung mga digital materials.
0: Yes.
2: Ako naman ngayon, interested din ako malaman kasi nabasa ko din sa isang post ni Miss Lian that she's working with a fiction,
0: yes,
2: dama?
0: Yes, with Pia.
2: Kwentuhan mo naman kami tungkol dito sa bagong venture mo naman.
0: Yes, I tried my luck with fiction. It's a topic that I'm not very interested about. It's historical romance.
2: Wow.
0: So parang, yun nga, parang minsan pagka nagtitinginan kami ng mga co-authors ko, ano naman ba itong pinasok natin? Pero nakakatuwa, nung una ko siyang sinubmit dun sa editors, syempre ang daming notes kasi nga bago siya sa akin. Pero nung, sige, parang hindi ako tumigil, nag-research ako ulit, tapos tinignan ko yung mga tamang ways to create fiction or to make it more engaging. Tapos parang sobrang natuwa naman siya, sobrang turn around daw yung aking story. Akala ko kasi noon secret pa yung historical romance. Mm-hmm. Eh nung nag-guest si Berlin, in-announce din niya. So yun, ang Pinoy indie authors magkakaroon ng historical romance na Filipino setting, ganun.
2: How challenging is it for you po na mag iwanan ng medyo hindi yung comfort zone yan, alam ko, you know? Tapos ngayon may ginagawa kang ganitong kalaking kumbaga leap yung pagsusulat ng bagay na hindi ka gaano familiar. At paano mo chine-challenge yung sarili mo naman this time around?
0: Siguro kasi nga ako, hindi ako lovey-dovey person. Cynic ako. Parang mahirap akong pakiligin. Yung parang konting-konti yung pelikula na kinikilig ako. Parang ganun. So, sabi ko, gusto ko tong book na gagawin ko, yung talagang yung ganun yung feeling nung magbabasa. Tapos ang challenge nga is dapat historically apt siya kasi mahirap maging historical writer ka kung fiction siya, pero dapat hindi talaga siya totally invento, right, lalo na yung turn of events.
2: So may basis ka ba rin? May
1: historical romance.
0: Very careful ako dun sa research dun.
1: Curious ako, Miss Lien. So, ngayon na nag-venture ka naman sa picture, meron ka pa bang other genres na gusto mong i-explore in your writing in the near future?
0: Ayan nga. Si yung parang kamag-anak ni Tae Kwento, si Suka si Stories. Tapos yung isa, ewan ko ba hindi ko sabihin, yung mga bad lovers, bad boss, ganyan. Tapos yung fourth is mga senior, living with seniors. Kasi ako, I live with my grandma. Hi, grandma. Tapos yung parents-in-law ko, ganyan. So parang, si yung mga, yun yung babies namin eh, yung mga senior. Tapos yung isa, yung fifth is Commuter's Chronicles, mga heartaches ng pagko-commute sa Metro Manila, ganyan. Ganun yung mga gusto kong story.
1: Very ano, no?
2: Kayang-kaya makaipon ng magigit pang 100, for sure.
1: More than 100. Pero very ano, interesting kasi parang mga splice of life talaga.
0: Yes, yes.
1: Talaga may kita mo yung iba't ibang perspectives and experiences ng mga contributors.
2: And something that all of us can really relate with. Mm-hmm. No?
0: Very Pinoy.
1: Right. Very Pinoy.
2: Ayan, Miss Lian, bago tayo magtapos, ang bilis ng oras.
1: Ang bilis ng oras.
2: Pero bago tayo magtapos, imbitahan po natin ang ating mga viewers and mga nakikinig sa atin na supportahan po ang inyong mga libro. Saan natin ito mabibili? Paano namin mabibili itong mga akda ninyo po?
0: Yes. Ang aking social media accounts ay Author Lian sa Facebook, Instagram, and TikTok. Para if you want to get a signed copy. And also, yun nga, yung aming e-book or ang platform namin for e-books is app.literaph.com. Thank you.
1: Maraming salamat po, no, Miss Lian, sa pagpapaunlak sa amin ngayong hapon. Na syempre, sa napaka-saya at makabulong
0: sharing at napatawa ko kayo.
2: Nakasama natin ngayong hapon sa Creator Spotlight si Miss Lian Roa Patricia. Kaya naman sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at tangkilikin ang mga akdang nagsasalaysay ng mga kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
1: Kaya naman tuloy-tuloy lamang po tayo na makitambay dito sa ating aklat tambayan. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin pong mapakikinggan ang Breed Pinoy sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. At abangan din ninyo ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. At bukas na bukas, so open din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya naman ay mag-email sa communications@books.gov.ph. Muli, ako po si Gab Barroso.
2: I-follow niyo rin po ang aming official social media account na @NBDB sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at mga dedikadong kawani. At opisyal ng National Book Development Board sa pangunguna ni Edie Charisse Aquino Togade, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
3: Isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
4: Public service announcement.
5: Discipline.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
6: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
11: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay, Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakatakda ang hinga ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano sa paghahanda at aksyon kaugnay ng nararamdamang El Nino.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos balik bansa na matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore.
0: Headlines.
3: House Prosecution Panel, hindi pinag-iinitan si Attorney Manz Carpio ang asawa ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang House leader.
0: Headlines.
3: Edukasyon na nanatiling top priority sa 2027 National Budget.
0: Headlines.
3: Ombudsman Crispin Remulla magulat sa unang taon ng panunungkulan.
0: Headlines.
3: Mga Pilipino sa Saudi Arabia, pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at Philippine Consulate General sa Jeddah.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, October 12, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'ng tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakatakda ang hinga ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano ng paghahanda at aksyon kaugnay ng nararamdamang El Nino. Mula sa Singapore, narito ang report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sana si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 5-day working visit nito sa Singapore. Sa recorded arrival speech ng Pangulo ay inanahan nito ang kanyang mga naging aktividad, kabilang dito ang partisipasyon sa 24th Forbes Global CEO Conference, kung saan ay ipresenta nito sa halos 500 business leaders sa mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas, particular sa digital technology, artificial intelligence, manufacturing, infrastruktura, enerhiya at healthcare. Kasama din sa report ng Pangulo ang kanilang bilateral meeting ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong, na dito naman ay napag-usapan ang tungkol sa chairship na kasiya na ililipat na sa Singapore sa susunod na buwan mula sa Pilipinas. Binanggit din ng Presidente ang pagbisita nito sa Singapore Nuclear Research Institute at inalam kung paano ligtas at responsabling magagamit ang nuclear energy bilang isa sa mga opsyon para sa pangmatagalang pangangailangan sa kuryente. Inilahad din ng Pangulo ang meeting sa iba pang business leaders gaya ng FedEx, Mitsubishi Corporation at Ayala Corporation, kung saan ay tinalakay ang investment expansion sa logistics, digital technology, enerhiya at iba pang mahalagang industriya sa bansa. Iwala ang Pangulo na sa interes ng mga negosyante ay magbubunga ito hindi lamang ng mataas na value ng investment, kundi pati na ng partnership at mas maraming trabaho sa Pilipinas, particular sa mga sektor na susuporta sa long-term growth and transformation ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: I am confident that the interest shown by investors in these engagements will bring more high-value investments, partnerships, technology, and jobs to the Philippines, particularly in sectors that will support our long-term growth and transformation.
5: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahan naman ng Agriculture Department na babagal ang produksyon ng agrikultura sa ikalawang bahagi ng taon dahil sa banta ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., sapat pang supply ng pagkain at nananatiling matatag ang presyo sa ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Laurel na posibleng tumaas ang presyo ng pagkain kapag nagtagal ang tagtuyot at bumaba ang ani ng mga magsasaka. Dagdag pa ng kalihim, ang pagtaas ng presyo ng ilang produktong pagkain ay bahagyang dulot din ng paghahambing sa mas mababang presyo noong nakaraang taon. Bilang tugon, pinalalawak ng DA ang suporta sa irigasyon, binhi at pataba, gayon din ang kadiwa ng Pangulo upang mapanatili ang supply at makatulong na mapigilan ang pagtaas ng presyo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Erwin Tulfo nagbabala laban sa abusadong pagtaas ng singil sa kuryente sa harap ng Super El Nino mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagbabala si Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo sa mga power companies laban sa pananamantala sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa pamamagitan ng hindi patas na pagtaas ng singil sa kuryente. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng babala ng Department of Energy o DOE at ilang electric distribution utilities sa posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente at roll blackouts. Kini Tulfo, dapat manatiling patas at makatwiran ang anumang pagtaas ng singil sa kuryente. Hinimok rin ng senador ang DOE at Energy Regulatory Commission o ERC na pabilisin ang pagpapatupad ng mga konkreto hakbang para matiyak ang sapat at natatag na supply ng kuryente. Pinatitiyak rin niya ang paglalagay ng mahigpit na palanggalang kontra sa mga abuso sa presyo at artificial na kakulangan ng supply. Binigyang diin ni Tulfo na hindi siya mag-aatubi biling gamitin ang kanyang oversight powers para palagutin ang mga power generation company at distribution utility na posibleng manamantala para palakihin ang kanilang kita. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. balik bansana matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore. Chief Executive nagbayag ng kumpiyansang magbubunga ng high-value investment ang interes ng mga negosyante na nakapulong sa Singapore. Mula sa Singapore, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: We are there. We are sitting in our country and we all we do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kailanman naging agresibong Pilipinas sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Ginawa ng Pangulong pahayag sa panayam ng The Straits Times sa Singapore.
6: We are there, we are sitting in our country and we all we do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, hindi matiyak ni Pangulong Marcos kung matatapos ang Code of Conduct sa West Philippine Sea bago ang pagsasali ng chairship ng ASEAN sa Singapore sa Nobyembre.
6: It's very hard to say that, okay, we will finish it by November. Where November is when we hand the gavel over to Singapore. So I'm not confident to say that it will be done. What I will say is that we have made a great deal of progress.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Code of Conduct sa West Philippine Sea ay naglalayong magtakda ng mga tuntunin at mekanismo para sa maayos na pamamahala ng mga hidwan sa South China Sea. Patuloy ito sa nasinusulong sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN at ng China.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang akusasyon na siya ang nasa likod ng paninira kay Vice President Sara Duterte. Hinamon din ng Pangulo si Duterte na magharap ng ebidensya upang patunayan ang paratang. Kaugnay ito na mga pahayag ng isang pulis na sinibak sa pwesto na si Rodolfo Gracioso Jr. na nag-atid siya ng malaking halaga ng pera kay Vice President Duterte at sa mga miyembro ng pamilya nito. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang mailatag muna ang mga ebidensya at matukoy ang katotohanan bago gumawa ng konklusyon.
9: Let's find the evidence and see if what the truth is. That's what's important. The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue. Kung totoo, if it is true, it is a national security issue. That's why ang nag-respond is the DND. Na sinabi nila, we have to look into this. Tama rin. That's part of their duty because national security na ang pinag-uusapan.
3: Samantala, sinabi rin ni Pangulong Marcos na hindi niya masusing sinusubaybayan ang mga usaping pampolitika na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte kabilang ang impeachment proceedings. Dahil niya, prioridad niyang tinututupan ang mga tungkulin bilang Pangulo ng Bansa.
9: Ang napapanood kong impeachment, yung 5 minutes na ano, highlights at the end of the day. You think I have time to sit there for hours and hours to listen to this? I have too much work. And they said, you know, wala naman akong involvement dyan eh. Let the Senate do its work, di ba? Ako, dami kong ibang kailangan gawin.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Prosecution Panel, hindi pinag-initan si Attorney Man Scarpio ayon sa isang House Leader. Daritong balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nabulaala ni Deputy Speaker Paolo Ortega V na pinupunteryan ng House Prosecution Panel ang asawa ni Vice President Sara Duterte sa pagpatuloy ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Ortega, ang pagsusuri sa kanang pinansyal na estado ay kaugnay lamang ng kanilang conjugal property dahil sila ay kasal. Ito ang tugon ni Ortega sa pahayag ni Carpio na tila ginagawa siyang collateral damage sa pabilitis. Paliwanag naman ni House Prosecutor at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na ang mga pag-aari at interes sa pananalapi ni Carpio ay direktang may kinalaman sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng business. Si Presidente. Anya, ang proseso ng impeachment ay nakatuon lamang kay VP Sara at hindi kay Carpio dahil hindi naman ito impeachable officer. Itong nakaraang pang mga paglilitis na ilabas ng House Prosecution Team ang iba't ibang dokumento at records ng pananalapi ni Duterte at Carpio kabilang na mga drug bank transactions, tax declaration at property documents bilang bahagi ng usapin ng hindi maipaliwanag na kayamanan o unexplained wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang hinga ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano ng paghahanda at aksyon kaugnay ng El Nino mula sa Singapore. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maipadadala ngayong Linggo sa kanyang tanggapan ang detalyadong plano ng paghahanda at aksyon ng mga concerned government agencies kaugnay ng nararamdaman ng El Nino. Ay sa Pangulo, gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ng bawat ahensya at ang konkretong plano ng mga ito, lalo't hindi anya biro ang tatamang tagtuyot. Dapat anyang tandaan na ito ay hindi lang karaniwang El Nino, kundi isang super El Nino na tatagal pa ng hanggang Marso na susunod na taon. Kaugnay nito ay pinatitiyak naman ng Presidente na mananatiling bukas ang mga paggamutan at masigurong hindi tatamaan ang power interruption ng mga ito. Pati na ang mga kailangang medical supply, sabi ng Pangulo, ay kailangang magarantiyahang hindi kukulangin at ito'y sa gitna na rin ang inaasahang paglutang ng mga sakit na kaakibat ng matinding tagtuyot. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
12: This coming week, pagbalik ay magbibigay na sa kanya, yung bawat grupo magbibigay na sa atin ng plano, ng detailed plan, what they will do, what will DOSP do in terms of forecasting.
11: Nag-uulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Edukasyon na nanatiling top priority sa 2027 budget. Mula naman sa Kamara, naritong report ni Kathleen Forbes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Nanatiling prioridad ng Kamara ang sektor ng edukasyon sa 2027 national budget. Thank you, House Appropriations Committee Chairman Michael Swansing, na sa 1.107 trillion pesos ang kabuang alokasyon para sa edukasyon, anunsyo ni sa National Expenditure Program. Gayun man nagkaroon ng realignment upang mailipat ang pondo mula sa mga programa may hindi nagagamit ang alokasyon pati na sa mga nangangailangan na agarang suporta. Kabila sa nadagdagan ng pondo ay yung 2.1 billion pesos para sa tertiary education subsidy, 1.77 billion pesos para naman sa tunong bunong program, at 952 million pesos para sa pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga paaralan. Nagdagdag din ng 500 million pesos para sa school safety and security program at 300 million pesos para sa aral program. Ngayong araw nakatakdang aprobahan ng Kamara sa Ekotekong Pagbasa ang Pangukalang 2027 National Budget. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ombudsman Crispin Remulla, mag-uulat sa unang taon ng panunungkulan. Narito ang report ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Sa kanyang unang taon ng panunungkulan, inaasahang ilalahad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga accomplishment ng kanyang tanggapan at magiging direksyon sa susunod na taon. Nagaganapin ang kanyang first year address sa flag raising ceremony sa punong tanggapan ng Office of the Ombudsman sa Quezon City ngayong araw. Dito inaasahang bibigyang diin ni Ombudsman Remulla ang pagpapalakas ng pananagutan sa gobyerno, pag-iwas sa korupsyon at pakikilahok ng publiko sa paglaban sa katiwalian. Matatanda ang kabilang sa mga kasong tinutukan ng Ombudsman sa mga lipas na taon ang alegasyon ng korupsyon sa mga proyekto may kaugnayan sa flood control. Sa ikalawang taon ng kanyang panunungkulan, inaasahang ilalatag din ni Remulla ang mga reforma para mapalakas ang transparency sa mga transaksyon sa gobyerno at mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa anumang uri ng korupsyon. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda sa Kapihan with Media sa Singapore. Inihayag ni Pangulong Marcos na mabigat tanggapin ang resignation ni Aguda dahil sa ginagawang investigasyon dito ng Ombudsman. Ito'y may kaugnayan sa umano'y Ghost Connectivity Project na sinisiyasat ng tanggapan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa kabilang dako, inihayag naman ang Pangulo na papalitan ni PTB4 General Manager Lino Cayetano sa Presidential Communications Office si Acting Secretary Dave Gomez, kasunod dito ng pagkaka-bypass kay Gomez sa Commission on Appointment.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita, atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Binatikos ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pagpasok ng barkong Chinese Maritime Relation 9622 at 22 Sampan sa karagatang sakop ng Kota Island noong Oktubre 9. Ayon sa task force, nagsasagawa ng ilegal na pangingisda at iniulat na pagtatapo ng basura sa dagat ang mga Chino. Lumapit pa ang mga o ang isang sampan ng 250 meters sa baybayin. Nang rumisponde ang Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at Philippine Navy, pinalibutan umano ang barkong Chino ang kanilang mga bangka at giniit na teritoryo ito ng China. Binigyan din ng task force na bahagi ng kalayaan, Palawan ng Kota Island at sakop ng soberanya ng Pilipinas ang karagatan nito.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at Philippine Consulate General sa Jeddah ang mga Pilipino sa Saudi Arabia. Ito'y kasunod ng pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport na ikinasawi ng 12 katao at kinasugat ng 309 na iba pa. Ayon sa Saudi Arabia's General Authority of Civil Aviation, kabilang sa mga nasawi ang 4 na Saudi national at ilang mga mamamayan mula sa bansang Bangladesh, Estados Unidos, Egypt, Jordan, Syria, Palestine at Sudan. Patuloy na ginagamit sa mga o ginagamot sa mga ospital doon ang ilan sa mga sugatan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, kabilang dito ang 2 Pilipino na naasa ICU ng ospital sa Riyadh at patuloy ang recovery. Payo naman ang Philippine Embassy sa Riyadh sa mga Pilipino roon, manatiling kalmado, mapagmatiyag at alerto, sumunod sa mga abiso ng Saudi authorities at iakin ang flight status bago bumiyahe.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Intelligence gathering at information sharing, paigdingin ng Philippine National Police. Ito'y makaraang maharang sa mga bansang Laos at Thailand ang humigit-kumulang 1.5 na tonelada ng ilegal na droga na papasok sana sa Pilipinas. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Buspuso na pagkikipag-unay ng Philippine National Police sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, gayon din sa iba pa mga foreign counterpart nito para paigtingin ng intelligence gathering at information sharing. Ito'y makaraang maharang sa mga bansang Lao at Thailand ang humigit kumulang 1,000 tonelada ng ilegal na droga na tinatayang aabot sa bilyong-bilyong piso at nakatakdang ipustit sana papasok ng Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., kanyang ipinag-utos ang pagpaparakas ng kanilang intelligence-driven operation na upang pigilan ang mga bagong paraan ng mga sindikato ng illegal droga sa pagdadala ng mga kontrabando. Ngiti Natatis, hindi nila hahayaan makapasok ang ganong kalaking bulto ng illegal droga sa bansa na siyang magpapahila naman sa kanilang mga naging tagumpay sa kampanya laban dito. Hinimok din ng Chief PNP ang publiko na huwag manawang tumulong sa mga otoridad upang sama-sama matugtukan at tuluyan mapalaya ang Pilipinas mula sa banta ng illegal droga. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hindi makakatulong ang pagbabawal sa social media para sa mga wala pang 18 anyos upang mapigilan ng karahasan sa kabataan. Git ito ng Philippine Mental Health Association o PMHA kasunod ng pag-aproba ng Senado sa panukalang batas na magbabawal sa mga menor de edad na gumamit ng ilang social media platform. Ayon kay PMHA National Executive Director Dr. Carolina Uno Raico, hindi lamang online content ang dapat tutukan. Anya, maraming sanhi o dahilan na maaring magambag sa mga insidente ng karahasan, kabilang ang mga pamamaril sa paaralan. Sa halip na ganap na ipagbawal ang social media, sinusulong ng grupo ang mga sumusunod. Maigpit na proteksyon laban sa mapaminsalang content, sapat na seryo at serbisyong pangkalusugang pangkaisipan, ligtas na kapaligiran sa paaralan, at maagang pagtukoy sa mga kabataang nangangailangan ng tulong.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinalalakas ng Pilipinas at Japan ang kanilang kooperasyon upang matiyak ang matatag na supply ng langis at mapalakas ang seguridad sa enerhiya sa bansa. Kaugnay nito, nilagdaan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ng Department of Energy ang isang joint statement na may kaugnayan sa malawak na pagtutulungan sa enerhiya. Nilagdaan ito ni JICA Senior Vice President Yoshifumi Yoshikawa at Energy Secretary Sharon Green sa sidelines ng Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting. Kabilang sa kasunduan ng pagsusuri sa supply at demand ng langis at ang pagpapahigting ng mga polisiya na maaring ipatupad para sa enerhiya. Ibabahagi rin ng Japan ang kaalaman nito sa pag-imbak ng reserbang petrolyo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanawagan ng Department of Agriculture na palakasin ang mga programang pang-agrikultura para malabanan ang kagutuman at kakulangan sa masustansyang pagkain. Batay sa datos ng United Nations Food and Agriculture Organization, nasa 645 million na katao sa buong mundo ang nakakaranas ng gutom. May 2.69 billion naman ang hindi kayang tustusan ang masustansyang pagkain. Kabilang sa mga hamong nagpapalala sa sitwasyon, ang unstable na ekonomiya at climate change. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng DA ang produksyon ng pagkain para sa mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hinihikayat ng pamahalaan ng mga kabataan na pumasok sa trabahong pagsasaka upang matugunan ang tumatandang populasyon ng mga manggagawa sa sektor. Dinalakay ang issue sa 12th Ibero-American Conference of Ministers of Agriculture and Fisheries sa Cordoba, kung saan binigyan din ang hamon ng pagpapanatili ng produksyon ng pagkain. Ayon sa mga delegado, mas pinipili ng ilang kabataan ang ibang hanap buhay na may mas mataas na kita at mas mababang panganib, sinabi ni Assistant Secretary Willie Ann Angsley. Hindi sapat ang pamamahagi ng lupa, pautang at subsidya upang malutas ang problema. Binigyan din pa niya na kailangan gawin mas kaakit-akit ang pagsasaka at pangingisda bilang mga profesyon at negosyong may maasahang kita at magandang oportunidad para sa susunod na henerasyon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nazareno 2027 logo isinapubliko na ng Quiapo Church. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Inilabas na ng Minor Basilica and National Shrine ng Jesus Nazareno o Quiapo Church ang opisyal na logo para sa pagdiriwang ng Nazareno 2027. Sentro ng logo ang mahal na pong Jesus Nazareno, kasama si San Juan Bautista, ang simbahan at ang lubid na sumisimbolo naman sa pananampalataya, debosyon at misyon ng mga mananampalataya. Tampok din ang temang tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon mula sa Juan Kabanata 1, talata 23. Ayon sa Quiapo Church, ang logo ay paanyaya sa bawat deboto na ituwid ang landas ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, paggawa ng mabuti at patuloy na pagsunod kay Kristo. Ang Nazareno o ang tao ng Nazareno ay ginagawa tuwing January 9 ng bawat taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita sa Ibayong Dagat, panibagong pag-atake sa International Airport sa Riyadh, tinuturing na deklarasyon ng gera ayon sa Saudi Arabia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Kinikonsidera na isang deklarasyon ng gera ang panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh at masiditong tutugunan ng Saudi Arabia. Ayon sa ulat ng Al Jazeera English, iniulat ng Saudi Arabia General Authority of Civil Aviation o GACA, isang misay na tumama sa palipara na kinasawi ng 12 at kinasugat ng mayigit 300 katao, kabilang ang 3 Pilipino. Ang pag-atake sa nasabing palipara kasamparan na ikatlong insidente simula nitong ika-anim at ika-pito na Oktubre at itong ika-sampu ng buwang kasalukuyan. Nagkansela ng flights ang Kuwaiti Airlines, ganyan din ang Qatar at Etihad Airways sa Riyadh dahil sa security situation sa nasabing international airport. Ang mga pag-atake sa nasabing international airport sa Riyadh ay sa harap ng lumalalang labanan sa pagitan ng gobyerno ng Yemen na sinusuportahan ng Saudi Arabia at ng grupong Houthis na suportado naman ng Iran. Ito ay matapos ang pag-collapse ng isang United Nations ceasefire agreement noong 2022. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa UAAP Season 89 Basketball Tournament, UP Fighting Maroons na naigkontra De La Salle Green Archers sa kanilang finals rematch kagabi sa Mall of Asia Arena. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Tagumpay ang mga taga-Diliman kontra sa Taft sa naging finals rematch sa pagitan ng University of the Philippines Fighting Maroons at De La Salle University Green Archers. Sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament Sunday Night Cup sa MOA Arena, the final score 80-76. Nanguna si Noy Remogat para sa UP na nagtala ng 20 points dahilan para mag-improve ang record ng Fighting Maroons sa 3-2. Samantalang buhaba naman sa 3-3 ang record ng reigning champions De La Salle University dahil sa pagkatalo. Sa ibang resulta naman ng men's basketball over the weekend, tinalo ng Adamson University Soaring Falcons ang UE Red Warriors 71-64. Tinambakan ng Far Eastern University Tamaraws ang Ateneo Blue Eagles 93-70 at nanaig ang NU Bulldogs kontra UST sa overtime, final score 87-85. Rasa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
10: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
11: And then syempre nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinunuan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
10: Sa Iloilo City naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
12: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
10: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
13: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
10: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
13: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. NFA kumpiyansang makakatugon sa target na pagbili ng palay ngayong anihan sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang balitang atid ni Ronnie Durilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Ronnie,
3: kumpiyansa ang National Food Authority na marami silang mabibiling palay sa darating na anihan dito sa Ilocos Norte. Ito ay dahil nananatiling mataas ang presyo ng bili sa kada kilo ng palay na umaabot sa 30 piso. Ayon kay NFA Ilocos Norte Acting Branch Manager Shorin Manglinong, wala pang abiso mula sa kanilang central office kung bababa ang presyo ng pagbili ng palay sa darating na anihan. Mas pinaluwag din aniya ng NFA ang kwalifikasyon sa pagbili ng palay kahit ang mga naaning palay gamit ang combined rice harvester na karaniwang mas maraming impurities ay maaari pa rin may benta sa NFA. Ipinaliwanag ni Manglinong na magdedepende na rin sa dami ng impurities sa pamamagitan ng kalkulasyon kung magkano ang magiging huling presyo ng kada kilo nito. Dagdag pa ni Manglinong na mas mataas pa rin ang buying price ng NFA sa kasalukuyan kumpara sa alok ng mga trader. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: World Bank Group, sinusulong ang public transport modernization sa Baguio City sa pamamagitan ng electric

0: Kay Kevin Magalong kasama ang Department of Transportation, specialist ng World Bank at sektor ng transportasyon. Layunin ng kumbensyon na makalikom ng mga mungkahi at komento mula sa publiko at mga stakeholders bago paunlarin ang mga panukalang programa para sa modernong transportasyon. Ayon kay Magalong, mahalagang ibatay sa datos at ebidensya ang mga desisyon upang matiyak na ang mga panukala ay naaayon sa aktual na kalagayan at pangangailangan ng mga pasahero, driver at operator, kabilang sa mga tinalakay ang paggamit ng digital tools sa pagpaplano ng mga ruta, cashless fare, vehicle rental at pagpapalit ng mga tradisyonal na sasakyan tungo sa electric vehicle. Binigyan din ng alkalde ang kahalagahan ng pagkikipagtulungan ng lungsod at stakeholders upang makabuo ng mga solusyong tutugon sa suliranin sa pampublikong transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabana sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine Statistics Authority naglunsad ng open house sa Kalinga, bahagi ng National Statistics Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Estrella. Tagumpay ang ipinatupad ng Philippine Statistics Authority na Open House Day sa Kalinga kung saan ay nakiisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng selebrasyon ng National Statistics Month ng Oktubre na may temang Tuklas Pilipinas, Statistics as a Beacon Towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Ayon kay Information Officer Erica K. Katipay ng PSA Kalinga, 274 ang bilang ng nasilbihang kliyente, kabilang ang 27 nagpatala sa yakap at 15 nagpalipat ng kanilang yakap registration sa PhilHealth, 2 PhilHealth registration, 5 record updates at 15 kumuha ng member data records, 17 clients sa pag-ibig fund, kabilang ang short-term loan inquiries, request for statement of accounts, virtual pag-ibig account registration at iba pa. 26 ang nagpa-update ng kanilang membership sa social security system, nag-enroll ng kanilang disbursement accounts, nag-apply ng social security number at mapang online services. 15 ang nabigyan ng PSA Kalinga ng national ID cards in paper form. 24 ang nagpatala sa PhilSys, 6 ang nag-request ng updating ng kanilang demographic profile at 135 ang na-assistihan sa kanilang civil registry documents at iba pang kaugnay na serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Agarang solusyon sa krisis sa kuryente, panawagan ng mga miyembro ng League of Municipalities of Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: J.M.
4: Isang malawakang pagpulong ang sinagawa ng League of Municipalities of the Philippines Albay Chapter sa pamumuno ni Mayor Carlos Erming Baldo Jr. upang kausapin ang Albay Electric Cooperative Incorporated hinggil sa patuloy na krisis ng kuryente at mga sariya ng power interruption sa buong lalawigan. Sa panayam ni LMP Albay Chapter President, Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. at payag ni Aleco Technical Services Manager Engineer Mark Jesan Lucilo, ang mga nararanasang aberya ay direktang naiugnay sa isinasagawang subsidy project sa mga lokal na pamalaan ng Daraga, Ginubatan, Kamalig, Obeliar at Ligaw na target matapos ang Phase 1 sa taong 2026 sa halagang 387 milyong piso. Dagdag pa rito, tiniyak ng kooperatiba na mga naturang hakbang ay magre-resulta sa pagbaba ng system loss mula sa kasalukuyang 20.7 patungo sa mas matatag na operasyon, habang puspusan din ang pag-target sa mga illegal connections na umabot sa bilang na 2,000 na residential at commercial establishments simula pa nitong 2023. Ipinangako ng Aleco na tatapusin ang paglilinis at to-verify ng mga illegal na connections sa loob ng buwan ng Oktubre bago ang pagsapit ng Nobyembre, habang binigyan din naman ni Mayor Baldo na kung hindi masusunod ang nasabing pangako, maaaring umabot ito sa tulong ng PNP upang tuluyang maayos at matuldukan ang problema. Bilang tugon sa seguridad ng mga operasyong ito, nagkaisa naman ang Police Regional Office 5 sa pumuno ni Regional Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, na magbigay ng direktang asistensya at law enforcement support sa mga operasyon laban sa jumpers at illegal connections. Ipinunto rin ni Police Brigadier General Silvio na mahigpit nitong ipinatutupad sa mga pulis sa Bicol ang mabilis na pagtugon at pag-asikaso sa mga sumbong ng publiko upang mapataas ang tiwala at respeto sa pagitan ng mga mamamayan at ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa huli, naninindigan

0: mga alkalde at ang buong pamunuan na patuloy na babantayan ang mga pinangakong timeline ng kooperatiba upang masiguro ang maayos at sustainableng serbisyo sa mga mamamayan bago magsapit ang buwan ng Disyembre. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Mayamayan sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Visayas. Mahigit 300 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu na sabat ng mga otoridad sa Cebu City. Radyo Pilipinas, Radyo Publico Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Angeli.
3: Bulto-bultong pinaghihinala ang shabu na nagkakahalaga na mahigit 300 million pesos ang nasabat ng mga otoridad sa Cebu City sa loob lamang ng dalawang araw. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 ang pagsasagawa ng buy-bust operations katuwang ang Philippine National Police at Naval Forces Central. Nasabat ng mga otoridad kahapon Oktubre 11 ang nasa 41 kilo na pinaghihinala ang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 278.8 million pesos mula sa isang habal-habal driver sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Mabolo, Cebu City. Kinilala ni PDEA 7 Regional Director Joel Plaza ang suspect na si alias Erwin, 30 taong gulang at residente ng Barangay Basak Pardo nitong lungsod. Ang nasabing operasyon ay itinuturing ng PDEA 7 na pinakamalaking bulto ng illegal na droga na kanilang nasabat mula noong 2016. Una nito noong October 9, umabot sa tinatayang 27.2 million pesos na halaga ng pinaghihinala ang shabu rin ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Bulacaw nitong lungsod. Tatlong individual ang nahuli matapos makuha sa kanilang pag-ingat ang nasa 4 kilo ng pinaghihinala ang shabu. Agad namang i-turn over sa PDEA 7 Regional Laboratory ang mga nakumpiskang illegal na droga habang nakakulong naman sa detention facility ng PDEA 7 ang mga nahuling suspek. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kung saan nanggaling ang mga bulto ng illegal na droga at mga taong sa likod ng ilegal na aktibidad. Ang mga nahuli ay nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dulay Region 6 nagsagawa ng public hearing sa Western Visayas para sa sinusulong na wage increase. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, Sete. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Janelle.
4: Nagsagawa ng public hearing ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board Region 6 at Dole kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor upang pag-usapan ang isinusulong na dagdag minimum wage sa Western Visayas. Pinangunahan ni Dole 6 Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang pakikipagpulong kung saan kabilang sa mga dumalo, mga labor unions, mga MSMEs at mga negosyente kung saan pinakinggan ang kanilang mga hinain sa isinusulong na dagdag sahod. Kabilang sa naging basihan ng sinusulong na wage increase sa Western Visayas ay ang pagtaas ng inflation rate at pagtaas ng presyo ng langis. Sa ngayon ay nasa 550 pesos ang minimum wage sa Western Visayas at isinusulong ng labor groups ang 200 pesos na increase. Nakatakda namang isasagawa ang ikalawang public hearing sa susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pamalang panlalawigan ng tawi-tawi, pinangunahan ng pamamahagi ng bigas sa mga benepisyaryo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Darito ang balitang atid ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Laila.
5: Patuloy ang pamamahagi ng bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng pamahalaang panlalawigang Tawi-Tawi. Sa bayan ng Bungaw, nasa 400 benepisyaryo mula sa 4 barangay ang tumanggap ng tig 20 kilong bigas sa ilalim ng programang bawat bayan makikinabang. Samantala, nasa 560 kwalipikadong benepisyaryo mula sa 3 barangay sa Panglimasugala ang tumanggap ng bigas na tig 20 kilo sa ilalim ng kaparehong programa mula sa Local Government Support Fund. Layo ng naturang programa, mapaabot ang tulong sa mga nasa vulnerableng sektor upang may sapat na pagkain ang pamilyang naghihikahos sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa LGSA Focal ng Lalawigan, makakatanggap din ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa ibang bayan sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Iligan City tumanggap ng ayuda bilang tugon sa epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sheriff,
6: nakatanggap ng tulong pinansyal ang mahigit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Iligan City sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa pagharap sa epekto ng El Nino. Ayon kay City Agriculturist Office Focal for Agriculture Kevin Fernand, tumanggap ang mga ito ng 2,235 pesos na ayuda. Malaking tulong anya ito sa mga magsasaka, lalo na sa pambili ng bigas at iba pang pangangailangan ng pamilya. Matatandaan kinumpirma ni Fernand na naapektuhan na ng El Nino ang 16 na barangay sa lungsod kung saan mahigit 60 magsasaka ang nalugi dahil sa kakulangan ng tubig na sumira sa mahigit 60 ektarya ng mga pananim. Sinabi rin niya na inanunsyo na rin ng Department of Agriculture ang planong ikalawang bugso ng ayuda para sa mga magsasaka ng liog at high-value crops sa lungsod. Umaasa naman si Fernanda na magpapatuloy pa ang suporta ng national government upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na maibsan ang epekto ng El Nino. Samantala, una nang tiniyak ni Pangulong Marcos na tutulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng El Nino kabilang ang pagbibigay ng pagsasanay sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para magkaroon sila ng ibang pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, October 12, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bidhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
4: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time. 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Lunes, ngayon ay October 12, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Siyempre tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Lunes, ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
7: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning! Charlie, babalikan natin one more time. Charlie Nozares mula sa MMDA Metro Base. Charlie, good morning.
8: Good morning. Good, yes, sir. Good morning. Yes, sir. Sa mga Alan, naririnig na ba ako?
7: Yes, yes.
8: Ah, yes. Okay. At sa mga oras na ito, atin ang tingnan ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At unahin natin itong southbound lane ng EDSA. Simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan. Papagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Ganon din po dito sa may Balintawak, Cloverleaf, yung mga nagagaling ng NLEX. Paakyat po ng southbound ng EDSA, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Balintawak Market. Moderate traffic naman sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At pagdating naman dito sa may Timoga Flyover, moderate to heavy traffic na rin all the way to Connecticut at hanggang pag-uwian na umakyat ng Ortigas sa flyover. At pagbaba naman ng Ortigas sa flyover, moderate traffic na lamang po yan patungo naman ng Chio Boulevard. Diyan din po sa may Estrella sa Makati, moderate traffic na rin papunta ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. At masusundan po yan sa may tramo, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA, moderate to heavy traffic na rin. Simula po dyan sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue. At bahagyang babagal din ang daloy ng traffic dito naman sa may Magallanes sa flyover patungo ng Pasay Road. At pagkatawid ng Pasay Road, mabagal na po yung daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din sa may Matizon sa Mandaluyong all the way to J. Vargas at Ortigas MRT Station. May pagbagal ding nararanasan dyan naman sa may Gate 3 ng Campaginalto hanggang Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan na lamang po yan approaching Balintawak Cloverleaf. Bahagyang pabagal din ang daloy ng traffic at ito naman po yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may C5 at Katipunan ng southbound lane ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Commonwealth Closed Zone na flyover, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Ateneo. At ang service road din po ng Xavierville, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Pagdating naman ng C5 southbound sa may Eastwood, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Green Meadows. At masusundan po yan sa may TNDCitas, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan, papunta naman ng Lanusa. At pansamantalang luluwag yan, pero approaching naman ng Canley Road, moderate traffic din hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating naman sa may Kalayaan, sa Taguig na po ito, moderately moving yan na patungo naman ng market-market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway, moderate to heavy traffic na po ang nararanasan dyan ng mga motorista all the way to McKinley Intersection. At muling babagal ang daloy ng traffic pagdating na po dyan sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, yung mga paakyat po ng Aurora Katipunan flyover, nakakaranas na rin ng mabagal na daloy ng traffic hanggang makarating po yan ng Ateneo. At pansamantalang luluwag yan after ng Ateneo Gateway, pero yan naman sa may Miriam College, moderately moving yan hanggang sa may intersection ng City Garcia. Sa Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula po dyan sa may Labayani Road hanggang Doña Carmen. At muling babagal po yan sa may Don Fabian, mapatungo naman ng Commonwealth Market. Muling babagal ang daloy ng traffic dito na po sa may Holy Spirit o Villa Beatrice. papunta ng Luzon at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Elliptical Road, papunta naman sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon hanggang alas 10 po yan ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, pari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
7: Thank you so much Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Yes, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, kasama si Alan Alanige. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo ay makikibalita muna sa OCD sa Negros Island Region. Yung mga pagtugon, kaugnay po ng pagputok, no? Ng bulkang Canlaon. Baka kausap natin, actually nung Sabado yan, hingi tayo ng mga updates sa response, of course, dyan po sa Negros Island Region. Baka kausap natin this morning ang Regional Director ng OCD Negros Island Region, si Director Donato Cermeno III. Sir, magandang umaga po.
9: Good morning, sir. At sa lahat ng mga sumasubaybay sa programong ito, magandang umaga po.
7: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga updates, sir, sa pagtugon ng ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay nung eruption, ano? Ng Bulkang Canlaon dyan po sa NIR, sir.
9: Itong nakaraang October 10 po, bandang 11:46 ay nagkaroon po tayo ng isang moderately explosive eruption dyan sa Canlaon Volcano. Yung plume niya po ay umabot approximately mga 6 kilometers, no? Medyo mataas. Sinundan po ito ng mga ash emissions kung saan ng mga bayan na nasa northern part ng bulkan ay nakaranas ng ash fall. So ang Canlaon City, Salvador Benedicto, San Carlos, Murcia, sila po ang report na nakaranas po sila ng pagpatak ng abo. Ang alert level 2 po ay nanatili. So ang ibig sabihin ng pinagbabawal pa rin po ang nasa loob ng 4 kilometer po may danger zone. Ito po nangangahulugan na wala po tayong preemptive evacuation na ipapatupad dahil nanatili po tayo sa alert level 2, no?
7: Opo.
9: Ang opisina po ay sa nag-iipag-ugnayan sa mga local government units, sa provincial governments, no? At kahapon po nagdagdag tayo ng mga face mask para ipamahagi po sa mga communities na apektuhan po.
7: Okay. Sa ngayon, Director Sir, as we speak, wala ng mga sulfuric odor sa palibot ng Bulkan Canlaon, sir?
9: Sa ngayon po, mayroon pa rin po nararanasan kasi kahapon meron tayong 10 ashimission na events.
7: Mm.
9: Mula kaninang midnight ay meron na po tayong 3 ashimission na naitala at ongoing pa yung isa ngayon. So, yun po, no? may mga reported pa rin na sulsurik na order na nararanasan ng mga communities natin.
7: Ayun, itong binabanggit nyo na nagkaroon pa ng mga sulfuric emissions ay hindi naman ganun kalaki ang volume ng binubuga na abo.
9: Sa nandun po ako sa Don Salvador Benedicto kahapon, may na-experience po akong si patuloy yung pagpatak ng abo, subali hindi naman siya ganun kakapal, pero sa sa mahigit na 24 hours na lang ang pagtatak nito ay naiipon po, at pag dinadaanan ng mga motorsiklo o mga sakyan sa ang kalsada ay medyo nagano ito ng alikabok ng abo. So fortunately na umulan po, no, na nakatulong po ito pang gano'n, no, mag-flash ng mga abo, pati yung mga napatakang mga pananim ay siguro na at least nalinisan yung mga dahon ng mga pananim po.
7: Ayun. Okay, isang puntos pa. Of course, kanina nabanggit nyo na yung 4-kilometer permanent danger zone sa palibot ng bulkan ay dapat talaga hindi ito ino-occupy ng mga residente. Kumusta po ang inyong coordination with the various LGUs na nakakasakop dito sa mga areas na ito, sir?
9: Opo, sa ngayon po ang lahat po ng residente sa nasa loob ng 4-kilometer pong danger zone ay nasa loob po ng mga evacuation centers natin. Yung Canlaon City ay mayroon pong mga 45 na families yan, at dito sa La Castellana mga approximately mga 62. Yung iba po nakitira sa sa mga kamag-anak na po, pero yung iba na nandun pa rin po sa mga evacuation centers. At patuloy po natin binibigyan ito ng mga tulong. Sa ngayon po, inihahanda na natin yung mga relocation sites niya. Ito po ito kasama sa mga sa rehab and recovery plan natin para sa Canlaon. So nasa alert level 2 pa rin tayo, kung ibig sabihin wala pang dinagdag na walang idadagdag na for preemptive evacuation po.
7: Okay. Well, in closing, Director, mensahe sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga malapit din sa Bulkang Canlaon sa Negros Island region. Please go ahead, sir.
9: Maraming salamat po, sir. Sa mga ating mga kababayan, patuloy po makipag-unayan sa ating mga local officials, no, lalo na yung sa palibot ng Bulkang Canlaon. Ang sumunod po tayo sa mga instructions ng LGUs, ng local government officials natin, para po kung sakaling kinakailangan na maglumikas ay maayos po natin itong may patupad. Ang OCD kasama sa mga LGUs at mga national government agencies ay patuloy pong nakikipag-ugnayan para bantayan po itong sitwasyon natin ngayon.
7: Yes, sir. Okay. Director Sarmeno, sir, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa inyo dyan sa OCD Negros Island Region, sir.
9: Maraming salamat din po at magandang umaga.
7: Thank you. Good morning, Director Donato Sarmeno III, ang Regional Director po ng Office of Civil Defense sa Negros Island Region.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: 23 minutes makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
10: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAX Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, 26 minutes makalipas po ang 7 AM. At ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, MWSS. Ang ating makakausap this morning ang spokesperson at the department manager ng MWSS, Engineer Patrick James Dizon. Engineer Dizon, sir, magandang umaga po.
13: Hi, Sir Alan. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyo pong programa.
7: Yes,
13: magandang
7: sir.
13: Umaga po.
7: Opo, good morning. Siyempre, makikibalita kami from your end, kaugnay po ng mga interventions na sinasagawa ng ating MWSS. Ang basic dito ay, kumbaga, water conservation, pagtitipid ng tubig bilang paghahanda po dito sa strong at very strong El Nino. Sir.
13: Opo. Tama po kayo, Sir Alan, no? Actually, last year pa po natin po itong pinaghahandaan kasi kasabi nga po ng PAGASA, ang epekto ng El Nino ay mararamdaman natin this last quarter of 2026 po. No? Actually, yung una pa lamang po nung bugso po ng El Nino, maramdaman na po natin itong July kasi po na-hit po natin yung ating pong lowest elevation in the history ng ating pong Angat Dam noong ito po ay na-construct noong 1967. So, since that year po, no, ay bumaba po sa pinakamabahang level po yung ating Angat Dam na nasa 150.42 meters. Kasi po, Sir Alan, kung ang ating pong regular na operation sa ating Angat Dam, kapag na-hit po natin yung critical level na 160, ay talagang nagkakaroon na po ng interruption. Pero sa ngayon, Sir Alan, even though 150 yung na-hit po natin elevation sa ating Angat Dam, ay hindi po tayo naka-experience ng matinding interruption kasi po ay nagawa po natin yung ating pong tinatawag na mga augmentation measures. ano po itong mga to si Alan, no? I-discuss ko lamang po, no? Itong mga augmentation measures, ito po yung mga additional na tubig na pinagkukuha po tayo, no? Maliban sa Angat Dam, kasi sa ngayon nasa 85% po ng ating pong supply ay nanggagalat na, kaya po minabuti po ng NWSS na mag-construct po ng mga additional na water sources dito sa may part po ng Laguna, Cavite, sa Rizal. Actually, sa ngayon po, Sir Alan, ay mayroon po tayong bagong mga water treatment plants na mag-ooperate po, patapos na po, no? Patapos na po yung construction nito at ito po ay magsusupply po sa atin ng mga additional na 452 milyong litrong tubig kada araw po, nadagdag po na tubig para po pagdating po ng El Nino, yung talagang epekto po niya next year ay may ma-operate po tayo.
7: Okay, balikan ko lang konti, Engineer Dizon, sir, yung nabanggit mo na pagbula nung ginawa ang Angat Dam na bumaba sa pinakamababang level ang tubig nito, 150-something meters, sir? Tama?
13: Tama po. 150.42 meters nitong July 25 po.
7: That was July 2025. Pagkatapos, noon, ika nga, kumagay na lowest level, pero naagapan dahil sa mga measures undertaken to prevent yung problema sa tubig. So, sa ngayon, dahil sa mga pag-ulan, ano na po ang water level ng ating Angat Dam, Engineer Dizon, sir, please?
13: Opo, magandang tanong po yan, Sir Alan, no? Kasi sa tindi po ng pag-ulan na na-experience po natin itong August saka September, ay napataas niya po yung ating pong level ng Angat Dam po, no? Mula 150.42 noong July, sa ngayon po ay nasa 208.25 meters na po. So around 58 meters or 59 meters po yung inaas po niya simula noong July. So maganda po to, Sir Alan, no? Kasi ang ating pong target pagdating po ng December ay dapat po ma-hit po natin yung 210 to 212. Kung papayagan sana tayo ng NWRB ay kung may pag-uulan pa po, no, sa ating po watershed, ay hinihingin po natin na patasin pa po ito ng 214 para po pagdating po ng summer next year ay hindi po tayo mahirapan.
7: Ayun, up to 214, ngayon ay 200 meters.
13: 208 meters po, sir.
7: 208. Okay. At yung normal operating level ng Angat ay ilang meters po, sir?
13: Opo. Ang normal, tinatawag po nating normal operating level po, no, ay nasa po. Pagdating po ng level po na yung paakyat ay masusupplyan po yung ating pong requirement mula sa domestic water supply dito sa Metro Manila at kasama din po yung supply po sa irrigation dito naman po sa May Bulacan. Kaya 180 meters po yung ating pong normal operating level.
7: Okay, 180 meters. But at present, we're above 200 meters. Ika nga, no? Ayun. Okay.
13: Tama po.
7: Engineer, meron tayong dalawang pangunahing water concessionaires dito sa Metro Manila. Kumusta po ang inyong ugnayan with them when it comes to mga intervention na ito para mapanatiling maayos ang supply natin ng tubig dito, halimbawa sa Metro Manila and the nearby areas, sir?
13: Actually, katulong po natin si Alan po, no, ang ating pong Maynilad sa Manila Water. So, halos every day po tayo nagko-coordinate po sa kanila at minomonitor po natin yung pleto po ng mga activities na ginagawa po nila. Kasi sa ngayon po, Sir Alan, kung mapapansin nyo po, ay meron pa rin po mga interruption po. No? Pero itong mga interruption na to, ang reason po niyan ay yung mga regular na maintenance activities po, no, na ginagawa po natin para i-prepare po yung ating pong sistema pagdating po ng El Nino next year. So, yun naman po, no, continuous po yung ating pong pakikoordinate po sa kanila po.
7: Ayun, okay. So, ibig sabihin, you are constantly in touch with the water concessionaires para kung anumang mga abiso ay agad na nakakarating sa kanila, Engineer Dizon, sir.
13: Apo, tama po, Sir Alan. At paliban po po dyan, no, idagdag ko na rin po, no, ay meron po kasi tayong tinatawag na technical working group naman po.
7: Yun.
13: So itong technical working group, it's an interagency government coordination po, no, kasama po ang National Water Resources Board, which Apo. Is yung po yung ating pong chairman, ang National Irrigation Administration for the Irrigation, MWSS for the Water Supply, kasama din po natin ang NAPUCOR, which is siya po yung ating pong nag-operate po sa ating Angat Dam, at kasama din po ang ang ating pong mga concessionaryo, ang Maynilad sa Manila Water. So every month po ay nagmi-meeting po kami para mapag-usapan po yung mga ating pong mga allocation po sa tubig dito sa Metro Manila.
7: Okay. Ang ating Laguna Lake o Laguna de Bai ay isang source din ng tubig na nagagamit dito sa atin sa Metro Manila and nearby area, sir?
13: Apo. Actually, meron na po tayong, yung nabanggit ko nga kanina, 85% po no, ng ating supply ay nanggagaling sa Angat Dam.
7: Angat,
13: so, yung remaining percentage po niyan, nasa around 9%, ay kinukuha po natin sa Laguna Lake. So, may mga water treatment plants po tayo, tatlo po sa Muntinlupa, isa sa Mayrizal, at saka meron na din pong, Cardona Rizal, at meron din pong isang treatment plant na ginagawa dito sa may part ng East Bay ng Laguna Lake. Ito po yung tinatawag po nating East Bay Water Treatment Plant, na ito po yung mga bago po nating treatment plant na pwede pong maka-generate po na around 250 million liters per day para ma-supply po natin yung ating pong pangangailangan dito sa may east part ng Metro Manila.
7: Ayun, okay. At hanggang sa kasalukuyan, considering na binanggit nyo na mataas ang level ng Angat Dam sa kasalukuyan, ano, wala namang napapag-usapan pa na bawasan ang oras na bukas ang na may supply ng tubig hanggang sa mga gripo ng mga bahay, sir?
13: Actually, sa ngayon po, no, ay namamanage pa naman po natin yung ating pong tubig na nanggagaling sa Angat Dam. So, part po ng ating pong mitigating measures po, no, ay ito po nga, tara po kayo yung pagbabawas po ng pressure po. No. Pressure lamang po yung binabawasan po natin. So, hindi naman po natin binabawasan yung tubig po na dumadaloy po sa ating pong sistema. So, as much as possible po, no, ang instruction po natin sa ating pong concessionaryo, ang Maynilad at Manila Water, ay dapat po ay may tubig sa ating gripo. So, binabawasan po nila yung pressure mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Ito po yung mga times po, Sir Alan, na kung saan ay konti yung gumagamit po ng tubig. So, doon po natin binababaan po yung pressure para po na

0: advisories po na pinupost po natin sa pong mga social media accounts, pati din po yung mga tips na binibigay po sa atin ng DNR, National Water Resources Board, Manila Dots, Manila Water, kung paano po tayo makakatulong sa pagtitipid po ng tubig. So, sa alam itong unti-unti po natin ginagawang pagtitipid ay kapag bawat isa ay gagawin po ito, ay malaki po yung may tutulong para malapasan po natin yung matinding epekto ng El Nino.
1: Mm-hmm. Okay, Engineer Dizon, sir, salamat po na marami sa mga update mula sa ating MWSS, sir.
0: Magandang salamat. Ay, magandang umaga po, Sir Alan, at salamat po sa pagkakataon.
1: Thank you. Good morning, sir. Si Engineer Patrick James Dizon, ang spokesperson at department manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, MWSS. 38 minutes makalipas pong 7 a.m. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 41 minutes makalipas pong 7 AM. Bilang ng mga lugar na sinailalim na sa state of calamity dahil po sa very strong El Nino, umakyat na sa 107. Ito po'y ayon sa NDRRMC. Ang detalye, yatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
8: Boss Alan, magandang umaga. Nadagdagan pa ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 107 ang mga lokalidad na nagdeklara ng state of calamity, kabilang sa mga bagong naitala ang bayan ng Lope de Vega sa Northern Sabar na nagdeklara ng state of calamity nitong Oktobre 7. Sa kabuuan, 66 na lokalidad na nagdeklara ng state of calamity sa Region 2 o Cagayan Valley Region, 23 sa Region 13 o Canada, 12 sa Bicol Region o Region 5, 4 sa Region 4A o Calabar Zone, habang tig-isa naman sa Region 8 o Eastern Visayas at Region 12 o Soccsaryen Region. Sa Batala, wabot naman sa 121,185 pamilya o katumbas ng 451,889 na individual ang apektado ng El Nino sa may 1,019 na barangay sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Thank you, J-Mac Dagala. Ito, balita naman mula diyan sa lungsod ng Maynila, pang matagalang kapayapaan sa BARMM. Tanging si Pangulong Marcos Jr. lang ang makakapagpatupad dahil

0: Antik Sultan Alim Saad Amape ang kundinan ng ama na barm, kung magaganap ang pag-uusap at kailangan, may tuturing itong isang malaking hakbang inusap ang mga tagalang kapalipaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Anya, tanging si Pangulong Marcos Jr. lamang ang may kakayahan na tapusin ang kaguluhan sa unang sinubukang itigil ng kanyang ama na si Pangulong Marcos Sr. sa ilalim ng Tripoli Agreement noong 1976. Paliwanag pa ni Sultan Amate na sa 14,000 former MILF fighters ang nagaantay ng suko ang kanilang armas, tinuloy na nagpapatupad ang peace agreement. Paliwanag pa ni Sultan Amate mula noong September 14, barm elections, marami nang nakusap si Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang leader ng bangsa Moro kung saan bukutangin na lamang si MILF Chairman Ibrahim ang hindi pa nakakaharap nito. Dahil dito, maaasa ang kanilang grupo na matuloy ang usapang pirmahan para sa kapayapaan bago mo po ang 80 miyembro ng Parliament sa barm sa October 30, 2026. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bakong Pilipinas. Lorenz Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you si Lorenz Tanhoco.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: O, dito muna tayo sa Quezon City. Ito hong Quezon City Councilor na naronda ng walang suot na helmet. Inisyuhan ang show cause order ng Land Transportation Office, LTO. Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
3: Naglabas ng show cause order ngayon ng Land Transportation Office laban sa isang konsehal sa Quezon City matapos umanong makitang nagro-ronda sakay ng three-wheel motorcycle ng walang suot na standard protective helmet. Batay sa video na nakarating sa ahensya, kasama umano ang konsehal sa pagro-ronda ng ilang opisyal ng barangay nang mangyari ang insidente. Sa direktiba ni LTO Chief Asik Marcos Lacanilaw, inatasan ng rehistrado may-ari at rider ng motorsiklo na humarap sa Intelligence Investigation Division sa October 22 at pinagpapaliwanag kung bakit hindi dapat mapanagot sa paglabag sa Mandatory Use of Motorcycle Helmets Act. Kaugnay nito, isa sa ilalim sa 70 araw na suspensyon ng lisensya ng rider at inilagay na rin sa alarm status ang naturang three-wheel motorcycle. Binigyang di inama ni Asik Lacanilaw na hindi dahilan ang pagroronda para baliwalay na ang batas trapiko. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Quezon City. So, konsehal ng QC, nagmotor, nagronda, walang helmet, na-issuehan ng show cause order ng LTO. Ang oras natin, 47 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. At ngayong umaga, mga kaibigan, pag-uusapan natin itong International Day for Disaster Risk Reduction 2026. Bukas na ho yan, bukas na. Makakausap natin, ha? Nako, salamat, ha? Nagpunta siya mismo dito sa studio, Director Vicente Gregorio Tomas, ang Director for Disaster Preparedness Service ng ating Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po.
9: Sir, magandang umaga po sa inyo, sa inyong pong mga listeners and viewers. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin.
1: Yes, sir. Well, una,

0: Mga kami please ang backgrounder. Ano po itong International Day for Disaster Risk Reduction? Bukas na pala ito, Director. Sir, please.
1: Yes, sir. Ito po ay bukas gugunitain, October 13 po, Tuesday. So ang tema po nito ay disaster resilience starts at home. Bali po ang layunin po nito, sir, ay magbigay po ng kaalaman sa ating pong publiko, lalo na po sa tahanan, ang bawat miyembro ng pamilya na ang importante po yung paghahanda at maging ligtas ang bawat miyembro ng pamilya po, sir.
0: Ayan, okay. Nabanggit mo, sir, Director. This preparedness begins at home.
1: Yes, sir.
0: Ayan, hindi yung iba palagi nalang nakatulo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mahalaga na sa kanya-kanyang bahay o tahanan, doon nagsisimula ang pagiging aware at pagiging handa ng bawat mamamayan. Director, sir.
1: Tama po, sir. Kaya po yung sinabi ng IDDRR na ang tema for this year, resilience starts at home, hindi po yung pamahalan lang po ang aasahan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi ito'y sama-sama, nag-uumpisa po sa ating sarili, sa ating pong miyembro ng pamilya. At dapat pong malaman ano po yung mga hazard areas, yung rota, at paano yung koordinasyon na dapat gawin po nila, sir.
0: Yan, okay. Yung hazard areas, mga ruta. So halimbawa, basic halimbawa ng mga kababayan natin, dapat yung buong pamilya nag-uusap-usap kung sakaling lumindol, halimbawa, o kung sakaling bumaha. Pag lumindol, ito ang identified na safe area. Dapat doon tayo magkikita-kita, something like that. Ganun ba yun, sir?
1: Tama po kayo, sir. Importante po na malaman ng bawat miyembro pa ng pamilya, lalo na po kung meron tayong elderly, meron po tayong buntis, o kaya po may mga comorbidities na kasama po sa bahay. Alam po ng bawat isa, paano po tayo magtutulungan, saan po pupunta, saan po tayo tatawag, at may basic po na emergency kit. Yun. Hindi po kailangan na garbong gobag ang dala po nila, sir.
0: Mm-mm. Ayan, nabanggit mo, Director, yung basic na emergency kit o yung go back na bit-bit dapat ng pamilya kung kinakailangang lumikas. Basically, paalala, ano po ang mga dapat na laman ng mga ito, sir?
1: Thank you po, sir. Simple lang po. Magdala po ng unang-una po yung flashlight, baterya po. Dahil ngayon, we are in the age of technology, importante po yung cellphone.
0: Yan.
1: Yung pong pang-charge sa cellphone o yung power bank. At yung mga importanteng dokumentos po, ID at iba po pong mga dapat bitbitin ng isang miyembro ng pamilya na patungo po siya doon sa safe area po, sir.
0: Ayan. So, flashlight na may baterya, cellphone, mga charger, power bank para maayos pa rin ang koordinasyon at komunikasyon with other members of the family, sir. Ano?
1: Tama po, sir. Tama
0: Ayan.
1: Po.
0: Okay. Well, siguro may dagdag ko rin. Ano? Kung halimbawang matindi ang naging sakuna, namatay ang mga kuryente, walang power, hindi gumagana ang mga generator, so naka-off ang mga telco sites. Mahalaga rin siguro, may bit-bit silang yung ordinaryong transistor radio, sir, na may baterya para at least makakakuha pa rin ng impormasyon, sir, di ba?
1: Tama kayo, sir. Hindi kailangan na high-tech yung pong basic na transistor radio. Mm-hmm. Sa bahay po namin, may maliit po kaming radio at nakikinig po kami. Gaya po sa inyong program, almost everyday po. Before going to work or going to school, kailangan po alam natin ano po yung dapat gawin, iwasan upang maging ligtas po ang lahat.
0: Ayan. At siyempre, nabanggit nyo, halimbawa, kung dun sa pamilya ay merong mga may karamdaman,
1: opo,
0: abay dapat bit-bit din nila yung mga meds o yung mga gamot na kailangan nung kasama nilang may karamdaman, sir, di ba?
1: Tama po, sir. Yung pong first aid kit o yung simpleng go bag, nandun na po yung mga maintenance po nila doon. Band-aid o alcohol o mask at iba pa pong mga importanteng bagay na dapat dala nila upang manatiling ligtas ang kanilang kalusugan po, sir.
0: Ayun. Siyempre, ayun, napapag-usapan natin yung go bag. Ano? Siyempre, yung ibang mga kababayan natin na maaring iniisip ano ang appropriate na lalagyan ko ng mga ito kung sakaling wala naman akong bag, ano? Pero ang kailangan dyan, halimbawa, unang-una, yung hindi mababasa, waterproof kahit papano, Director, di ba?
1: Tama po, sir. Yung pong hindi mababasa, nandyan po yung mga recycled plastics. Umbes na itapon po natin, ito po, magagamit po natin dahil resilient po ito. Hindi po basta nalulusaw pag nabasa po siya.
0: Yan. Eh, siyempre, mga extra damit din kung sakali.
1: Opo, sir, damit.
0: O mga pagkain na ready to eat na. Opo, hindi lahat
1: tubig po, tubig, sir.
0: Mahalaga, tubig, of course. Yan. Okay, balikan ko yung topic natin na magaganap bukas. Ano, ano ba ang kahalagahan, Director Sir, nitong tinatawag na International Day for Disaster Risk Reduction? Para sa ating mga Pilipino, di ba? Eh, palagi na lang tayong nagkakaroon ng mga sakuna, palagi rin tayong hinahagupit ng matinding mga bagyo, Sir.
1: Tama po kayo dun, Sir. Bali po ang tema, Resilience Starts at Home.
0: Mm-hmm.
1: Dito po binibigyan po natin ng practical lang po na mga bagay o dapat po nilang gawin. Kasama po dito, sir, yung pag-launch o yung pag-kuan po natin, yung pagsasatupad po nung ating tinatawag na ligtas na tahanan po at paaralan. Yun po yung tema natin po sa local version. So isang ligtas na tahanan at paaralan, at dito po yung pong at ginagawa po natin dito, binibigyan po sila ng mga practical na datos, lalo na po yung 28 videos po na naglalaman po ng dapat po nilang gawin, at ito po ay dapat palaganapin po sa komunidad.
0: Opo.
1: At sa lahat po ng areas na nasaan man po tayo.
0: Ayun. And this will be officially launched tomorrow, sir?
1: Opo, sir. 13 October, Tuesday po, sir.
0: Okay. And kindly walk us through anong mga ma-expect ng ating mga kababayan doon sa launch nito bukas, sir, please.
1: Yes, sir. Bali po, nandiyan po yung isang eskwela po na na-identify sa Pasig, kasama po na ating butihing Mayor Bico po, at iba pa pong mga key officials ng ating pong pamahalaan. Sama-sama po tayong mag-o-observe po nitong IDDRR, or International Day for Disaster Risk Reduction. Kaya po dito, inianyayahan po natin ang sambayanan na makisama po tayo, makiisa po tayo. Nandito na rin po yung launching ng Panatag Pilipinas 3.0. Meaning na-enhance na po from 2.0, naging 3.0 na po siya, sir. Kaya po, ulitin ko po, yung tema ng ating local version ay panatag na tahanan o ligtas na tahanan at paaralan po, sir.
0: Ayan. Okay. Nako, sayang at we're running out of time dito sa ating programa. But in closing, Director Tomas, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin para mas maging dapat, mas nasa loob, nasa kalooban ng bawat isa ang pagiging alerto at pagiging handa. Please, go ahead, sir.
1: Thank you po, sir. Mula po sa ating Pangulo, ang ating pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang chairman naman po ng Disaster Risk Reduction Management Council, si Secretary Gibo Teodoro, at sa OCD po, si Undersecretary Harold Cabreros, sampung po ng mga kasama namin na bukas po, 13 October, ang International Day for Disaster Risk Reduction. Ginugunita po natin ito. Sama-sama po tayo upang maging ligtas ang tahanan, ang bawat guro at estudyante o mag-aaral, at maging prepared po. Laging handa po tayo sa anumang sakuna, before, during, and after. And thank you po, sir, sa pagkakatong binigay niyo po sa Office of Civil Defense.
0: Yes, sir. Nako, thank you, Director Tomas, sir. Maganda umaga po. Thank you for dropping by dito sa studio mismo, sir. Ha? Salamat na marami. Mga kaibigan, yes, Director Vicente Gregorio Tomas, spokesperson po ng Office of Civil Defense, ang ating nakapanayam. Okay? Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, October 12, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 73.